0: na the joyful gidya bisa negros na lang bilin wala na power. Amon di gani sa kuna 200 or 3 plus lang sa tango baw subong niya gamay lang gid nga aircon ka grip ang gamit porque sobrang monthly 28 kuno ang consume believe giguya subong niya adlaw brown out ay nako gidya og tas wagas giti sini. Amo gina ya. Amo gina. Okay, Sir John Reynolido, mayang aga, sir. Sili nga, basta ni Gross Power ang isuriyahan, gataas power katao. Taas ang power katao, no? Dugataas ang muktas. Kung nadula, power kay ni PC, ara sa consumer, nag-transfer. Ga power, ga super saiyan ang tao sa kaki. Ma'am Jasmine Kweko, mayang aga. Kay Ma'am Nieva Ganza. Good morning, gate sa inyo din. So, ako rin nagtatama ang biyanayan sa unang kabayan sa ito natin yung publiko. Now, nandito, hindi nito mag-surgeas ang Negros Power. Taso naman na. Taso naman na. Kaya sige sila live stream eh, ang Negros Power. Live stream sila. May mga ginapa, may mga pastorya sila ng mga engineer na guru nila. O, gina-explain nila, kung nga ah, may ara kita, manual load dropping. Nakilan lang, mag-manual load dropping kita. Ang mga tanan nga nag-comment sa ilang live stream, kapamuyayaw na mo. Anas tanan nga ara sa live stream, kapangaking, kapamuyayaw. Kung ano mo naman, ang mula ni guru pinaka- ang the most hated live stream in the world. Nag-live stream kagapon sila pala ng live stream mo kagapon nagigradlaw. No, naglantaw ko sa comment section, may intro mo tani ko dito, may intro kay Basi Karon. Gapamuyayaw mga tao, gapangaki, gapang wala ka mong pulos, gaban, na ano na rin ka mong kurinti, na ano. Damo-damo, gita. Makita niyo pala, guro, i-search na pala sa Negros Power. Ang ilang video sa live stream. Lantawa pala ang comment section. Basig yung limitahan, gilip mga kakas sa guro, iba nga mga comments. Pero basta mag-live stream, sila grabe, kaki sa tao. Ang power ng silo, kung sa tao mo. Anyway, hindi na ito na mag-story ha. Aray kita subong sang unang kabayan sa tonti yung publiko. Let's talk about the inspection kag ang checkpoint nga ginhimo nila kagapon sa bilog ng Bacolod City. No? Ang butla ko nga biyahe kamo kagapon, ako damo mga checkpoints kagapon mga kabayanan. For the past few days, amo na ni sunod-sunod din yung mga checkpoints. Kag I believe this is really helpful. No, kung stricto ho nila bala, adlaw-adlaw nila ng ilang na checkpoint or sa kunsuno nila bala, nila sila magpapabalo kung saan, no? Epektibo ni. Now, kagapon, for half a day lang, mga kabayanan, no? September 2, ang LTO NIR naka-record sing 84 traffic and vehicle violations na during sa ilang intensified roadside enforcement operations nga ginhimo sang until naman to ugto eh. No? May sa hapon, no, may harap po man sa hapon eh, kay ginpara ko gani sa may Cosmopolitan. Ginpara ko sang LTO. Ginlantaw lang gali kung sino ang nag-drive. Ginlantaw kung ang nag-drive, bala. Yeah. Lantaw kung may seatbelt. Oh, may seatbelt. Isip ko, bala. Anak kung may kabalor to, may kapang nakop. Kasi seatbelt, yun na ya. Oh. Oh. So, muna dapat ugaliin na ito, no? Ugaliin na ito. Hindi pa matasan na ito. Kung mag-drive tayo, mag-seatbelt tayo. Wala na ito nila pa ngayon, mga disgrasya. Pero galing importante ng seatbelt eh. Oh, biskan, wala ito nila pa ngayon ang disgrasya. Wala ito nila pangita. May iba nga dyan ang mga driver nga hindi amo ilang pang maniho. So, mag-brake ka na bigulpi. Mabunggo ka na bigulpi. At least yan, hindi mauntog yung ulo. Kaya may seatbelt ka. Oh, kung nagasalakyan ka mo. Okay. So, sunos ang LTO-NIR. Sa ilang regional law enforcement service nga gin-issue kagapon mga benan may ara 60 ka temporary operators permits during the half day operation kadamo mga benan ang seatbelt violations ang numero uno, 22 ka mga kaso, mamayan. Wala seatbelt. Importante ang seatbelt, ha? Ang ikaduwa, mga kabiyanan, DCCT, reckless driving violations. Ano ang reckless driving, mga kabiyanan? Reckless driving. Okay? Abi na to, mag-reckless driving na to, malikuliko na ta. But, kung sila kita reckless driving, mga kabiyanan, common examples, example, nag-speeding ka, aggressive yung mga pagliko, aggressive yung mga maneuvers, nag-beating the red light ka, ang imo yung pag-overtake ya, lain. These are common examples, mga kabiyanan. Amun yung mga kabiyanan, ang natikitan kagapon, DCCT, kabilog, reckless driving, reckless driving violations, mga kabiyanan. So, ikaduhan eh, number one, ang seatbelt, 22, DCCT, ang reckless driving, kag 16 kakaso, sang unregistered vehicles, mga kabiyanan. So, unregistered. Ang mga nadakpan na niya, by the way, ha? Ang mga nadakpan na niya. Wala pa nilabot sa mga nagapanago, mga kabiyan. Ang mga nadakpan lang niya. So, kag, ang LTO man, naka-record man, kagapon, sing napulo ka mga driver na wala lisensya. Walo ka mga helmet violations, kag pito ka plate-related violations. Nga man, kay biska naka-helmet ka, kung nangyay mo nga helmet, hindi amo, ha? Hindi amo, ano po sila nung hindi amo nga helmet? Dapat ang helmet, ang required sa itong nga lagi, mga kabiyanan, dapat imo helmet, may tatak, no? Tatak, barko, tatak, sariwa, hindi, kain. Dapat may tatak nga ICC, no? Dapat may ara ka ICC sticker, no? Ara na sa likod, okay? But sila nun, pasado sa quality control, pasado ang imo yung ang imo yung helmet nga kung bunggo ka matumba ka hindi na basta-basta magupi o ano ang imong ulo. So biska naka helmet ka ginpara ka paglantaw sang enforcer oy wala man itatak ICC ati violation niya po mga biyanan. Biska naka helmet ka pero wala ICC sticker, so helmet violation. Plate related violation, subong mga biyanan, especially bala sa mga especially pala sa mga plaka bala ng mga hindi pa bala ning mga plaka ang ginapanghatag bala, mga temporary plates. Temporary plates, mga kabiyanan, importante nga mabalaan naton kaya may guidelines kita eh. Sunod sang LTO Memorandum Circular Number MVL-2026-5314, no? May temporary plates guidelines, mga kabiyanan. So may improvised temporary plates, may nakabutang dapat ang specification dapat white background with solid black letters and numbers. So amin dapat ang temporary place. May iba naman temporary place dahan, ginaklor-kloran eh. Hindi na pwede, so na, pwede mo lang isulat lang sa karton. Nga, isulat mo lang sa karton yung mga plate number, so, buntangan mo lang dahil yung temporary plate. Hindi na pwede. Subong nga, dapat ibutang mugid siyang madamol-damol. So, pila kabilog na nalakpan kagapon, pito. So, anong kategories accounted for 80 of the 84 violations? Ang apat, wala pa sila nag-specify kung ano gini. But then, in yung enforcement drive, naka-focus sila sa RA 4136 or ang Land Transportation and Traffic Code as well as the agency's no plate or improvised plate no travel policy. May amun na yung mga kabiyanan eh. Kung wala ka plate number, wala ka improvised plate number, hindi kagidya pwede dapat kalakat. So, diri na nakaangot ang ilang checkpoint kagapon na yun. Kaya important din, I believe this is very important, no? Nga matunan. But how about those nagapanago? How about those people nga pagkapalo may checkpoint tagpundo na eh, kag nagpulo pangihi sa the plane, no? Nagpulo pulo pa huway anay, no? Sarihan na nakaroon sa ikalawang bahin sa itong ating publiko. Malakad mo rin, kapalik pang oras na, Pilipinas.
1: Sa aton mga kabataan, pamatiini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, indi iniimo sala. May ara gid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabis sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may nagambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtalidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala ka muna gaisahanon. May mga tao nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpamati sang imo tingog.
2: Ang ining bahin niya dulong sa inyo sa 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
3: Ini ang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga kapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Tribu Público. Oras na Pilipinas.
1: Uli kong oras na Pilipinas, alas 8:19, Ma'am Ruth Kiman, mayong aga. Okay, Nanay Linda Capindo, kay Mr. Capindo, kay Sir Gideon Capindo, nga aras buong sisipalay, mayong aga, dara sa inyo, tanan. Ano rin ang mabiyan ang sigurang mga bayan sa itong matingong publiko. So, ining 84 ang mga violations, they are very significant. But how about those hundreds of drivers, mga kabiyanan? Ining mga driver, lang ang kumabalaan nga may chikpuwin, hindi magrikta kag magpundo, anay. mabalaan mo na may chikpuwin, kaya damo-damo na yung mga motor, yung mga salakyan nga nagapundo, hindi magrikta eh. How about those drivers avoiding the checkpoint? Kaya mas dako ni silang nga storya, mga binan. So, yun yung kinimus yung LTO, NIR, nga half-day roadside enforcement. Well, may 84 violations silang nanakpan. 60 temporary operators permits ang ilang inisyo. 22 ka mga seatbelt violations, 17 ka reckless driving, 16 unregistered vehicles, pulo ka unlicensed driver, 8 ka helmet violations, 7 ka plate related violations. So anong ning ginahambal sa 84 violations nga ini? Now, una sa tanan, well, hindi 84% sa mga drivers nato ng mga violators. Kundi ini nagambal sa aton nga di may ara gid man niya maisug-isug ng mga driver nga, no? Nag-drive nga hindi amo ang ilang mga hindi amo ang ilang mga papilis kag tanan. So this is not merely about people forgetting the document. Kaya ang unregistered nga salakyan, mga binan, or motor or mga driver nga wala resensya, no? Nagdala ini sa dako ang peligro sa dalan, no? So pamangkot pa lagi bala ka mga salakyan nga nag-operate diri sa aton lugar sa Bacolod nga wala nagamit sang basic legal requirements. And then we have 17 reckless driving violations, mga biyanan. Particularly, this is very concerning tungkol kay ang reckless driving, mga biyanan, hindi lang ni kay paperwork problem eh, nga wala ka kadalisinsya, wala ka karistro, wala ka ano. Kundi ining reckless driving, mga biyanan, directly nag-aapekto sa iban nga mga road users. Imagine na pala, kung masiling ka reckless driving, mga biyanan, example, crossing a double solid line, reckless driving na, especially kung mga blind curve pala, counter-flowing, reckless driving na, aggressive weaving, na pala nagaliko-liko ka naga, overtake ka nga, naga-change ka sa imong lane, na wala ka naga-signal, no? Nga naga-tuga ka sa problema sa iban, reckless driving na, tailgating, anong butsiri mo sa tailgating, no? Nga nang nagasunod-sunod ka pala sa bumper sa lain pagkit ng salakyan, no? Dasig kayo pero nagasunod-sunod ka. For example, may naglabay ng ambulansya, tungkol kayo hindi mo gusto matrapik, gasunod ka sa bulis ng ambulansya, tailgating ang tawag sina, blind overtaking, nabla nag-overtake ka, nga kung diin ang visibility is completely blocked, beating the red light, excessive overspeeding, ignoring visible traffic signs, ang kinatawag natin nga reckless driving eh, nag-stop ka sa no-stopping ka na mo, si Bacolod, noogtas ka na lang yun. So, hindi lang ni kay paperwork problem, mga biyanan. So, ito nga sa Adlao, this is city, kita na nakpan. This is a reasonable nga pagdakop, mga biyanan. Kay nag-aalabag sila sa RA4136. But here's the problem. Ining checkpoint avoidance, mga biyanan, it's a completely different problem. Kay man, kung may nag-checkpoint, hundreds, abot lang, kung makalambot, libo, ang kapulundo kagahulat kung saan matapos ang checkpoint. Di ba? or nagapangita lain nga ruta, nagaliko sa piyak, kung diin sila makakadto. Ha? So, but silingon, ining mga hundreds of drivers niya, but kung labot sila libo, ha? Ining hundreds of drivers nga ini, tanan ni sila may violation. Ha? Tanan ni sila may problema. Kaya kung wala ka problema, marikta ka lang. Insakto yung helmet, insakto yung mga papilis, insakto yung mga pang-drive. Ha? But silingon, tanan ini, hundreds of them, citywide, may problema. Okay? So, anong po silingon sini? Nga kanamo, yung jagli nag-operate sa dala naton, nga problema do. Dasun pag may natabong aksidente, kaluluoy lang gid ang kompleto sa papilis. May lang kung nag-aksidente, nag-abungguan ay kompleto sila pareho sa papilis. Kay may ginatawag kita ya nga insurance. Oh, pero ito, for example, sa nabungguan kami o ni Mrs. Okay, nailaman kami, ara kami sa outer lane. Oh, nagkibusog to si Mrs. at that time. O, bago na kami tapos po niya po. Gulpi lang may nabunggo sa amon. Kaya nagguha sa halin sa NGC. Oh. Pero maayo lang mga menan. Kaya kumplito kami papilis. Ang nakabunggo sa amon, kumplito man papilis. Kaya maayo lang man. Oh. May insurance. Oh. Kundi dasig ang pa-repair sa sarakyan. Dasig ang pa-repair sa guba. Paano ba? Wala ko bunggo sa imo. Wala lisensya. Wala pagid. So, wala pagid kwarta. Ha? Ilabala mabungguan ka sa tricycle driver. Oh, ang iyang ginadala na tricycle, ginapangabuyan niya man. Oh, dasun, ano sa gali, ang ano na ganito ang illegal yun eh. Ang kororom, kolorom. Kolorom. Oh, hindi kororom ha. Kolorom sa gali. Oh. Wala sa lisensya, wala sa prakisa, wala tanan na. Oh? Kubudlay, no? Kubudlay. Oh. So, ini ang mga kaso, wala. Oh, pero ito sa ako, natabo ni sa ako ni 20, ano to nga, basta before to sa pandemic, nga nabakal ko utan, kagbugas, dira sa may mga BM, at that time, dira pa ko nag-star sa may bilya sa Coro Subdivision eh. So, dira ko nang kapinindahan sa Baybanga BM. No. Banan mo naman ako na agad. Tiprano ako kapang kapinindahan eh. So, saan naglakat ako, no. Pag-abot mo na sa mga kuri, may stoplight na da eh. So, pundo na tanan. Pag-go na, palumbaan eh ng mga motor. Di ako, kuya, tsakto lang dalagan ko eh. Kaya ma... Dira lang ko sa BM, nindahan lang ako, mapakal ko bugas, mapakal ko mga utan-utan, mapakal ko kung anong kailangan ko baklon para sa pamahaw. Buna, ano man imo nga. May nagtabok, may antis mga po siya tulay sa BM, may ano na da, may nablangin na tabukan, bala? Oo. Ang, ano na tawag na yung partner bo, nang ginatabukan nyo, nalipat ko. Oo. Hindi ang ginatabukan, bala, sa mga tao, bala? Pedestrian lane, oh, may pedestrian lane, nalipad ko sa tayo. May pedestrian lane, ada. May nagtabok na tigulang na babae. So kami, nga aras ito, bakit siyempre nagpulundo kami. Oh, napila kami ito kung motor na nagpulundo, napatabok, tigulang mong. Oh, buna, naman ang silikod ko, gintumbok, gagawin nga ako ng motor. Layo sa gintabukan ko, dito na ako gintudyot sa, may, sa tulay, nagin mismo. No? Ang lain pa, pagbungguya sa akon, may nakaparking mga tricycle sa tulay. Nabunggo ko dito sa nagparking, sa nag-tricycle na nagparking sa tulay. Bawahay gid, pirdigi ko ba? Pirdigi ko. Di, pag naka-jacket mo ko, naka-maong mo ko pantalon, di kay tiprano pa, di tubno pa eh. Naka-jacket. So wala ko masyado bagros ang sa palad ko lang to. Medyo may nag-ano nga bato sa palad ko. Pagtindog ko, okay lang. Tingin katuan ko lang kabunggo sa akin eh. Dinbuligan ko pa siya magtindog. Dinbuligan ko pa siya magbangon. Tigulang. No? Duha ang kasanay sila. Buna naman, pag balikin ko, pag lanto ko sa akin, lanto ko ng damage, pag balikin ko, naglakat na di yun. Dokrami, abo yun ba ito mong? naglakad. Iti ano pa mahimo ko? Okay, wala na, hit and run ka. Oh. Iti ano pa mahulat po ko sa mga, wala na, tulod ko na ako ng motor, bahay ko na to na. Nailang kay ginpakayo ni Doc Jerry Moscardo ng motor. May nga ka, friend mo lang Moscardo, kay Doc Jerry, kay Mampulin. Oh. Muna bala ng mga well, siguro si ko wala tuguro lisensya wala tuguro registro kaya nga nagpalagyo gid siya o basi wala kwarta di ka naluoy lang yan ang mga mabunguan sa mga wala na klase blaw oh. So this is the problem kaya nagalikaw sila sa checkpoint ang mga nilikis ah although may madakpan man sila but the greater problem ang mga nagapundo sa checkpoint eh abot ako kung paano nila nila masolusyonan eh paano nila masolusyonan because it's more than 84 violators. Ha? More than 84 violations, ma'am. Yan. Kailangan mo nagpundo eh. Pero wala tayong memo, kaya hindi man sila matapal, kaya nagpundo man sila. So, asa na ang tatrianay, ma'am, yan, sa atong istoryanay, sa siningaga, kay atong oras, wala nang pundo, nagparayo na. At isa man milit, mga moyo, tanay. May nang mga ito, Diyos sa manbalaan, karayan ka pa, salamat kami sa siringaga, salamat kami sa mga katutom, salamat kami sa mga pagpakamayo. Thank you, Lord, for this day. Ang ginatag ng salmon, may mga bago naman kami ng mga oportunidad, bago naman kami ng mga blessings. Lord, nagpangamuyo kami, ngayon kami magtuloy-tuloy sa salmon, sa siningadlaw, pangunahan mo kami, especially sa mga pagkakataon. Keep us safe, O God. This we pray in Jesus' name. Amen. Mamaya na, nalindri sa ating studio ko po na ito si partner Bonner Carmona sa ating controls. Once again, ini ang inyong ambiance kanginan, Jake Sinilla ang nagsiring, life is short and simple, don't make it complicated. Ini ang oras sa Pilipinas, dito sa 12:33, Radio DYVS. Sa muli, see you tomorrow, God bless, bye-bye.

0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayak sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Ako si Levino Manaksa Jr. Nagtatrabaho sa Abu Dhabi United Arab Emirates. Kaagapay ng Servisyong OFW.
2: Servisyong OFW! Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Servisyong OFW! Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DSAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang sa

0: At mga kagapay, ito po ang programang Servisyong OFW Sagot Kita Thursday Edition. Kasama niyo ang inyong lingkod, Pastor Rene Bunsoy. Sa oras po kami maghatid sa inyo ng mga kasagutan sa mga katanungan na inyo pong ipinapadala dito sa aming himpila sa 702-DZAS. Siyempre, sa mga kayo naroon, whether kayo po ay sa PM Radio nakikinig or sa inyong smartphone or kayo nasa bahay, kami po ay nananalangin na kayo po ay nasa mabuting kalagayan at kayo po ay pinagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Siyempre, kasama na po natin si Pastor Rodjo Biaso. Pastor, good morning.
1: Good morning, Pastor Rene, at mapagpalang araw po sa lahat po ng nakatutok na sa broadcast po ngayon. Naway samahan niyo po kami sa oras po ito at sasagot sa inyong mga katanungan dahil sagot kita ang episode pag-araw ng Thursday. At pakilike and share po ang ating broadcast para po maraming matuto, makapanood at mabless sa ating broadcast. Pastor Joe Biasun po.
0: At siyempre, bago tayo magpatuloy, atin mo nang babasahin ang gabay mula sa salita ng Diyos na hango sa mga awit, Kabanata 18, no? Verse 2. Ito po ang sinasabi sa salita ng Diyos. Ang Panginoon ay aking bato, aking kuta, at ang aking tagapagligtas. Aking Diyos, aking kalasag, at aking kanluna. Ang talatang ito ay larawan ng matibay na proteksyon ng Diyos. Siya ang ating bato. Ibig po sabihin niyan, siya ay matatag at hindi matitinag. Siya ang ating kuta. Ligtas tayo sa anumang panganib. Siya ang ating tagapagligtas. Nagbibigay ng kaligtasan mula sa kasalanan at sa kapahamakan. Mga kaagapay, kapag dumaraan tayo sa unos ng buhay, madali po tayong manghina o matakot. Ngunit ang paalaala ng awit, no, 18 verse 2, na ang Diyos mismo ang ating kanlungan. Hindi lamang siya nagbibigay ng proteksyon, siya mismo ang ating proteksyon. Bilang review dito sa ating maikling devotion, ang Diyos ay nagsisilbi bilang matibay na pundasyon ng ating buhay. Kaya sa gitna ng kawalan ng katiyakan, siya ang hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Siya ang Diyos na ating tagapagtanggol. Walang kapangyarihan ng kaaway ang makakatalo sa kanyang kuta. Siya rin ang Diyos bilang ating karlungan. Kapag tayo'y nakararamdam ng pagod at tayo'y nahahapo na sa hirap ng buhay, may ligtas na lugar sa kanya. Kaya nga ba ating panalangin? Basahin natin itong talatang ito. Ang Panginoon ay ang aking bato, aking kuta, aking tagapagligtas. Siya ang aking Diyos, siya ang aking kalasag, at ang aking kanlungan. Samahan niyo ako sa maikling panalangin. Panginoon, salamat po dahil ikaw ang aking bato at ang aking kanlungan. Sa oras ng pangamba, ikaw ang aking kalasag. Tulungan mo ako ngayon na magtiwala sa iyo ng lubos, sapagkat sa iyo lamang matatagpuan ang tunay na kaligtasan at kapayapaan. Samahan niyo kami, Panginoon, sa aming programa sa pagsagot sa mga concerns ng mga OFWs kasama ng kanilang mga pamilya. Daluyan po sana kami ng iyong banal na espiritu ng kapangyarihan upang masagot ng maayos ang lahat ng mga katanungan na sa amin ngayon. Sa pangalan ni Jesus, amen at
2: amen.
0: Amen. Partner?
1: Yes, partner. At tayo ibabati na muna, no, sa ating mga kababayang nakasubaybay na ngayon. Mga suki kalimitan itong mga kababayan natin. No? Si Anita Tejada Colon Blessed morning po sa servisyong OFW. Araw-araw po ako nakikinig. Kahit amen, hindi madalas makapag-comment, we always there for you. Maraming salamat po, Ma'am, Ma'am Anita. Ayan. Sa pangalawa po ay si Ma'am Rosalinda. Isuki din natin to. Manzano, blessed morning, Pastor Rene. And Pastor, you always listening sa radyo. Ayan. Abay talaga namang maraming, mas madami partner na nakikinig sa regular na radyo at maging sa PM radio.
0: Yes, hindi natin yan na, hindi natin nabibilang yan, mas marami yan.
1: Abay, ano to, libo-libo to, Pastor Rene,
0: yes,
1: at nationwide. At syempre, bukod pa yung mga DZMR na nakahook sa programa natin, medyo may kaunting delay lang sila ng kaunti. At yung DYBS Bacolod.
0: DYBS, yes.
1: Yan ay
0: Pastor Ronnie Arcolas, Mansilingan na First Baptist Church.
1: Kumbaga, itong nakikita natin sa Facebook Live ay ano lang ito, ito yung may mga load partner. Ito yung may
0: opo,
1: internet.
0: Oo, yung masanay dito sa ano sa nilang smartphone.
1: Kaya maraming salamat po yung mga nagko-comment at sa lahat ng hindi marami naririnig ang inyong mga tinig. Alam ko na andyan kayo at mga taga-subaybay, nagmamahal sa Panginoon sa pamamagitan ng ministry ng 702 DZ SAM. Si Pastor Guntinias Hernanis watching. Epipanyo Salvador, good morning. Share na po. Ayan, lagi ko natatanda nito si
0: maraming salamat
1: Epipanyo Salvador kasi malimit yan. Pag nag-nanood yan, share na po, listening. Ayan, kagaya nito, no? Nanonood sa Facebook at nakikinig sa PM Radio. Ba, dalawa yung kanyang pinanonooran dyan. Si Pastor Guntinias, good morning sa iyo, Pastor Joe at Pastor Rene. Ayan. God bless po sa lahat. Len Agdon Reyes, blessed. Ayun, bilis. Blessed Thursday po sa inyo, mga lingkod ng Diyos. Ingat po kayo. Ingat po kayo. Always listening
0: po
1: from listening. Manhal.
0: Alayan. Nueva Ecija.
1: Ang bilis ng lipat eh, na nawawala agad. Telma Manjares, blessed morning, Pastor Joe, Pastor Rene. Bonsoy, God bless po from Calama, Laguna. Frankie Habla, Paustina, good morning, Pastor Joe, Pastor Rene. Blessed Thursday, Kagapay. Listening sa radio every day. Sama na pasisipag na mga pastor. Maraming salamat po sa inyong appreciation at sa inyong pagsuporta sa inyong programa sa DZS. Nga, Pastor Ray, may babatiin ka?
0: Oo, yung binabasa mo rin, nababasa ko din. Yung bilis ng pag-aad ng mga nag-comment ngayon, simbilis ng pagpalit ng araw. No? Ngayon, biluin mo, September na ngayon, ikatlong araw na. September. No, talagang
1: lumabas na si Jose Marichan, Pastor.
0: Oo, lumabas na siya. Oh, lumabas na talaga siya. Talagang walang kupas. No, sabi ni Sir Rolf and ni Laura, good morning po sa inyo mga naggagwapuhang kapatid sa Panginoon.
1: Amen.
0: Araw-araw pong nakikinig maghapon sa transistor radio at sa FB sa pag nasa labas po ng bahay. Mabuhay po kayo. God bless po.
1: Amen.
0: Sa DZAS Radio TV.
1: Partner ng transistor radio, ito yung mga regular na radio talaga, no? Yung mga dating ginagamit talaga.
0: Opo. Oo.
1: So,
0: at kapag ka, no, yung ba, meron nagsasabi, mga pagka nakakasalubong ko, Pastor, nasira na po yung aking PM radio. So sabi ko, sige, pagka ako napasyal sa station, ay kukuha ako at papalitan natin yung PM radio.
1: Tama ka.
0: Ano?
1: Pinapalitan nila, di ba, partner? Pinapagawa. Tama ba?
0: Hindi ko sure. Hindi ko alam, ha? Pero
1: dati, ha? Hindi ko alam.
0: Ang pangako ko naman, kapag napadaan ako, kukuha ako, ibibili ko sila.
1: Ayun, napaka-blessed naman. Thank you dyan, Pastor Rene. Regalo na lang sa kanila, no? Si Paul Miranda, good morning.
0: Paul Miranda, yes.
1: Yan. Okay, so ako, partner, babatiin ko lang kahapon mga nakasama natin kahapon. Si Tatay Jaime, ito yung bagong mananampalatay, mga 5 months pa lang. Tatay Jaime, apelyido ni Tatay Jaime. At si Brother Anton, mga ito'y bagong kababalik lang sa paglilingkod sa Panginoon at yung manggagawa na, pero ngayon ay nagbabalik. Aster Lani Lachika dito sa kapitbahay ko sa likod na nagpakape kahapon. Maraming salamat, mga kapatid. Alam niyo, Pastor Rene, napaganda na yung mga magkakapatid na magkakapitbahay, magkakakilala, pag nagkakasalubungan, nagkakakwentuhan. Parang New Testament na araw-araw sila'y nagkakasama-sama, nagkikita-kita. Napakagandang larawan na nagpapalakasan kahit saan magkita, sa kalsada. Kaya maraming salamat po sa OFCMI, Silangan San Mateo Rizal. Ayan.
0: Oh, alam mo, pangarap ko din yung ano eh. Ang tawag diyan sa ano eh, merong community na model diyan sa US, ang tawag yung homestead.
1: Homestead.
0: Na nasa nasa malaking ano kayo, parang property, nasa masama kayong naroroon. At community yan na magkakasama, ari ang model eh, mga halimbawa, puro mga mananampalataya. Tapos you share the yung common doon, meron kayong sariling bahay doon. Tapos pero sama-samang nagtutulungan, nagtatanim.
1: Amen.
0: No?
1: Amen.
0: Nagtatanim at doon ka nakukuha yung kanilang mga iprodukto doon. Doon nakukuha yung kanilang kinakain. At the same time, kung merong ganun kalaki siya, eh pwedeng ibenta.
1: Okay. No?
0: And profits. Eh, merong ganyang model. And somehow, eh, alam mo, yung isa namin leader, yan yung puso niya. Eh. Sabi niya, eh, kumari nga sana makabili ang church ng property where you know anyone can live and kumbaga magtayo ng sariling bahay. Anyway, eh may iba, malilis tayo sa topic.
1: May house sing na tayo, partner. May house sing project na. Anyway,
0: ako eh, sana
1: yung mga gulay yan sa amin ang nangyayari na, partner. At saka kami
0: yan nga eh,
1: subdivision, marami na kaming member dito sa subdivision, kaya nagkakasalubungan, nagtutulong-tulong, iniimbitahan ang mga taga-subdivision pa na magkasama-sama maglingkod sa Panginoon.
0: Yeah. Yeah. Okay. Anyway, sa umagang ito, alam natin, kayo nag-aabang ang mga masagot yung inyong mga katanungan. Ano? Dahil alam natin, iyan ho yung ine-expect po ninyo pa, sa amin. Katunayan, meron kami babasahin ngayon ng mga kumbaga inquiry patungkol sa mga issues and concern. Ito ay sasagutin natin ito. Ito ay galing kay sa isang kumbaga nag-inquire kay Pastor John. Babasahin natin ito. Good PM po, sir. Si Kagawad Chris po ito ng Malanday. May lumapit po sa akin humingi ng tulong dahil yung manugang niya, OFW sa Dubai, minaltrato ng amo niya. So, tumakas po. Tapos, may sumalong grupo daw doon sa Dubai. Ang gusto po noon, OFW, ay makauwi na ng Pinas. Humingi po sila ng tulong kung paano mapapauwi galing Dubai. Salamat po. And follow-up noon, good evening po, sir. Kami po yung na-recommenda na naghingi po ng tulong about sa manugang ko sa Saudi na sinakta ng amo. Mga 2 months pa lamang tapos, ngayon sa accommodation na siya. Ngayon ay gusto niya umuwi na lang dito sa Marikina po.
1: Ayan. Okay, partner, sagutin ko na. Una na ako. No?
0: Yes, go ahead.
1: Si Kagawad Chris ay kagawad ng Malanday Marikina na matagal natin naging partner yan dyan dahil pag-organize hanggang sa mga help desk, yan, kasama na natin yan. Actually, he was referred by captain, tatandaan mo, si Kapitan Bob Pamisa. Tandaan mo, Pastor Rene, dyan sa Tanyong. Hmm? Tanyong, naalala mo?
0: Barangay Tanyong.
1: Barangay Tanyong, yes.
0: Na-interview natin siya on
1: tama,
0: air.
1: Tama. At naging partner natin siya sa pagmomobilize naman dyan sa Tanyong. Bukod pa itong Malanday at Tanyong, mga partner yan, na maraming training kaming ginawa dyan sa tayo. Maraming kasama OWA at una tayo kasama, I think kasama si Joy nung pumunta tayo Yan. Kumbaga alam nila na kapag may OFW concern dito sa atin at nagpapasalamat tayo kay Kagawad at maging kay Kapitan Bob Pamisa ng Tanyong. Yun ang concern nila. Ang ginawa natin diyan sa sabi ko Kagawad, gawa kayo ng group chat para makapag-usap. At kagabi nga, nakausap ko yung Vienan at yung mismong asawa. So, bigay lang natin ng konting context, partner, kasi kahapon, tinatanong ko kasi dahil ang unang concern niya, sinasaktan. Pinakita yung may video, no? Pinakita. Pangalawa, mayroong, excuse me, pangalawa ay yung binidyo rin, naglalaban na yung labahan sa batya na hindi na makalakihan, mainit ang pinanglalaba. Yun daw ang gusto ng employer, na mainit ang pinanglalaba. Ngayon, may another video na yung kamay, partner, ay ano na, yung, alam mo yung parang nasunog dahil sa, alam ko, chemical yun eh, sa chemical na ginagamit, parang may mga sugat-sugat. So, syempre, kung mainit yung partner, ma-expose yung kanyang allergy na kamay doon sa mainit at masakit yon. Masakit yon. So parang una, ang sinasabi sa akin, pinaglalaba po kasi siya ng mainit na tubig. Ngayon, baka naman ka ko, eh partner, ikaw galing ka sa ibang bansa. Sa akin lang, ha? Sa akin lang. Siguro, gusto ng employer na i-disinfect yung damit na mainit ang ginagamit para ma-disinfect yung damit. Pero, wala naman sigurong employer na hindi matino ang utak, partner, no, na paglalabahin ka ang tubig ay mainit na tubig, di ba?
0: Okay.
1: So,
0: bigyan natin ng ano yan,
1: muna,
0: partner.
1: Yan muna.
0: Background, partner, yung sinasabi, mainit na ginagamit na tubig. Actually, partner, parehas lang yan eh. Sa Saudi Arabia, Middle East country, ang tubig ho talaga mainit.
1: Yun. Ayan. So, maliwanag
0: kasi
1: yan. Maliwanag yan.
0: Middle East country, mainit yung lugar eh. Disyerto ho eh. Kaya kahit kaya nga, partner, hindi ka talaga pwedeng maligo gamit yung ano, yung kumbaga, yung tap, no? Na diretso. Hindi po. Ganun ang nangyari sa akin. Unang dating ko sa Saudi Arabia, trabaho tayo doon, doon sa Jeddah, Saudi Arabia, ay talagang hindi mo maililigo yung partner.
1: Okay. Partner, bago mo ituloy yan, nakita ko sa video, literally na ibinubuhos, partner, yung mainit na galing sa takure. Yung galing sa ano, yung galing parang...
0: Ay, ba yan?
1: O yun. Kaya sabi ko, baka dinidisinfect. Gustong ipadisinfect nung employer. Pero palagay ko, hindi naman para masunog.
0: Partner, medyo ano na. Sabi ko nga, eh kahit na hindi ka gumamit ng takure at initin mo,
1: mainit na.
0: Mainit talaga.
1: So ito,
0: now,
1: so anong ibig sabihin niya kaya, partner, di mainit na takure pinapinilalagay doon sa damit. So sa akin,
0: tapos gusto niya maglabas si OFW.
1: Eh sa akin, ilang piraso lang naman.
0: Okay.
1: Palagay ko, ano yun? Disinfectant ng employer, gusto niyang maging ma-disinfect yung damit.
0: Right. Okay. So, again, sa akin, mahirap naman mag-isip, partner.
1: Tama.
0: Mahirap naman pag-isipan, partner, na yung employer, sa akin naman, dito dapat gamitin natin yung common sense.
1: Tama.
0: No? Pangalawa, yung may language barrier, partner eh. Maaring, hindi ko alam ha, kung language, yung language difference plays a part, no, kung bakit ganito, baka na misunderstood naman niya. Sino naman ang maglalaban noon na ganoon? Siyempre, pwedeng sabihin natin, let's take your yung idea mo na baka i-disinfect or talagang merong ganoon na paraan si employer. Kasi kung ganoon eh, syempre hindi mo naman nahahawakan yun.
1: Ipalamigin mo muna, partner.
0: Una, I mean, use common sense. Pagka lumamig na, saan mo ngayon labhan?
1: Oo, di una yan. Una yan, partner. Yan yung ganyan na kaya gusto na daw umuwi dahil nga diyaw sa mainit ang gustong ipanglaba. Pangalawa, doon sa video may nakita akong medyo gasgas. Sinasaktan daw, pero yun, walang detalye kung paano. Pero yung na-observe ko, yung kamay na, alam mo yun, namumutok-putok dahil sa, may mga cases na ako nakikita ganyan pag Saudi. Bukod sa, ito mainit, first time to partner eh. Ngayon lang ako nakarating dito. Pero yung common ay yung nagsusugat-sugat dahil alam ko, ang alam ko dyan, ay dahil sa chemical na ginagamit, napakatatapang po ng ginagamit na chemical, kaya dapat na ang marami sa kanila nagka-gloves eh, dahil hindi kaya yung init. So yun yung aking nakita doon sa video partner.
0: Okay. So kung halimbawa ganun, no, sabi ko nga kanina, ay I mean, your own common sense, judgment ko nyo, pinagagawa siya yung gano'n, na hindi naman po pwede talaga, edi hiyaan mo, ano, sige, o kumbaga mag-agree ka lang, tapos hiyaan mo siyang lumamig, o saka mo labhan. Pangalawa, may chemical na ginagamit. Eh, alam mong may chemical yan.
1: Mag-gloves.
0: Partner, walang gloves, sige, mag-gloves. Kung walang gloves, anong gagawin ko, partner? Ba, maghahanap ako ng plastic bag.
1: Yeah,
0: plastic
1: yeah.
0: Bag, yung gagamitin kong pangano, pang gloves, at doon ako maglalaba. Eh bakit ko naman gagamitin yung aking mga kamay at isusuong ko at mag-aano ko, ilulublog ko sa chemical na alam ko naman makakasakit yun sa akin. So ibig sabihin, on the OFW's part, hindi mo naman kailangan dapat sunod-sunuran lang. Eh, take note mo yan sa akin. Eh, take note mo na gano'n ang gustong gawin ni employer. Kung talagang gano'n, ano? And pwedeng gawing basihan niya para ireklamo. No? Eh, ngayon, partner, itong doon sa pinakita sa'yo, pero ang sinabi, tumakas. Tumakas na nga ba ito, partner?
1: Yes, actually, partner, dagdag natin context. Siya ay dinala na o kung binanggit niya na tumakas, pero ang pagkaunawa natin kasi, kausap ko kagabi, nasa agency na eh. So, hindi tatakas to, partner, na pupunta sa agency. So, malamang, dinala na siya na marinag-coordinate sa agency
0: yun
1: niya. At ngayon, nasa accommodation na ng agency. Kasi medyo parang kung tumakas yan, hindi niya makikita yung agency dyan, partner. Maring denied. Pero denied ng agency na makapunta doon. So, lalo na ngayon, ang concern na nila ay kung paano makakauwi ng Pilipinas na sa accommodation na.
0: Okay. Sige. Dahil sinabi nga niya na, kasi ang sinabing word ay tumakas. Eh, ngayon, nasa accommodation ng agency. Now, doon natin gustong bigyan ng pansin kung talagang gagawin ni foreign agency

0: ang may dapat na gawin niya. Ano? Either way, eh dapat both si FRA at si PRA eh magkasundo kung anong gagawin nila diyan. Kanya lang, alam naman natin, partner, magtuturoan yan. Abay, wala na sa akin si PRA. Abay, yun na, dyan na yan. Dapat kayong naumang yan.
1: Totoo yan.
0: Sabi naman ni FRA, aba, eh, dapat itulong tayo. Hindi po pwedeng kami lang ito. Baka magastos ang kami dito.
1: Ati tayo.
0: Nagastos na namin yung binayad niyan ng employer niya sa amin. Diba, partner? We are too familiar with that. Oh, so ngayon, eh, sa akin, ang payo ko, partner, dito sa next of kin, mag-file na sila ng request for repatriation.
1: Same advice.
0: Yes, mag-file na ng request for repatriation sa ORCC, dito sa Department of Migrant Workers. Pwede rin mag-email, pero mas maganda, kung narito naman sa Metro Manila, pwede mag-file sa Metro Manila.
1: Marikina, Malanday.
0: Pwede yan.
1: Malapit.
0: O, pwedeng mag-file na ng repatriation para sa ganon, mag-activate ngayon yung process, yung protocol kung saan ipapaalam si PRA at saka si FRA na kumilos kaagad. Dahil, bakit? Maapektuhan yung kanilang operations, silang pagka hindi sila kumilos, pwede silang masuspend. Ayan. So, dapat sila ay kumilos. Tapos, sa akin naman, kay OFW, ipunin lahat ng whatever evidence you have. Para yan ay maging basihan. No? Katulad niya, kung merong sugat,
1: may mga video,
0: yan, lahat yan, i-keep yan. Dapat yan, partner, digitally, ipadala na nila yan sa kanilang mga next of kin para masave. Kasi, nadidinig natin, partner, yung practice ng ikinuha cellphone, binubura. I-delete. Para walang ebidensya. So, palagi ho natin yan. Kumbaga, kung inuutakan na ho kayo ng mga ganitong mga agencies, utakan niya na ho ng, kumbaga unahan niyo na po, ipadala lahat ng pictures, ng video, ng recording, para ho meron kayong na save na evidence na pwedeng gamitin pag nag-file kayo ng complaint, partner.
1: Okay. Well, thank you, partner. At sabi nga kanina, same advice, pinag-file by Tuesday, actually ngayon, sinabihan ko kung kaya pwede na kayo pumunta, pero Tuesday na raw kasi magpapaalam pa daw yung asawa. Dati, MBN na nakausap natin, pero asawa na kinausap natin, next of kin. At yun nga. Ang gusto kong bigyan ng pansin din kaunti, partner, yung dahil ito yung first time worker, medyo first time ko, parang ang bilis nung pagsusugat ng kanyang kamay.
0: So, months lang pala, partner, ano?
1: Oo, so parang hindi naman siguro, partner, na aalis yan na may mga sugat na ang kamay. Diba? So, sa aking sapantaha ay nangyari ito dito sa ano na, sa kanyang trabaho na in 2 months time ay nagsugat agad yung kamay at na-expose doon sa chemical. Pangalawa, dahil medyo bago, partner, first time na nag-abroad, mga ano yan, mga tinitingnan natin na mga reason, siyempre first time, hindi pa alam ang galawan dyan. Kaya ngayon ay nagre-request na ng pagpapawi. Tama ka at maging wais din na OFW, kung wais ang employer, dapat din. Kaya sa dito nagawa niya na ipinadala agad ang mga video, record, at saka picture para ma-secure agad. Bagamat hindi ko alam, iniisip niya yan na baka pa magamit pagdating ng araw. Pero sa tingin ko lang, nagpapahayag lang ng kanyang mga pangamba, ng kanyang pag-aalala doon sa kanyang sitwasyon. Anyway, partner, babalikan pa ba natin? Sa akin, okay na yan. Okay na yan.
0: Yeah.
1: Pwede na. So, by Tuesday, papunta po ang pamilya dito sa DMW and we refer the husband to the DMW.

0: doon sa One Repat Kuban Center.
1: Alright. Well, ang oras natin ay 9 o'clock eksakto ng umaga. Magbe-break muna ho tayo, then magsasagot pa ho tayo ng ilang pang katanungan. Magbabalik po kami. Huwag po kayang aalis.
0: Diyan lang po kayo.
2: Sambisyong OFW.
3: Naku, ano bang nagawa ko ito sa buhay ko? Hindi sana ako ganito. Kung hindi ko sinunod ang luho ng asawa ko, may apartment sana akong tinutuluyan ngayon at maayos na natutulog. Hindi rito sa trap na minamaneho ko.
4: Ay naku! Talo na naman ako sa mayong! Kailangan tumawag ako sa asawa kong sibong na nasa Saudi. Wala na naman akong pera!
3: Hindi. Dapat madisiplina na ang asawa ko. Dahil hindi ko pinupulot ang pera dito. Nagpapakahirap ako magtrabaho. Samantalan siya nang gumastos parang balon ng tubig na walang katapusan. Hindi na pwede ito. Ako ang nahihirapan.
5: Kaibigan, dapat bang ganito ang buhay mo? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia. Ang bahay at kayamanan ay minana sa magulang. Ngunit sa Diyos nagmula ang mabuting may bahay.
2: Kawikaan 19:14.
1: Servisyong OFW. Nagbabalik po ang Servisyong OFW Store, Renet, Pastor Joe. Eh, partner, parang isasara ko lamang, no? Yung issue na kapagkabaga ang mga OFWs, particularly no, sa household service worker, pagkabaga siya ay naaabuso, no? Ayan, namamaltrato. Ang unang hakbang ba talaga dapat para sa mga OFWs ay tumakas? Ano? Kasi palagi natin itong nadidinig, partner. Itong masasabi ko, partner, you can chime in anytime. Ang pagtakas sa employer agad-agad, ay hindi palaging yan yung pinakaunang hakbang. No, kahit na po merong pang-aabuso. Naintindihan natin na kumbaga instinct ng tao is to survive, no? Para makalayo, no? Sa kapahamakan at patungo sa kaligtasan. Pero kapag kaho ang pinag-uusapan natin ay labor protection at legal remedies, mas ligtas kung susundin natin yung dapat na gawin, no? Mas tama po na unang hakbang ay yung mag-inform sa ating migrant workers office, no? Maaring yung iba, nako, Pastor, parang hindi ho yata. Maaring mag-disagree kayo sa akin o sa amin, pero bakit ho ang MWO, halimbawa sa Embahada ng Pilipinas? Kasi yan po yung official na ito, nadidinig nyo po, kumbaga yan ang Pilipinas doon sa lugar kung saan kayong naroon. Bakit? Merong shelter, merong pwedeng kausapin, merong dokumentadong proseso para sa reklamo po ninyo. At bakit doon? Dahil sila rin ang pwedeng mag-assist sa inyo sa pagre-reklamo. Oo, sabihin na ho natin, ako, meron mga bad experience yung iba, katulad ng ibang mga napapanood natin, nadidinig natin na reklamo na parang hindi naman totoo yan, parang susungit pa nga ng mga tao dyan. There will always be like that, no, mga kaagaway. Pero gayon pa man, sila po yung nakalagay doon. Nadidinig ko to kay Attorney Kaw, pagtrabahuhin mo natin sila. Meron mo silang mandato. At dapat pagtrabahuhin mo natin sila. Partner, you can add that.
0: Okay, yeah, partner. At yun nga, tama ka na hindi pag-uwi, kundi dapat ay inform ang ahensya, ang FRA, PRA, para naman part yun ng documentation mo din just in case.
1: Right.
0: Pero sa simula ay para inform. Kagaya dito, itong case na ito, sinasabi na hindi naman sinasagot sila nung agency sa Pilipinas para pinabayaan na walang pakialam, mga ganyan. Right. Na mention mo na rin naman kanina yon. Kaya yun lang mga kababayan, tulungan natin ang ating sarili na ma-empower, alam ang gagawin sa panahon ng ganito, sapagkat pag nasa loob ka na ng bahay, ang gamit mo na lang talaga para makahingi ng tulong ang iyong cellphone, kaya i-update mo ang pamilya o di kaya ang Migrant Workers Office, kagaya ng ginawa nitong pamilya nitong ating pinag-uusapan.
1: Opo, opo. At bigla akong naalala, no? Bakit hindi kaagad tumakas lang? At bakit sa MW? Alam niyo kung bakit? Kasi ho, kapag ka ho kayo sa MW pumunta, ang kaso po ninyo na maitatala ay bilang abuse or maltreatment. At hindi po yung hurup o absconding.
0: Kasi document na yan nila, partner, sa DMW, sa Migrant Workers Office, i-document. Kumbaga, uunahan mo na
1: yes,
0: sa employer mo kasi may violation. Kahit
1: sabihin
0: mo, makas ka, pero wag sa kung kani-kanino. Dahil
1: yes,
0: talaga makakasuhan ka, uunahan ka ng pagkakaso ng hurog, rather than ikaw ang may problema, dapat ikaw ang magsampa na agad o magreklamo na agad. Then tatawagan na yung foreign recruitment agency ng ating Migrant Workers Office.
1: Yun, yun ang pagkakaiba. Kasi kapag tumakas sila tapos iba pumunta, ayun, pagka nagkaso ang employer, absconding yun, hurog yun. Doon nahihirapan tayo na magpauwi ano pati ang ating MWO kasi inunahan na kayo kinasuhan na kayo so ang hirap noon partner
0: yes
1: all right meron ditong nag-comment si Rudy Linda Songkuan Laguardia sabi niya Pastor Joe good morning ako po yung humihingi ng tulong sa inyo sa pinsan ko sa Qatar na nanakulong po. Paano po kayo makontak po? Saan po ang office po ninyo? Ang pisan ko po si Agustin A. Ormides.
0: Pastor Rene, pakibigay na yung address ng GFM.
1: Okay. Pwede po kayong dumulog dito sa Global Filipino Movement. Dito kami sa 10th floor ng State Center Building. Katabi-katabi ho ng DMW. Regarding sa concern po ninyo, pwede po namin kayong i-assist.
0: Okay, pwede nyo rin kami kontakin sa aming messenger, Jose Biasong po, yung aking account.
1: Ayan, oo.
0: Pastor Rene Bunsoy at sa 702-DCJAS.
1: Alright. Okay, may isa pang katanungan Ito, babasahin natin. Hello po, Pastor. Good afternoon po. Gusto ko lang po humingi ng advice sa case ko po na may dumating sa akin galing ng Court of Appeals. Hindi ko po maintindihan ano po ibig sabihin nito. Pakibigay ang context, partner.
0: Okay. Even ako, partner, kung ganyan ang papadala sa akin, hindi ko rin alam yung context, di ba? So, ang nangyari dyan, partner, yan ay nakasimba na ng dalawang beses. At actually, ngayong araw na ito, the leader's prayer kami na meeting, ay dadalo siya mamaya dahil taga rito lang partner sa Modesta. So, nagtatrabaho siya sa Marikina City, dadaanan kami, Silangan, pakanan ng Silangan, sila diretso lang. Sabi ko, hindi rin ako makapag-advise sa'yo kung anong ibig sabihin niya dahil hindi ko naman nababasa pa. So, what you can do is to bring it mamaya para mabasa ko at may paliwanag. So, which is intention naman talaga niya, dumalo sa leader's prayer kasi na dati na siyang mananampalataya sa Saudi Arabia, sa Dubai, at sabi nga, dalawang linggo na, o tatlong linggo na nakakadalo ng simbahan. Kaya mamaya, siguro, ganito lang siguro yung kontekstong nalaman ko, kasi nag-file siya ng NLRC case, money claims partner, kasi hindi nakatapos ng kontrata. Nag-file, tapos may mga hearings na magkakasunod. So, sa aking palagay, partner, base dyan sa salaysay niya nung una at ngayon, nakakagabi lang yan ay nag-file ng, yung agency, nag-appeal. Nag-appeal yung agency, syempre, padadalhan siya ng notice ng kapareho ng employer o ng agency, at siya rin ay pinadalhan. So, malalaman ko mamaya kung anong desisyon ng Court of Appeal dyan. kapag nabasa ko mamaya. Hayaan niyo po, bibigyan po namin kayo ng update dyan next Monday kung ano talaga yung letter ng Court of Appeal. Pero yun ang aking pagkaalam dahil nag-file na siya sa NLRC. Mukhang nag-appeal yung kanyang ahensya.
1: Mm-hmm.
0: Okay, partner.
1: Okay, sa akin nawa maging malinaw yan. Meron din ako mga experience partner dito sa mga ina-handle natin na mga cases dito sa GFM. This may be a topic for discussion later on. Pero pagka mga partner, halimbawa, dumating na sa NLRC, panalo yung case Panalo, magmula dun sa Sena, pabor sa OFW, pagdating sa NLRC, pabor sa OFW, nagkaroon ng position paper, ang latag ng ano is panalo si OFW. Nung nag-appeal, aba, natalo.
0: Mm-hmm. Okay. No?
1: Yun yung medyo parang nahihiwagaan ako.
0: Okay. Ang ginagawa natin, partner, dyan, sapagkat nag-appear ako sometimes sa, ang tawag dyan ay conference, Pastor Rene, pinatatawag ng labor arbiter for a conference. At nakadalo ako ng ilang conference, kasama yung abogado ng agency at ako representing Attorney Cao doon sa harapan ng labor arbiter. Pero ito, hindi na partner doon sa ano mismong labor arbiter na lang, kundi may kasama na. Dalawa na sila, partner.
1: Okay.
0: Pag pinag-usapan ay ano na, pag-conference. Pag-uusapin uli sila, parang ano din siya, parang ding Sena, pero ito, labor arbiter na dalawa. So, magka-conference na, at sa conference ay pag-uusapan, papaliwag na agad both sides. At sasabihin, ganito mangyayari niyan. Ngayon, kung hindi magkasundo, that's a time, iaakyat na doon sa ano, doon sa, iaakyat na hindi sa Court of Appeal. Hanggang makarating na yan sa DOJ o yun sa pinaka-korte na.
1: Okay.
0: So, paakyat ng paakyat. Pero sa case na sinabi mo, partner, mukhang nagmamatigas at ayaw pumayag na magbayad. Okay lang naman, karapatan nila naman yon. Kahit na sabihin mong nanalo, nag-a-appeal, karapatan naman nila yon. Hanggang talaga makatapos doon sa pinaka sagad ng justice, okay lang yon. At may mga ganun din naman tayong hinaharap. Pero sa case ng mismong sa pinakamataas na korte, Supreme Court na,
1: Supreme Court,
0: hindi na ako nakakaharap doon. Wala pa akong case na ganoon. Palagay ko lawyer na ang kailangan humarap doon pag ganoon, hindi na pwede ako doon. Pero anyway, ganoon karapatan na mag-appeal sila kapag naisampa na. Karapatan nila.
1: Right. All right.
0: Either
1: well,
0: siya, may ganoon din karapatan.
1: Yeah, either way, we trust the process. Alam naman natin na justice may be slow, but alam natin na it should be, kumbaga, fair pa rin. No? At yun din ang hangad natin sa mga kababayan nating OFW na maaaring may mga hinaharap na ganito, file ng case, no, nag-spend ng time. Yun nga, yung reklamo nga ng iba yun na lang paghihintay partner ng schedule kung kailan yung unang hearing, pangalawa, tapos hindi aaten si agency, yung bang iba ano na, nang hihina na lang at nagsasawa na lang, sabi niya waste of time na lang ito. Kaya hindi nagpo-prosper yung mga reklamo, partner. Pastor Joe?
0: Tama ka, partner. At kuminsan, pinanghinaan na ng law. Pero tayo, nagpapayo tayo na ipagpatuloy yung magtiwala sa proseso. Kasi yun talaga ang proseso. Binibigyan ng both sides ng pagkakataon na na maglatag ng kanilang mga ebidensya na patunayan na sila'y walang sala or patunayan na ang isa ay may sala. So, karapatan yun ng bawat isa. Lalo na kung pag-usapan ay money claims, partner. Sa money claims ay talagang kung pwede lang sana, eh, ayaw nilang makalusot sila. O di kaya, partner, sometimes appeal, partner, dun sa appeal, sometimes amount lang ang pinag-uusapan, pinapaliit ng kaunti.
1: Pinapaliit lang.
0: Pinapaliit lang. Hindi naman talagang ayaw magbayad. Kundi kaya labor arbiter na mamagitan niya, sasabihin, magtagpo kayo sa amount na ganito, yung kaya niyong pagtagpuan. Pero pag ang agency totally ayaw, ah, wala kang magagawa daw, partner. Itutuloy mo talaga ang process.
1: Right. And ikaw nga po, you can speak from experience na sometimes it is better that yung iba tinatawag na you go the distance. Ika nga, kahit na matagal yung proseso, tapusin po natin, huwag po tayong magsawa dahil katulad noon, alam ko, nung si Ate pa, si ating attorney Cao, eh, he is always willing to go the distance. Kanya lang, minsan yung iba, yung iba nag-ano eh. In the middle,
0: nag-withdraw.
1: Sayang yung effort, no?
0: Partner,
1: nakakahinayang po yun eh, nakakadismaya.
0: Ganun po baga ng todo-todo kay Attorney Cao, ating pastor ni, na hanggang madaling araw, partner, tinatrabaho yung position.
1: Alam natin yan.
0: Grabe, grabe. Kaya panalangin po talaga natin si Attorney Carlos Cao Jr., na siya po'y palakasin pa ng Panginoon at bagamat mayroon naman tayong update na pa-okay naman yung kanyang sitwasyon. Anyway, yung sakripisyo ng abogado, wala ako nakitang ganyang abogado at pastor.
1: Correct.
0: Na pro bono pa, ha? Na pro bono pa. Pro bono.
1: Tama.
0: Kaya, salute to you, Attorney Cao at Ate Neneng, sa pamilya nyo na ibinigay nyo ang buhay ni Pastor Attorney Cao sa paglilingkod sa maraming OFW. Pagpalain patuloy kayo ng Panginoon.
1: Amen. And by the way, no, kung nilang kumbaga nagkasakit si Pastor Ni, eh, siya ho talaga ang nagre-representa sa mga OFWs na atin pong ine-endorse sa kanila. So sa ngayon, actually, pero no tayong mga on standby na na gusto maglikod sa ating mga OFWs. Pero actually, nothing beats.
0: Iba.
1: Nothing beats Pastor ni Kuya Kaloy Cao. Kaya Kuya Kaloy, Pastor ni Ate Neneng, our constant prayers for you all, Pastor ni, that you go back. We miss your voice. We miss your advices for our OFWs. Kahit na po na hindi na ko yung magano. Si Pastor ni Joe Biasong na lang po ang maghahandle ng mga kaso. Kasi maganda na kasi.
0: Ako na lang
1: mag-enroll ka na kasi. Mag-enroll ka na kasi sa law office eh. Sa law school.
0: Loobin ng Panginoon. Loobin ng Lord. Ako, maraming salamat. Partner, mayroon lang tayong natitirang ilang minuto. Paki-share mo nga yung kahapong na-stress tayo doon sa isang OFW.
1: Yun, oo. Iyan, kahapon meron ho tayong magkasama pinagtulungan namin ni ano, hindi ho namin binugbog, ano, pinagtulungan namin tulungan. isang OFW na nagmula pa sa ano, no, sa Sambuanga. No? Sambuanga nga ba siya? Siya po ay last year pa, August last year, eh kasama yan sa mga ilang OFW sa kasama sa isang GC namin ng mga tinulungan na nag-avail. Ito po yung mga namaltrato eh na at napauwi, nakasama yan sa grupo na pinagpirma ng affidavit na hindi sila magrereklamo at ang naging issue po nito ay template ang ginamit. Maraming OFW tapos template yung isa.
0: Pare-pareho.
1: Pare-parehas, pinasulat lang sila, pinakopya. At right after nito, dahil nakita nga natin yung mga discrepancy, tapos iba-iba, tapos may napansin tayong mga pirma na may pumirma na hindi naman yun ang dapat pumirma.
0: Tawag daw, so, partner, ang tawag daw, quick claims. May quick claims na
1: pirma. Yan, yung quick claims, yung affidavit na hindi na magreklamo, ganyan, na hindi naman sila minultara to and everything. And so, ang nangyari po nito, eh, nakapag-coordinate po tayo. Ito ay kino-ordinate natin din dyan kay Ma'am Rosalie Amira Bartolome sa Alcobar. Eh dahil yan ang may mga connection sa mga labor attaché natin doon. At na-prove natin na, at napatunayan dahil mismong yung labor attaché na yun, no, hindi natin papanggitin, ay nagsabi na hindi ako ang pumirma niyan, wala ako niyan. No, definitely, hindi ako ang ano diyan. Hindi sa, tapos tinanong nila sino yung case officer, binanggit ang pangalan. So ang nangyari ito, partner, fast track, dinulog natin ito sa DMW dito. Ang tumulong sa atin dito ay si RD, Regional Director, Attorney Ace. No? At final natin yan, nagkaroon yan, partner, na final natin na ganito, si OFW nag-attest na ito, marap siya. Di naman humarap yung caseworker na yun, pero parang pinapirma siya. It just so happened na merong isang hindi napirmahan doon, kaya parang doon ko nakita na merong mga anomalya dito. Kasi ang dami nila, partner.
0: Mm-hmm.
1: So ito'y itinaas, ano, pinatawag natin yung mga kasamahan niya na dumating na din, nag-file din ng affidavit, ng claim, na gano'n, na sama-sama sila, pinapirma sila, merong pinagkopyahan. Nakarating ito doon mismo, doon sa lugar na kung saan na call yung attention ng labor attaché, yung mga caseworker. Fast forward ngayon, no, kahapon ko lang nalaman, partner, na yung caseworker na tinutukoy doon ay na-dismiss.
0: Mm-hmm.
1: Oo, na-dismiss yan. Tapos ito nga isa sa kanilang kahapon, dahil nga galing na Zamboanga, partner, kaya... tapos ang sabi sa kanya, sa Lunes pa ibibigay yung kanyang action plan. Eh so nag-aalala kami ngayon, taga Zamboanga ito, walang matutuloyan. Kaya kita pinatawagan kay Pastor Dennis. No?
0: Mm-hmm.
1: Yun. So ikuwento mo yung side mo. Ano naman ang nangyari? Anong ginawa mo intervention?
0: Yes, ang sabi ni Pastor Dennis ay humingi ng assistance na makausap para ma-release partner. Kasi approved siya sa Action Fund, partner.
1: Action Fund, yes.
0: Mention, approved siya ng Action Fund, pero dapat nung Heroes Day, partner. Nung
1: yes,
0: nung
1: Monday. Oo.
0: Nung Monday, nag-announce din na may mga hindi po nakarating kasi 100 total yun eh. 100 ang total ng mabibigyan pero hindi nakarating yung iba. Sa madaling salita, dito tayo nagtrabaho para tawagan si Director Ace. Mukhang napaka-busy niya sapagkat di ba kasagot nung
1: mga sarok
0: eh. Oh, then kinoordinate ko na kay Assistant Director Isay. Assistant Director niya yan. Sa then nag-PM si Attorney A, sabi ni si Director, na sabi niya, Pastor, tawagan mo si Assistant Director Isay, in-inform ko na siya. So, yun ang nangyari, partner. Sabi ko, Pastor Dennis, huwag mong paalisin. Alam ko, kumakain pa siya dyan, partner eh. Naglalas pa siya sa bull project. Huwag mong paalisin. Gagawin natin ang ating magagawa. At yun nga, nag-PM si Director Isay, Assistant Director Isay. Sabi niya, Pastor, okay na po. In-advise po ni RD na i-release.
1: Yes.
0: Yun nga ang nangyari, partner.
1: Na-release.
0: Na-release.
1: And so, we're very happy na kumbaga hindi na niya kailangan na mag-stay pa dito hanggang Lunes. Dahil mahaba yan. Kaya nangyari kahapon, pagka-receive niya, tuloy airport na siya.
0: Yo.
1: At nakuwi na. At tuloy pasasalamat natin, lalo na kay Partner Joe, sa kanyang pakikipagtulungan dito sa GFM. Dito rin, sa servisyong OFW. Nangyari lahat ng ito. Ito yung mga nadidiscuss natin since last year. Yung tulungan, yung coordination with our partners sa Department of Migrant Workers, yung ating partners doon sa Saudi Arabia, si Ma'am Rosalie Amira Bartolome ng Magic 6 Radio, lahat ng mga ito ay bunga ho ng pagtutunuan. Siyempre, hindi natin naalis na ang Diyos mismo ang nagagabay po sa atin. Kaya maraming salamat sa pagtangkilikin po dito sa programang Servisyong OFW. Ang panalangin namin ay tuloy po kami makakapagservisyo sa inyo, sa ating bayan, sa ating mga pinakamamahal na OFW. Ayan.
0: Okay, partner.
1: Out of time, partner. So, okay. Kami po ay magpapaalam pansamantala at bukas eh, meron pa po tayong isang edisyon ng Servisyong OFW. Kung meron po kayong mga katanungan pa, inyo lamang ipadala dito sa aming himpilan sa 702-DZAS. Magpapaalam na po kaming sandali. Ito po si Pastor Rene Gunsoy.
0: Pastor Jobiaso po nagsasabing pagpalay ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw po sa inyo lahat. Good morning, Pastor Rene.
1: Good morning, Pastor Joe. Pagpalain po kayo.
6: Ako po si Noel Capacio sa Jeddah, Saudi Arabia. Agapay ng Servisyong OFW.
2: Servisyong OFW!
7: Nagpasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo TYPS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugit na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYDS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Ang ngalan nga Bacolo naghalin sa Buklod nga nagkakahulugan nga Banglid nangin banwasang 1755 nangin parokya sang 1788 kagsubong ang capital city sang Negros Occidental. Tara! Biyahe na sa City of Smiles, Bacolod! Ang Bacolod 55 minutos lang halin sa Manila, 20 minutos halin sa Cebu paagi sa aeroplano, kag 7 ka oras by land o roro. Isa sa cleanest kag greenest highly urbanized city kag most business and friendly city sa bilog nga pungsod. Ang Bacolod is among the best place to live here in the Philippines. Kilala ang Bacolod sa mga pinaka-the best chicken and asal kag seafood. Katuto sa palapala kag manukan country, sigurado gid nga mabusog ka. Ang maduagon nga panaad festival kada Abril, Bacolodjat kun Pebrero. Kag ang world famous Mascara Festival kada Oktubre ang among ginapabugal. Ang iba nagatawag sa aton nga Bacolod noon, ang iba ang Bacolenyo. Pero pwede man na amigo. Kari na sa Bacolod, tara, lagaw ta. Ang 1233 DYVS nagsuporta sa lokal na turismo.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agabay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: We are your friends you can always count on in our counting time. Real talk, real fun. We have something more to inspire and to make you productive. For real. Real? As in real to real, here on Real Time. And now, here are your real friends.

0: Building, Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City. Kamusta ikaw, Abyan, sa sining adlaw maulano ng panahon, dili subong sa Bacolod, Abyan, halonggit, no, sa mga nagabiyahe, kag sa gihapon mag... payong gidera, no, mga Abyan. Kag kung nagaplano ka mga mag-guha sa inyong kabalay today, may mga importante ka mga transaction or kaladuan, balon gid sa inyo payong or kag-jacket, subong man ang inyong face mask. Kag ginapasalamatan ko gid ang mga nagaupod sa aton sa radyo sa 12:33 AM band, kag sa Facebook at facebook.com/1233DYVS. Kamusta ikaw, Abyan? Tita Virgie Salgado, good morning. Si Sir Ronnie Albore, blessed day and good morning to all, especially to you, Ma'am Leia, and to all the viewers and listeners sa imo program, Real Time with Leia. God bless. Salamat gid Sir Ronnie Albore. Kaginapasalamatan ko man si ng Georgia Castor. Subong man si Ma'am Sheila Sernica Bristante. Good morning. Kag happy, happy birthday. Subong September 3 na kita, Abyan. Thursday kada sing-sang time. Salamat kita sa Ginoo nga nakatabot kita sa sini nga adlaw. And I hope nga hindi na nila ito pagkulukon na nga nakasurvive kita. But at the same time, nag-thrive kita, Abyan. Nag-tubo kita sa Ginoo, no? Kag enjoy na ito ng ini nga adlaw, Abyan. Abisa na naman ang kasakuo na ito or ang mga challenges. Importante po na ito ng Ginoo, Abyan. Kaginapasalamatan ko man, maayong aga kay Tita Perla, Tito Nestor Montalvo, Tita Julieta Hurilia, maying aga man sa kay ng Sol Gatok and family dira sa Pontevedra, maying aga sa mga biyanato dira sa Butika Marayo ng Vanessa Magallanes, kay Rosita, good morning. Kag sa kay ng Roda ng Presyosa Alyesa sa Alimudyan, Iloilo, good morning. Salamat kay Nonoy Flores, kay Sir Chris Dacumos, May Villa Flor, Maray Gloria Versosa, Sir Allen Del Carmen, Tita Dimple Baldonado, Tita Florita Ong, may agaman kay ng Dali Apolinario, kay Ma'am Elena Cepeda ng Alice Melendez, si Belguera Marski, si Pastor John and Ma'am Jocelyn Hainga, subong man, Ma'am Joy Agarado and family, may aga gid sa inyo ng Leia ng Jeremy Daysam Kabugwason. Dira sa Cubay La Carlota, Pastor Rodrigo Niere, good morning mga taga-FCCC ng Bingnong Daryl Somper. Salamat gid, gagsubong man mga biyanaton sa La Carlota Evangelical Church. Greet man naton subong adlaw September 3, happy birthday kay Miss Chat Moises, Miss Charity Moises. Happy, happy birthday kag subong man si Shikaina Abalon, si Ma'am Leia Divero, kag si Pastor Raydan Diretso. Happy, happy birthday sa inyo kag satanan nga nagahiwat sa ila kaadlawan. Subong man, ginatabyaw naton maayong agas, kag belated happy birthday kay Norman Herrera, kay Miss Aya Tropa, kay Sir or Doc Aldrin Vigno, kay Miss Honey Grace Catalan, kay Pastor Nilo Ingada, belated happy birthday. Kag subong man, Abyan, ang aton nga pagpangagda sa imo, may bago kita nga programa every Monday 5 PM ang Lift or Life Improvement for Teens or Lift the Group with Abyan Leia Bargaso at 5 PM. Kag subong man sa sininga Domingo September 5, magasugod na ang The World Between Us with Pastor Bong de la Fuente at 7:30 in the morning, Abyan, every Sunday na ina. Ginadala ina sa Northside Baptist Church, no? May aga lang dira sa tanan yung members and friends naton sa Northside Baptist Church. May aga kay Tita Gurley Fernandez, kay Tita Dina, Tito Henry Fernandez, subong man siya yung Nanette Dibulgado ng Sara Calanza. Kagpadayin kita sa pagpangamuyo, Abyan, for healing sa kay Naininita Guadalquiver, subong man kay Ma'am Leia Solinap, kay Ma'am Nanette Pisaga, kay Good Health for Tita Virgie Salgado, kay Tita Corazon Estelloso, Ma'am Lilis Lofranco. Subong man si Lucas Timbol, please pray for healing sa iyang heart problem, Abyan. Ginatamyo ko man si Nang Grace ng Jocelyn Olivares, Manang Vanji, Bastian, ng Gina Nungjun Magallanes, Cheryl Tuvida, ng Matuvida, maing aga gid sa inyo. Kag sinong Fred, mga binaton dira sa may SMO Student Missionary Outreach, maing aga sa inyong katanan si Sir Erwin Galispin and family. Good morning! Kag subong man, Abyan, bago naman ang aton nga topic, mag-discuss kita on stroke, no? Ano ba na ang stroke, Abyan? Kag may ara kita karon sang upod, no, diri sa aton nga program abiyan, no. And may ara kadira mga greetings, prayer requests or feedback abiyan. Pwede mo lang inaapadala sa 0998-842-2130. May ngagalan nila kay Miss Shona Aldea, Tita Gemma Pindon, Pastor Haniel Joyce, and Carla Pindon, Tita Bing Aledron. Good morning! Kag ang aton nga prayer request for today, pagitabiyan, mag-celebrate kita sa aton 56th anniversary dili sa DYVS. Gani, padayon kita sa pagpangamuyo for wisdom and guidance gid sa aton nga pag-preparar para sa aton nga celebration sa September 24 kay September 28 abyan. So, more updates pagid ang pagabantayan dili sa aton nga programa kag sa iban pagid nga programs para sa aton nga anniversary. So, mapa-advance na kita nga daan, no, sa inyong prayers. Pastor Johnny Dayuno, good morning! Dira sa may Sipalay! Ang matahom nga lugar sang Sipalay. Hello, Pastor Johnny, kagay Ma'am Viola Dayuno. Salamat kin sa inyong pagpamati kag suporta sa DYVS. Ang ginuugid magpakamaayo sa inyo. Dira man sa Iloilo, sa Panay, maing adlaw dira sa inyo sa Capiz, sa Antique, Aklan, maayong adlaw sa inyo dira. Kamustang panahon kag halong man kita sa haze sa gihapon abyan. Ito, ang aton hangin subong may hindi amo na katinlo ang aton nga hangin abyan tungod sang ang ongoing nga fire dito sa Indonesia. So please pray gid nga matap na ina kag kita maghalong man kita magsuksok gid sang face mask mga abyan. So updaron ko diri sa lason si sa aton nga program ano man ang imo dira mga transaction today, mga ginaagyan abyan, mga challenge itugyan ina sa Ginoo kag ang aton adlaw, no, damo kita sa mga deadline or mga project abyan. It seems nga daw kabudlay himoon pero mga yugi kita kusog kaalam sa Ginoo mga abyan, ah, no. Amo na ang aton nga paglaom permi nga we are secured, no, in God's presence abyan, no. Basta upod nato ang Ginoo abyan. Hindi iyagid kita pagbabayan. He will never leave us nor forsake us. Maing ang abyan nato dira sa Kabakungan, Tita Pleni Naldoy, Tita Suzette Posadas. Maing agagid sa inyo si Ma'am Merly Lumawa, ginatamyaw naton. Good morning, Miss Leia. Greet ko lang ang pastor sa Bacol Evangelical Church and mga brethren. God bless us all. Thank you, halin kay Marietta Asildo. Ma'am Marietta, salamat gid. Tita Belen, Tito Sean Magallanes, dira sa La Carlota. Maying aga sa inyo na yung Mercedes Nanit, Sir RV Nanit. Maying aga, hoping and praying, gid nga, ano ka mo dira, no? You're in good health, gid, no? Nag-enjoy sa kabuhi, kag sa pag-alagad sa Ginoo, kag pagpamati. Dili sa DYVS, no? Salamat, gid. Don't forget, abyan, to share, no? Sa atong broadcast sa Facebook, sa imo mga kilala, mga pamilya. Kag, kung may mga radyo, kita sa AM Band 1233. It's now 10:12 abyan. Upda na ito subong si Cindy Tang for Moving Moments. And again, mag-istorya kita na hanungod sa stroke abyan. Amo na siyang ato nga topic for today. So stay tuned lang dira abyan. And I'll be right back.
1: The guy in seat 12B. I'm Cindy Tang with Moving Moments. The big burly guy sat right next to me on a long flight, and boy did we have a great conversation. He played for the NFL. Now, sometimes we judge people by their looks or what they do for a living, but what struck me wasn't his status as a professional football player, but his character. You know, God does not care about our status either. He looks at our hearts according to 1 Samuel 16 verse 7. That's what he did with David before he was chosen as king of Israel. And that's a lesson for all of us, because every person we meet is someone created by God, and God loves them deeply. So today, look past the looks and the labels. Get to know the person and what's inside their heart. To listen to more encouraging stories like this one, go to movingmoments.org. I'm Cindy Tang with Moving Moments. Now it's your time to make a move.
2: Sa pagpili ng pagkain, iwasan ang tatlong sobrang maaalat, mamantika at matatamis sa pagkain. Tulong ito upang maiwasan ang hypertension at mga sakit sa puso. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health.

0: Real Talk. Then 20 at a time, there is a UIDS listening sa Real Time with Leia. Salamat kay Tita Eva Tevez, kay Ma'am Arlene Penuela, kay Pastor Jerry Paglumutan. Good morning. Subong man, ginapasalamatan, ginaton si Ma'am Fleur de Lisa Lumanog. Maing agagid sa inyo. Kag today, abiyano, mayara kita sa kaganyanan na makaupuliwat no, ang non-communicable disease cluster head kag medical officer 3 sa Bacol City Health Office. Kag ginawagkab ginato no, sa aton nga program. Si Dr. Marilda Jamil Tumimbang, no, muna siyang aton nga guest no sa sining aga abyan for our topic nga stroke. Doc Marilda, good morning, kag welcome liwat no sa Real Time.
1: Good morning, Ma'am Leia. So thank you good liwat for inviting me. So kita na naman ta liwat no. So thank you liwat for inviting me para at least maka-share ko pila jutay sa knowledge ko about sa aton nga topic. So
0: Salamat kay Doc sa imong time. I believe nga naga sako kamo dira subong no. But salamat kay Doc sa imong time ginatag subong sa aton para mapatag naton sa matagan naton sa clarification kag at the same time update ang mga abyan naton sining balang ginatawag nga stroke. So Doc, sa pauna naton gid nga pamangkot, pwede mo ma explain no kung ano ni ang ginatawag nga stroke kag ano na lang tayo do ka kung ano ang mga rason no nga may stroke no or ano ang rason no sang ginatawag nga stroke.
1: So ang aton nga stroke, Ma'am Lee, is the happen ni siya if ang aton nga blood flow bala sa pagkadto sa aton nga brain or pagkadto sa aton nga utok is barado siya no. So usually ang common na siya nagabarado dira siya is ang aton nga fatty deposits or ang aton nga blood clots naton. Or ang isa man nga kausa sa aton nga stroke is kung may ara bala blood vessel sa aton nga utok nga nag lupok siya no. So without sang aton nga blood nga may dala nga oxygen, ang aton nga brain cells na siya can be damaged no or ending sina siya, may parts ang aton nga brain nga napatay siya kay tungod nga wala na siya gakakadtuan sang aton oxygen.
0: Salamat gid sina Doc no kag ano gig tama gigali ka sensitive no kag ang gakatabo no sa aton brain, labi na gid ko nang isa ka tawo maka-experience sina. So may ara bala sang nagkalain-lain nga klase sang stroke Doc no kag ano ni ang kinalain nila?
1: So actually may ara two types sang aton nga stroke. Ang una siya nga aton nga una isa nga aton nga ischemic nga stroke. Ang ischemic nga stroke na siya ga ang kausa sina siya is gabarado ang aton nga blood vessel. So amo to commonly tungod sa aton nga fat deposits or ang aton nga blood clots. Ang ikaduwa is ang aton nga hemorrhagic nga stroke. Ang cause naman sini is bleeding sa aton nga brain no. Kay tungod nga ang parts ng aton nga blood vessels ay kay naglupok siya no. Tama na ka damage ang parts ng aton nga blood vessel nga to the point nga naganipis na siya nga ganipis. Tapos kung hindi pag-ibig kontrolado ang pressure pagkanto sa aton nga blood vessels ang utok, dira na da siya galupok, no? So kung ang duwa sini siya, ang ischemic at hemorrhagic stroke, equally lang na siya nga important, no? Equally lang na siya nga medical emergency ang duwa.
0: So Doc, ang ischemic at ang hemorrhagic, ano gini ang cause, no? Nga may, or nagakatabo ini?
1: Ang usual na siya nga cause naton, ang pinaka-common gid isa nga aton mga uncontrolled naton nga mga balatian no. Isa nga aton nga uncontrolled nga hypertension, uncontrolled nga diabetes naton. So kung hindi ta na siya maagapan no nga aton hypertension na nga aton nga diabetes, eventually ang ila na siya nga ginaiguan isa nga aton gid ang mga blood vessels naton. So kung magsigi-sigi na siya nga uncontrolled, hindi magaan medications, hindi makontrol ang iya nga sugar, hindi makontrol ang iya nga high blood, ang iya maigo sa nga itong blood vessels, madamage na siya. And to the point, kung madamage ang nga itong blood vessels, amo na dira ga-accumulate ang nga itong fatty deposits or di gani ga burst out or galupok ang aton nga mga ugat.
0: Kag ano naman dok ang ano ginino since amo naglingga katabok dok tungod gid sang uncontrolled diabetes kag subuman hypertension or iban pa gid nga factor ano pa gid ni ang cause kay na mention mo kag ginadto nagatipon somehow ang ano to ang sa brain naton nga fats or somehow so paano ni nato niya balik kita to sa diabetes kag hypertension dok no ano ni ang mga rason, mga common nga reasons, no, leading man sa stroke.
1: So, bali, ang aton nga mga common nga mga risk factors, no, sa aton mga stroke na siya, is commonly high blood pressure and ang diabetes, especially those nga uncontrolled. Ang high cholesterol man, no, and patients who are smoking, ang obese nga patients, o medyo dako siya na side, ang physical inactivity sa aton ng mga pasyente and ang unhealthy diet naton. And of course, ang aton man nga excessive alcohol use. No? So, for example, ang pasyente naton hypertensive na siya, diabetic na siya, ga-smoke pagid, ga-panigalilyo pagid siya, kag-wala pagid siya masyado nga exercises. So, tako ang risk factor nga makadevelop na siya or matabo ang stroke sa iya in the near future. So, ang aton nga important gid nga ano is dapat mabalanta gid kung ano ang mga risk factors ng sang aton mga pasyente sa aton mga pamuluyo kag dela ta masugod para at least makaprevent man sa instances o aton na stroke.
0: Oh. Salamat din sa dok no. Paano naton babalaan niya dok? Ang isa ka tawo no. Amo na nang no, posible gid no may stroke ini siya or mag ano ni maka-experience sa isang stroke no paano ang mga signs and symptoms.
1: So ang common gid nga mga warning signs no pag symptoms ang aton nga stroke is ang sudden gid nga weakness or numbness pag binhod especially if one side ng sang aton nga mga body usually nga complain na sila ga paminhod or digani ga palang luya ang right side nila nga kamot or right side nila nga katigil, no? Ang next yung aton nga difficulty sa pag hambal sa pasyente or panghambal nila do ga palang pukol-pukol bala ang aton mga pasyente. So, the slurring of speech na siya, gulpi-gulpi lang, may ara man nga ang facial nga droop naton. So, usually ga reklamo na siya kapag binhod sa ilang mga guya. Kung pwede mo na sila hambalan nga sir, ma, pwede ka mo kang ngirit. Usually, ga hindi na nila maalsa ang parts ng ilan ng mga labi. No? Ang next man is ang sudden nga vision problems. No? So, gulpi lang, gareklamo sila nga dugaburun ang ilang pananawan. Ang next is ang aton nga dizziness or ang aton nga pag loss of balance nila. So, hindi sila maintain sa ilang nga walking posture. May ara man sometimes ang nga ga-complain sila sa sudden nga severe headache. No? Pero ang pinaka-common gid nga usually makita naton sa mga pasyente is ang to sudden weakness ang parts ng ilang nga body.
0: Salamat din si Dok no at least no, na hibaluan na mo no sa aton nga mga abyan ang mga signs no nga may ara na gali or nag-experience na sang stroke ang isa ka tao no kag may ara bala pa maagi dok nga ma or pamaagi for ordinary people to remember sang warning signs on stroke no nga ano labla ko ano labla mga mabalaan bala dayo naton dok no kag alid pagito ko ng or ano ang aton nga paghimuon once nga naibaluan ni naton nga may mga amo na nigili nga signs nung aton nga mga upod sa balay or mga kaopdanan man sa trabaho ano ang himuon dayon dok
1: sige so bali may ang aton nga ginatudlo subong is ang aton nga acronym bala nga BFAST no BFAST siya B meaning balance. So, ako na siya pangitaon sa aton nga mga pasyente nga may posibilidad nga gaka-stroke sila, no? So, B is balance. So, sudden loss of balance ang pasyente. E is ang eyes naton. So, sudden blurry of vision or sudden nga pag-changes sa ilang vision. Ang F naman sa aton nga BFAST is ang aton nga facial drooping. So amo to, gareklamo sila nga do kabudlay alsakon ang parts ng ilang nga mga labi, ang parts ng ilang nga mga kilay, no? Ang next naman is ang aton nga A, so arms na siya. So ga complain sila arm weakness, sudden arm weakness or numbness. Ang S naton sa aton nga BFAST is ang aton nga speech. So, sudden nga slurred sa aton nga speech, no? Budlaya na sila maghambal sa common nga mga words, or budlaya na sila maghambal masin sa gilang nga names, no? Ang T naman sa aton nga BFAST is ang time. So, ang time ni siya, if makit-an ang pasyente nga do may ara na siya nga symptoms, dako ang symptoms nga do gaka-stroke ang pasyente, so act gid immediately, no? So, ang time ni siya, asap gid ni siya, no? And seek emergency care, no? Ang BFAST ni siya nga acronym, simple ni siya nga madumduman sang aton nga pumuluyo para at least mabalaan-bala kung ano ang ilang kilanlan nga tanawon sa pasyente nga gaka-stroke, no? And also, gabulig man ni siya recognize sang stroke symptoms and avoid man sang delays sang treatment naton sa mga pasyente nga may ara nga gakatabo na gid mismo nga stroke.
0: Kag ari pagidok na mention mo kagina ang mga causes, no? Ano naman ang mga risk factors nga posible gid no ma-increase ang chances sang isa ka tawo to have a stroke? Ano ang mga common risk factors, doc?
1: So, amo to siya, ma'am, ang aton common risk factors is ang aton nga high blood pressure. And ang diabetes, gid amo gina siya ang top 2, no? Nga common risk factors nato, especially those nga uncontrolled or di gani nga wala pa sila kabalo nga may high blood sila or diabetes, no? So, laban mi sa aton mga pumuluyo, subong, abi nila okay lang sila, abi nila okay lang ang ilang mga BP, pero ma-always remember gid naton nga ng aton nga hypertension o ng aton nga alta presyon, usually wala na siya kapabatsyag. Silent killer na siya, no? So may mga pasyente kami nga gakadto sa amon diri nga pag-check naton ang ilang nga BP 180 over 100 tapos mahambal sila ti doc, wala man ko may ginabatsyag. So isa na siya ka warning sign, no? Nga aton nga hypertension, wala din na siya symptoms initially. Ang next naton is to those nga patients nga grabe gid ang ilang nga pag-intake sa high cholesterol nga food. So, especially now, nga dasigay ang oras, kaya damo-damo kilanan tapuson. So, gadwal kita or gakadto ang mga papuluyo naton sa mga pagkaon man, nga dasigay man. So, usually prito, process ng mga foods, init-init lang, no? And those man nga ga-smoking din. No? Smoking ka physical inactivity. So, sa aton subong, sako sa kasakoon bi sang aton nga ubra gusto na lang din naton magpahuway, so di nato i-insert ang aton nga exercise, no? Amo na usually nga common man nga mga patients na aton or sa aton mga pumuluyo nga wala gid time bala mamba sila nga wala gid time doc nga mag-exercise kita. So gina-advise gid nato, no, nga at least man lang 30 minutes of brisk walking can reduce man sang aton nga pag-increase ang aton chances of having comorbidities.
0: Oo. So, muna ang isa sa mga advice ni mo, Dok, no? 30 minutes nga walking. Kaga pinpasubong, Dok, ang kalabanan nga nag-aubara bala ang ilang lifestyle sedentary, no? Or
1: yes,
0: kalabanan ginaga, ano lang, no? Nagapungko, no? So, nami, ginanok, Dok, na-mention ni mo, kag salamat sa pag-remind mo sa amuntanan. So, na-curious ang kitad bala do kay na-mention mo kagina ang high blood pressure, ang diabetes, high cholesterol, and smoking. Paano ni sila nag-link, no, sa stroke? Wala abot sa gina-mention mo to kagina, no, ang mga ginakaon, ang inactivity. So, ano pagidok ang nga na-link ni ang pagpanigarilyo, ang excessive nga alcohol intake, or even, Dok, no, mangkot na lang ko, no, ang stress bala, Dok, no, maka, ano man siya, risk factor man siya, no?
1: So, first first ta sa aton nga high blood pressure kag sa diabetes, no, and also sa aton nga high cholesterol. So if left uncontrolled ni siya ang aton nga mga balatian, hypertension, diabetes, and high cholesterol, malid gini siya sa aton nga pagdamage sa aton nga mga blood vessel. If magdamage ang aton blood vessel, ang tendency na siya, instead of very flexible bala ang aton nga blood vessel, very elastic siya para maka-accommodate sa aton nga blood, gaka-narrow na lang siya kag gakisil. So once na mag-narrow na siya kag magkisil na siya, may tendency din na siya magtipon ang mga fatty deposits dira. Kag ang magtipon ng aton fatty deposits, gamay ang aton nga pag flow sa aton nga blood, gamay ang pag-flow sa aton nga blood with oxygen, then gamay ang aton nga oxygen sa aton nga brain. So kung gamay ang oxygen or blood nga pahatag sa oxygen sa aton brain, may tendency gina siya mag-stroke. So actually, ang aton nga smoking, amuman na siya. If ga-smoke ang pasyente naton, may damage gina sa aton nga blood vessel, amuman, ginapakisil niya na ang aton blood vessel, so medyo tig-a na. Instead of nga do medyo ga ga-expand siya every blood flow, hindi na siya ka-expand. Then, ga-narrow na nga itong blood vessel, then tendency na siya ma-damage man na siya. Dutay ang pagsunod sa atong nga blood with oxygen nga makadto sa atong nga tansa-tansa part sa atong nga mga lawas or sa mga organs naton, especially sa atong nga utok. Actually, ang atong nga high blood, ang atong nga diabetes, and ang atong nga cholesterol, and also smoking, are few of the modifiable risk factors, but silingo na siya, pwede ni siya ma-change, pwede ni siya ma-control. So, ma-control siya sa aton medications, ma-control siya sa aton nga exercises, no? Ma-control siya sa aton nga regular check-up, mabalaan bala kung ang imong nga medications, ang imong nga exercises, okay siya to control your hypertension, your diabetes, your cholesterol, no? So, matasig din siya, kumbaga, ma-revert siya sa aton nga, at least man lang normal levels na ito.
0: Salamat, gising na, Dok, no, nga hope, bala may hope kita gali, no, kung may mga changes na nagkikita nga pagahimuon. Kumbaga, something nga, somehow, makontrol bala nato, Dok, no, di bala? May mga factors gali nga makontrol naton para ma-at least, no, prevent, ma-avoid naton ang stroke nga ginatawag kag nami to kay gina-emphasize mo gid ang blood vessel amo ni ka importante ang blood vessel baladok nga ginaagyan sang oxygen. So you mentioned nga ang smoking kag at the same time kung nagpermi kita naga-consume no sa mga ginakaon nato sa mga fatty nga mga pagkaon, so maka lead ini, no, a risk factor ini for stroke. So but silingon bala dok, no, ari pag yan isa ka pamangkot, no. Ang mga bataon bala, no, or younger people maka-experience man sa stroke, or it is mainly condition ini sa mga older adults?
1: Actually, ang aton nga stroke ni siya can also be seen in patients who are young, no. So, posibilidad gid nga makastroke man ang aton mga pasyente. Although commonly tuod man gid nga sa older adults sa, pero sa subong abi because of the surge man sang aton nga unhealthy nga mga food. Then damo-damo nga mga processed mga foods ang aton nga mga sedentary lifestyle naton sa mga namong nasin sa aton nga mga younger population, nga may ara gid nga increase or may ara gid kita possibility, dako nga possibility nga makit-an man siya sa aton ng mga young patients. Especially those na may mga risk factor na. So, damo na kami subo ng mga pasyente nga as young as 25 years old, high blood na. As young as 25 years old, may diabetes na because of their family history man. So, plus pagid, ang mga patients man nga muna may family history na sila, may risk factors na sila nga makadevelop sa hypertension and diabetes. Plus pagid, the smoke sila. Ang ilang mga choices sa food more on sa process ng mga food, sedentary na lifestyle nato. So, ga-increase pa gid na sa ang chances of having stroke. Aside sa aton nga may mga risk factor ka na sa family history.
0: So, kung ano gali dok no bot silingon, kung sa bloodline naton may ara na siya sang amuna no ng mga sa history naton no, sa stroke or mga hypertension. So, bot silingon gali early pa lang pwede na ni siya maano no, ma kumbaga maagapan no kung
1: yes.
0: May himuon kita.
1: Oo. Kay kung kabalo ka man lang na si mama ka, si papa mo, may ara hypertension ka, diabetes, as early as nga kabalo ka, pwede ka gina ka start nga maka-change pa sa imong nga lifestyle, sa imong nga diet, no? So as early as nga labalaan mo, nga may ara ka mo gali, linyada sa hypertension ka, diabetes. Kaya takugit ang risk factor of having that family history.
0: Oo. On the other hand naman, Dok, kung bisan wala naman niya sa bloodline na to ng sina pero through sa lifestyle naton hindi naming lifestyle ba na naton dako man ang chance no nga mag-stroke.
1: Yes.
0: So
1: dako man ang chances.
0: Salamat din sina dok no. Ariya dok no, ano ang imo ya mga tips sa mga abya naton nga makabulig no sa mga pamatan-on kag at the same time sa mga ano na to, no? Sa mga adults na to, makabulig sa ila, ma-prevent ang stroke. Ano yung mga tips, Doc?
1: Ang aton nga prevention sa aton stroke, among ito, isang aton nga controlling sa aton nga hypertension ka diabetes, if known ka hypertensive and diabetes, and ang aton nga sa aton nga diet and aton nga lifestyle. Now, wala man gid kami kahambal nga bawal ini, bawal ina. So tanan nga gina-take da dapat in moderation, no. So ang aton nga sa meal naton dapat sakto lang ang aton nga pork, sakto lang ang aton nga protein, sakto lang ang aton nga carbohydrates, no. So everything in moderation gid. And ang aton is if known ka man gid nga may ara ka bi family history kag nga hypertension and diabetes, mas maayo gid nga ma-monitor mo man ang imo nga blood nga BP, imo monitor mo man ang imo nga sugar masking normal na siya subong. Ideally kung may ara ka man gid nga linyada at least every year nga paka-check up ka gid, full check up ka gid sa imo man nga mga laboratories, no. So, sa aton man nga mga pasyente nga wala gabi family history, wala din niya da. Pero sa ilang lifestyle abi, dako ang chance o having sa having or risk go sa aton nga stroke. So, pwede gid na siya ma-revertanan. So, kung ga-smoke ikaw, pwede ta na siya amat-amaton undaton. Kung ga-excessive alcohol ka, pwede tama na siya amat-amaton undaton. And also sa aton man nga exercises. Subong, damo naman gid kita sa choices of exercises. So, masking walking lang, masking jogging lang, free man na siya, no? Free man na siya, mag-jog ka lang da around your subdivision, mag-jog ka lang dira sa aton nga mga facilities na dira, nga pwede ka pa-jog, free man na siya. So, as early as now, as early as nga 25 years old and above, or 20 years old and above, nga pwede ka change ang imong lifestyle at diet, mas maayong it.
0: Salamat, Dok. For awareness lang bala, Dok, na-mention mo, i-monitor ang BP, ang sugar. Pwede mo ma-share sa amo, Dok, ano ang normal no nga blood pressure nato no kag ang sa sugar level naman anong normal, Dok?
1: Sige. So ang sa aton nga blood pressure, ma'am, is ang aton nga normal gid is less than or equal to 120 80 regardless of age. Amo gid na siyang aton dapat i-target. Ang sa aton nga sugar levels naman, ang aton nga normal sa aton nga fasting blood sugar is dapat less than 100. Ang aton nga normal. So dapat amo gid na siyang aton i-target, no? Sa mga patients naton, regardless kung may hypertension, diabetes nga family history or wala, ang aton gid nga target is within those numbers, no, 120-80 or below, and below 100 sa aton fasting blood sugar.
0: Oh, regardless may isang age, Dok.
1: Yes, regardless of age.
0: Oo.
1: Dok, so, hindi na siya malati. Dok, 25 years old, tama,
0: oh, gani,
1: okay na lang kung ang aton nga 130-80, no. dapat kailangan 120 and below din siya.
0: Oo, 120, 80 kag less than 100
1: yes.
0: para sa sugar.
1: Before
0: kita mag-proceed, Dok, no, ginaagda nato naton yung mga abyan nga magpadala dili sa inyong mga pamangkot. No? Kung may mga pamangkot, kamo kay Dok Jamilia, no? Pwede ka mo maka-text diri abyan 0998-842-2130 or pwede man sa aton nga chat box sa Facebook. Kag ang aton lang ginatamyo, no, ginagreet naton in the house bong, no, ang mga abyan naton sa Trinity Christian School. Welcome, gid, sa DYBS. Kay may field trip diri sila sa bong abyan. So, salamat, gid, sa inyo pag-visit. And sa mga teachers man sa Trinity Christian School, welcome, gid, sa DYBS. And, Dok, how about naman niya ang role, no? Ano ka-importante ang proper diet? Na-mention mo kagina, kinanglan, active gikita, no? Ang regular physical activity, ang insakto nga tulog, kag ang stress management sa prevention sa stroke.
1: Mm-mm. So, among ginaya siya, kailan na tagiti control ang tanan within normal levels natin para at least bala nang hindi ta mag hindi magtaas ang risgo nga makadevelop kita sa stroke.
0: Mm.
1: So, if amo to, if ang imo nga activity or ang imo nga workload be is more on nga sitting ka lang, like maskin sa amon man konsulta kami, bilungan law gasit man kami na, pero kailanan we find time man at least man lang 30 minutes of your day to have a physical activity. And sa aton nga meal man amo to nang in moderation gid naton tanan. Wala man kita gabawal. Pero in moderation lang ang aton nga mga food groups naton.
0: Wow, salamat din sina Doc, no, nga mga tips nimo kag mga reminder. Again, ari pagi Doc nga emphasize naton. Kung nabalaan naton nga may ara i-trans in the family, Doc, ano naman yang imong advice, no?
1: So, kung sa family history, as early as nabalaan mo nga si mama kasi si papa mo gali may ara hypertension, so pwede mo gina siya i-prevent with your diet modification and lifestyle changes. Sa aton man maskin sa imo nga ano nga sa imo nga family, pwede mo gina siya ngambal nga hindi but silingon nga may hypertension kag may diabetes, kinabatunon mo na lang gid na
0: oh.
1: May hypertension diabetes ka, no? So pwede mo gina siya i-minimize ang imong levels of hypertension and diabetes in normal na siya in terms man sa aton nga medication intake and sa aton man nga lifestyle and sa aton nga diet, no? So does it mean nga kung may hypertension ka na, kung diabetes ka na, marilay ka na lang din sa medications, no? So ang aton nina sa mga pasyente nga may ara diabetes and hypertension, medications and lifestyle modification and diet modification man. For those man sa aton nga may linyada, no, sa family, ako na siya as early as 20 years old and above, pwede na kamukamat-amat change ang inyong nga diet, change ang inyong nga lifestyle, especially kung ang imo ba lang syempre gavali man na siya mo, so kung ang imo nga workload is more on sedentary siya, bangker kada abi, no, nga bilong nga adlaw ara ka lang dira sa gasit ka lang be ang call center agent, bilong nga adlaw amo man kapag pungko kapan, so kung kabalo ka nga medyo sedentary nga ako nga work, kailanan ko maka sanot man or iipit ko man nga maka exercises ko.
0: Salamat isa na Dok, no. Tama gid kay importante ang gin pang share mo subong sa amon, Dok. May ara ka, Dok, ma-share sa amon naman ng mga misconceptions na hanungod sa stroke nga you would like to correct, no? Ano ni nga mga misconceptions, Dok?
1: So amo to siya ang kagina nga na-mention da, no, nga ang aton nga stroke only happen sa aton nga mga older nga people, no? So actually stroke can also happen sa aton nga younger age group, especially those with higher risk factors, no? Another man is that if may mga symptoms, for example may nakita sila nga symptoms ng aton nga stroke nga parang ano na nga arm weakness na siya, nga may visual changes na siya, most nga ginaubrasang aton nga mga pumuluyo is ginahulat nila, no, nga magtahaw ang mga sintomas na na. So, actually, ang stroke natin, ang stroke naton is not something nga kilanan ta hulaton nga magsubside. Usually, if sure ka or 80% to 90% nga sure ka nga your the patient is having a stroke, it requires gid immediate nga medical attention. So amo to kagina, remember gid nga aton nga BFAST nga acronym, kung ara da siya tanan or de gani most of the symptoms ara sa BFAST, kag sure ka nga gastroke ni ang aton nga pasyente, gastroke ni ang tawo na ini, hindi na kita mag-wait nga basi bala mag-okay man sa pahuway, basi mag-okay man sa atong nga medications na ginatake. So kung sure ka gid nga gastroke ang pasyente, asap gid or immediate gid nga mag-reach out na sa aton nga hospital, ipadala na siya sa aton nga hospital, kay dako gid ang bulig sang aton nga early nga pag patan-aw sa pasyente nato.
0: Thank you, gid sina Doc, no? Kung baga, hindi kita magkampante kung may nabalaan na ito nga isa or duwa ka sign, seek medical attention na gindi dayon, Doc, no? Are there any mga, ano, Doc, mga medication or treatment or rehabilitation nga kunang sa katao nang suffer sa stroke? Ano ni siya, Doc?
1: Usually na siya sa patients natin nga nag-suffer na mangit stroke, kilanlan tagigyapon, i-control ang reason sa iya stroke. So, for example, if ang patient is na-stroke siya tungod sa iyang high blood, not necessarily kung na-stroke ka na, di okay, stroke na ka. No? Pero di kailangan i-control tagigyapon ang iyang blood pressure, control tang iyang blood sugar, ang cholesterol niya, para hindi siya ma-stroke. Diwa? Kaya may tendency man na siya nga kung stroke patient ka, kung hindi gapon controlled ang imong mga levels, may tendency gid nga ma-restroke ka liwat. And ang problema na, ang worrisome pa na siya, kay ang second stroke usually ang deadliest, no? So, doesn't mean kung na-stroke ka na, amo na gid ang batunon mo, ma-stroke patient ka na, kilanan mas dako pa gid ang aton nga balantayan if nakaagi ka stroke.
0: So may ara galis ang ginatawag nga pwede matabo liwat ko na stroke, Doc.
1: Yes.
0: Hasta kapila ni Doc or may ara na bala number no? Amo na ba alala na or yes?
1: Ang ano na mo, usually amo na siya sa second stroke na stroke ang patient, pero hindi siya gyapon control ng iya nga sugar, hindi control ng iya nga hypertension. Usually ang second stroke yan na siya, amo na siyang deadliest na. No? So usually, yung second stroke, muna na siyang, unfortunately, may kalabanan sa atong mga pasyente, would not make it na. So, sa patients natin na naka-agi-stroke, mas dakukit ang syansa if hindi mo makontrol what ang imo nga causes ang imo nga stroke. So, hypertension and sa imo nga sugar.
0: So, may mga chance pa ni Doc ang naka-first stroke sila bala? Tapos may mga different may kinalain na sila physical no nga lawas, may chance pa rin nga magbalik bala Doc magnormal like amo to gina nag numb ang guya or somehow or sa lawas, so may a chance pa ni Doc.
1: Actually gavari na siya Ma'am Leia in every stroke ng patient. May mga patient kami nga after some stroke nila with rehab, with the help of rehabilitation sa ilang exercises, gabalik ang ilang nga strength, no? Gabalik ang ilang nga muscle strength, sa ilang nga mga tiil, sa ilang nga mot. May ara man kita mga pasyente nga dako gid ang epekto sa ilang nga stroke sa ilang nga brain, then may tendency nga masking na recover na sila. Wala na gid ang aton nga strength sang ilang nga muscles kag ang ilang nga mga tiil. So gavali gid siya actually on ano kadako ang naapekto sa iyang nga brain.
0: Salamat gid sina Doc, no. Dako gid nga bulig ang ini nga mga information updates nimo sa amon subong. Ang ano na lang Doc, ang inyong may mga programa kamo subong sini nga bulan Doc or this year for stroke prevention.
1: Actually, ang ginaano lang din namon is in every patient naton, bulk na siya mo. Ang aton na stroke naton is not necessarily we focus sa stroke mismo. So we focus gid sa aton nga hypertension, diabetes, smoking. So tanan nga mga pasyente namon nga ginamit or tanan nga mga pasyente namon nga gakakit-an, gina-educate gid naton nga ang aton nga mga balitian kailangan naton ibantayan, no? So we focus on a general aspect man sang aton nga hypertension and diabetes para maiwasan ang pag-bleed sang aton na stroke.
0: Salamat din sa Doc. No, pwede ka maka-share, Doc, contact information sa City Health Office in case nga may mga follow-up sila or mga pamangkot pag kinahanawal sa stroke?
1: Actually, ang aton nga mga Bacolod City Health is may ara naman kita sa mga doctors sa aton nga Barangay Health Center.
0: Okay.
1: Most of or almost all of our Barangay Health Centers is may ara naman gin kita nga ga-duty nga doctor, no. So if ikaw gusto mo mabalaan more on how to prevent more on your hypertension, diabetes and your stroke nga mga risk factors, pwede gyud ka maka-visit sa inyo nga barangay health station. Kay may ara gid willing nga mga doctors to explain on how to prevent on having stroke, on how to recognize if mga pasyente may stroke na, and paano na siya naton maagapan as early as now, no. So ang aton lang, kay since nga aton mga pasyente, kabaluman kita, no, nga medyo budlay subong mag-travel into different hospitals. So, may alagit kita nga mga doctors nga on duty sa inyong sentro.
0: Salamat, Isina, Dok. Ang imo na lang mensahe sa aton nga mga abyan, Dok, ang mga important message ni mo, nga idumdumon ginila to recognize, prevent, and respond to stroke.
1: So, i-remember ta para hapos kita ang aton nga BFAS, no, nga acronym. So, aton nga B, balance, makitaan sa pasyente kung ang balanse. Ang eyes naton kung nagreklamo sa nga sudden changes ang iyang vision. Ang aton nga facial drooping, no. So, gulpi lang palang droop or ganin iyang bibig hindi na mapataas, no. Ang arms niya, hindi na maalsa. No? Ang aton nga speech, so hindi na siya makahambal, maski nga ang common niya nga name, hindi na makahambal. Then, if tanan na siya or most of that nga ara na nakitaan mo sa pasyente, do not wait. Seek medical advice, gid, para at least makahatag kita sa medical intervention. Tapos, ang aton nga final takeaway, Ma'am Leia, is sa aton nga pumuluyo, especially mga may balatian sa aton ng alta presyon. Again, ang aton ng alta presyon, silent killer ni siya, wala ni siya simptomas. So, masking may ginabatsyag, wala kami ginabatsyag, okay ka, pero pag BP naton, 160 over 80, dako ginang tsansa nga may ara ka alta presyon. So, important, gid, nga mag-regular check-up sa aton nga, masking sa aton nga mga BP sa aton nga sentro, especially those na may ara linyada sa aton nga mga balatian sa aton nga health depression at sa aton nga diabetes.
0: Salamat gyud, Doc, Marilda Jamilia Tumimbang, no, sa imo nga time kag sa mga

Thank you so much, Abian. Kag before kita mag-end, gusto nato pasalamatan si Ma'am Rowena, ng Rowena Miranda Lucita Alegrado. Salamat gid. Kag subong man na upod nato diri subong ang aton nga mga abyan from Trinity Christian School, field trip diri sa subong in the house sila, no? Salamat gid sa pag-visit, and I hope na ga-enjoy ka mo subong, no, sa pag-observe diri sa aton nga live broadcast, no? Kag subong man salamat gid sa mga teachers nga upod Manila subong, sila ni Sir Nobel Farrar, ni Sir Jeremy Ripuyo, ni Sir Sherwin Ceballos, ni Sir Daystar Salvador, kag ang iban pagin nila nga mga kaopdanan, si Ma'am Jean Bangko, ginatami o manaton. Salamat gid Ma'am Jean. Salamat gid, no. Amo na natabo sa bana kusong Sabado, no. Praying sa imo husband Ma'am Jean, no, nga mag-ayo siya. Stroke ni siya Ma'am Jean, no. So salamat gid sa imo nga pag-share diri Ma'am Jean Bangkog, no. Kag salamat man kay Nong Bonard, kay Kobe, kay Joel sa control, kag sa aton mga abyan at dira, no, sa transmitter side sa Talok. Salamat gid sa mga guardian aton dira. Maying aga liwat magasunod na si Miss Jinky sa Kapanimalay mo. Stay tuned sa aton nga programa Kapanimalay mo, and for the rest of our programs until tonight 8 p.m. dili sa DYBS. Enjoy the day, abyan. God bless. Bye.

0: hanggang marinig ng lahat.
1: Hello mga kapanimilay, kamusta sa mga adlaw Webes? Namigidin siya po sa nga sinimana, you know? Kaga, mahimo tagid aton mga tanan, obligasyon, kay gahingagaw kita basta magdig-ilinid. And ako, grabe man ako nga, pakadupakari sa nga sinimana, biyahe-biyahe, makapoy-kapoy man kay mga layuan mo na ako nakatuan, but salamat ko sa Ginoo sa safe travel, no? Anyway, aton yung topic subong, when home doesn't feel like home. Sabi ninyo, namigin may chindihan natin aton mga teenagers, aton mga kabataan, before tamabalaan nga, naglayas na gali, ginayasa na ta sa aton yung bata, no? Understanding that teenager who runs away, because nga amon yung topic ko kay may encounter ako nga kilala nagchat sa akon bata yung naglayas and na nag-go to school di, so far naka-recover na, nakabalik na and amon na no, paano na itong i-deal ini, no? Salamat, good morning po din nyo ako sa Kiapon din sa company Malay Mo. And we're going to talk about real family issues, real emotions, and real life situations that nagkakatabo sa aton mga panimalay, no? And amuling heartbreaking sa aton mga parents. What to do when sa aton bata maglayas? So, kibot ka, wala na, napuli sang hapon. Asa sa aga, wala nakaabot. Gonder ka, wala na goodbye, wala message, wala explanation. So, anong feeling as parents, no? Siyempre, tendency, gawari ka, kulbaan ka, nitulo mo, nakonsensya ka man, kagapanik ka man, no? Diba? Kung ano nang sitasyon, again, kisa, gabalasulay pa ka mo sa parimalay, sambahan na mo, sawa mo kay, tita naman natabo, anong na, resulta, mga mo sinabla. So, natabo na eh. Anong himuo naton? Paano natin i-resolve ini? So, muna ato yung topic karon na ang bata natin naglayas or nagapalagyo sa aton. Dito ka pamulya, ito anay sa tiya, sa lola, sa mga abyan, no? Ang muna ato yung topic until 12 kita, disigyapon sa Kapanimalay Mo, sa 1233 Radio DYVS, ini si Jinky.

0: Release your hope across the whole.
1: Why do teenagers run away? So mga teenagers don't always have this emotional maturity or wala sila isang communication skills. Pero sa aton ng mga adult na no, yung mag-explain what they are going through. Anong ilagi na agyan sa buong ng mga pressure sa heart, no? Iba nag-plug yun na lang, galayas, because ang permi nga conflict sa balay. Kagina mo, ang ginikanan, bilog ka pa ni malay, maguluto, manablatakan sila. Others naman, they feel that their parents don't understand them. Kita ba lang parents, yung kaisa daw, hindi matramsidihan sa kabataan ta. Silang aton kisaba lang paupkan sa aton problema sa panimalay, financial man, relationship man, or braman nga concern, tapos puli sa balay, sila kakaupkan. So, hindi natin matindihan ila, balat siyagon, sila man, amuman sa aton. So, some feel pressured naman, ang naman iba ni rason, sa academics, Katie, mga magulang mo, mga honor roll, no? Kami nga parents mo, mga awards. Dapat ikaw amuman, mga katiyuan mo, ang among mga makaluluhan mo, both side. Grabe expectation natin sa academics, no? Sa relationships, or even sa friendships, no? Pressure na sila, no? Peer pressure. Others may be dealing with bullying, ginabully, galibata natin. May isa ko ka-friend, yung teacher, ang Balnia. Sabi niya, may estudyante siya ko nung apelyedo, balado, hindi namin pamatinaan. So, every time nawagoy niya na ang attendance ng bata na, gay ni Yuhum, ang mga classmate. So, sumulihin, nakatanin na doon, hindi na ni namin. Wala eh, naginalawag ng apelyedo, ngala na lang. Kaya na siya mismo, nga teacher, nakabatsyag lang nga, hindi bila ang maayo ang reaction sa mga classmate nung ginabully ang isa ka estudyante, bata, pandaan. So, sometimes, rejection. Pwede man, no? Or heartbreak. Early pa sa naka-girlfriend na siya, ka-boyfriend, tapos break kayo sila. Mga first love, kung puppy love, kung ano mo na klase love na sa mga teenagers, sa mga blame experience nila, hindi sa dali-dali makarecover, especially pag kita ang parents, though hindi sila maka-open up sa love life nila, no? Or problems, they are too ashamed to tell to us. Diba? May ala sa parents, sabi nga doon, hindi approachable mo. Hindi, dali, suryakon sa kabataan. So, nabudlian sila. And in some cases, ang paglayas ng kabataan may be connected to something much more serious. So, ay tagal-kabalo, kita nga parents, especially if we are OFW, ang kabataan na to maging binlan ng kita, ng guardian, ina-abuse sila, gina-threat sila, or gina-exploit sila. Basta feeling unsafe sa ilabalay o sa balay kundi inatan sa gimbilin or mismo even sa atong balay. So, ang tendency, malaya sa sila. Kibot ka na lang, gulpi ka magpuli, wala na bata mo. Anong situation sa bata mo? Kali amo ni iya na agyan, no? So, don't say nga ang bata natin, kaya i-label natin sila. Mga pasaway, ginman abig ka mo. No, salaway yun, disrespectful, ungrateful. Mga tanan, nga mga negative bala, nga gina-label natin sa ila. Kay it hurts, no? Ang balas sa mga pagkain, gintampa mo, kumin mo, kusi mo ko, gimbako mo ko, sansa ina nga babatian ko, pabalik-balik sa pinsar ko, bisang katulog ko, ishek-shek-shek ulo ko, ipiyong ko mata ko, ibutangan ko, ulunan, tanan-tanan, hindi ko lang matundun, pararagin siya yan, inject sa mind ko, maamong sinabla. And sometimes, behind 18-agers, difficult behavior is a problem. Wala sa kabalo, or hindi sa kabalo, paano nila i-express? Amo ni siya ang dakugin niya, concern naton. So, when your child runs away, kita nga parents, ang aton yung fear, ang aton yung anger, understandable. Kay bisan ginyaw-yaw tato sila, planga ta sila, bata ta sila mo. But, ang first priority naton, kung amo ni ang sitwasyon, should always be safety nila. Pinsarutin ang safety nila. Kung takunda yun, ang mga trusted relatives, ang posibleng dalaganan, ngayon ang bulig, kung takunda yun, iya close friends, iya teachers, classmates, or other responsible adults na kakilala sa bata natin, kag nakabalo, posible, makatudo nga, ato to sa guru kay amo niho. No? And if you believe your child may be in immediate danger or injured or exploited or missing, basta unsafe, no? Dalaga na yun, appropriate emergency nga aton himoon is to sinaton mga bulig sa law enforcement. Pabulig kita ya. Bala na kauluya, mabakaw dyan, datunto sa barangay, datunto sa pangita sa tanod, sa backup, sa tanan. Hindi. Safety ni sa bata mo, naturally, sa panimalay, di basulon, or basulon, akuon ang mga diferensya, eh, ang kakulangan. Pero hindi natin pwede papabayaan, nipsan-nipsan lang. Kaya hindi ta na, basi ba naman kaya, i-reach out sila. So, need tagit ang law enforcement help. But when your child is found or finally comes home, in case mag-get, napuli ito sa kilala ta, friend ta, or relatives, kaya galahigayan dito siya na ang pawan siya, nung napuli na siya, abi. No? Hindi ta na din yun pag-umpisahan ang conversation natin nga doara sa courtroom nga gina-interrogar ta sila, no, gina-akusar ta sila nga bawo napuli ni kay bata, gin bira mo pagid, iumpisahan mo sa insulto, umpisahan mo sa akusasyon, no, but or instead ihambalon mo nga ay salamat, nakapuli ka gang, kamusta, no, gutom ka, lukapoy ka, pumutaan ko kumida labi, no, pumutaan yung dala pa huwag ito, may pagkaon daw. Pampawid lanay, ang mga sentences that can open door for communication or nga mabalik inyong liwat relasyon. Bata niya mo, sunggod gina niya. Di ba? Nung dumako sa una, magsunggod kami, lakigan kami ni papa namon. No? Especially ako, magulang mo, kinakigan. Ang pagkasplading, kumamla. Ah. Malayas eh, ang termami ni papa ko, may pasigur malayas, hindi jingis sa balay. Ay, kumag-amon batasan mo. Amo ni Ebi ay permi ang basa ko. Di ako man, mabaka. Layas eh. Sinado kong din layas man. Wantan, maglayas ikaw tuod. Maglayas ko, abi mo di ko nakato sa akong friends sa church. Dito ko, di, suri-suri ya. Pero ang sa ilan ko, da ko makato. Kaya toan ako ito ginapas. Mamato ka gisang tatay. Kay papa mo, Jinky. Abi pa puli. Namati man ko, puli ko. Puli ko, mabawan mo ko ng papa ko eh. Paklan ko, ano da? Doon, bla. Dituod bala. Lagi sang sa mingus ka buhi mo kung layas anak ka, mabalik ka gigigapon niya kag mapasaguli sa gilikana, hindi nga ma-head on ka man, no? Listen before you lecture. Pamatii man anay side sa bata naton, kagma na blanay tay ang balansa yan anay pamatii bla. So what happened? What were your feelings? Sabay isla o ti paano na kayo nagpulig kakat-kat eh. Ano ba tiyag mo? Nidlaw ka man sa amon, mama nabalado ba tiyagon mo sa nga kita na idlaw sa ila at the same time di nidlaw ka man sa amon, kabiyaan mo kami, pero hindi ka lang kawag kabiyaan mo kami, di man na amon sure mo di kinilakat ka to plakat ka di nidlaw ka man sa amon, no, maamon na ba ng istorya, no? And most importantly, listen, no, pamati ang pupamati doesn't mean nga nag-agree ta sa ila nga gusto nga himuon matabo nga masunod ta sa ila, kaya ang mga kisahinan kaya may pangayuan sila, may ginademand sila, di as parents may hinaplastar man ta sa ila, hindi ta mag-agrihanay, no? Isa na sa mga factor. So, yung muon ta, pamatian ta sa anay. Pero, hindi po sila nag-agree na ta, pasunod na ta sa ila, mailong na ta nila. Running away is dangerous, no? Ang paglayas, delikado, and should not simply be accepted as normal ang mga behaviors ng bata. Amalas-layas, matampo-tampo, masungod-sungod, di magkaon. Uso na sa una, no? Matinuwi, magkaon din yun. Sun kita ang pera, si pahugot mo, di ba? Hindi ka magkaon. Doon ba na dadamo ko, ba't sa una nga, hindi magkaon, kasunggod. No, sila sa kwarto, manira, may nakaroon kon mabrihan, kung hindi abi, no? Pero you can say, I understand that you were hurting, no? Either na offend ka sa pag-aki ko, but leaving without telling us, aminin mo, gabutan na sa imo sa danger. Kung ita kabalo ka, ano magtano to? Masugata mo itong tao, hindi ka safe. No, kung may problema, suryahan ta lang sa blaya. Kung nakasalaman si mami, si daddy, feeling mo, nasubrahan kami sa pag-discipline sa imo. Sorry lang ah. Amulan nyo next time. Maamon na blaya explanation. Because we need to discipline our children. No, ang discipline, importante na sa ila to guide them. But discipline with compassion. Ang ginatandaan nato ni parents, discipline with compassion.
2: Kwentahan at kwentuhan pera. Dito lang yan sa Pera Tips. Kasama si Rex Resurrection.
3: Magandang araw po. Ito po si Kuya Rex ng Pera Tips. Kamusta na kayo mga kapatid? Sinusunod nyo ba ang mga prinsipyo ng kaperahan na turo ng Biblia? Yan ang dapat para sa ating mga Kristiyano, hindi yung turo ng mundo. Ay nako, mabubuli tayo sa kahirapan dyan at sa utang. Ang Biblia nagtuturo ng karunungan. Ang paksa natin ngayon ay pagpatuloy ng paksang stewardship, especially sa pag-ahon sa utang. Ang tanong eh, tama ba na mga Kristiyano ay humihiram? Bakit sinasabi ng ilang Kristiyano na tama daw, okay lang daw na umutang? Isa pang tanong ay, kaya ba ng Kristiyano na matugunan ang lahat ng kanyang pangangailangan pinansyal nang hindi humihiram? Paano kaya magagawa ito? Yan, pag-aralan natin yan ha. Basta ako, ang diretsong sagot ko ay, hindi tama na umuutang. At saka, oo, kaya ng Kristiyano na matugunan ang lahat ng kanyang pinansyal na pangangailangan nang hindi umuutang. Paano? Gamitin ang karunungang binigay sa atin ng Diyos. Sabi kasi sa Romans chapter 13 verse 8, owe nothing to anyone. Huwag kang magkakaroon ng utang kahit kang inuman, sabi po ng Biblia. Pangalawa, sa Proverbs 22 verse 7, ang sabi po ay, the borrower is servant to the lender. Ang mangungutang ay alipin ng nagpapautang. Hindi kalooban ng Diyos na ang mga anak niya ay maging alipin. Tayo po ay pinalaya ni Kristo eh. Sabi niya, huwag na kayo maging alipin pamuli ng sino mang tao, sabi ng Panginoon yan. Tingnan natin, ano ba ang resulta ng masama at mabuting pangangasiwa? Alam mong masama ang pangangasiwa sapagkat yung kanyang kinikita ay mas maliit kaysa sa gastos o kaya napakalaki ng gastos niya kaysa sa kanyang kita. Anong resulta yan? Eh di utang. O katakataka ba yan? Hindi ka naman kailangan maging elementary graduate para malaman mo na kapag ang kita mo ay mas maliit kaysa sa gastos, eh, utang talaga ang resulta. At kapag patuloy pa tayong utang, eh, ang mangyayari yan, krisis sa buhay. Magkakaroon ka ng economic crisis. Ano naman ang mabuting pangangasiwa? Titiyakin mo na ang iyong kita ay mas malaki sa gastos o kaya tiyakin mong mas maliit ang gastos mo kaysa sa kita. Ang resulta ay savings o ipon. At ang ipon po, pinapalaki yan. Magiging righteous wealth yan. Ano ibig sabihin ng righteous wealth? Yaman yan na hindi nang galing sa nakaw, hindi nang galing sa pagsisinungaling, hindi nang galing sa panloloko ng kapwa. Yaman po yan na nang galing sa katalinuhang binibigay ng Diyos. At ang binhi ng matuwid na yaman ay ipon. Ipagpapatuloy po natin itong araw ito sa susunod na linggo. Magandang araw po sa inyo.
4: So, mga kapatid, kung meron po kayong katanungan, mag-text po kayo sa ating station DYVS. Cellphone number 0919-433-3135. O kaya mag-email kayo sa peratips@gmail.com. Ang lahat ng ating ginagawa sa ngayon ay paghahanda lamang para sa mas dakilang mga gawain sa kinagbukasan. Ito po si Kuya Rex ng Peratips.
5: Nagpapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYVS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYVS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makapatid.

0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngang kapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
1: Okay, parents, nung aton nga role, no? Look at the bigger picture, no? Sometimes, we parents also need to ask ourselves, no? Sa mga pamangkutanon lang, kabahati, mata sa aton kabataan, ha? Kung magambal sila, ma-explain sila, or ma-share sila, or do we only talk to them kung misala sila? Kay ma-point finger ta dayon, mamasol ta dayon, maghambal ta, dire-diretso dayon. No? Do we always compare them with their siblings, no? Or sa ibang kabataan, no? Ang muna lang nakunta gina nila. And hindi siya nami, gali. You're just being dramatic, no? Or kung mag-share, sabi nga, ah, sila ba, lima, ano mo na, nandun ka pa sa payan, nga pag-approach sa ila, pag-response, sponsor nila nga gina-share sa ato, no? Kaya para sa ato, kagamay sa na, yung buhat sa imo ang kagamay sa na, daw maano kagit, nagkamuta na dahil, kaya doon takanta, no? Tula taga na mamati sa ila. Focus, sabi, kung ang aton concern, pero sa ato mga kabataan, emotional na concern nila, do, lata, gapasilabot o tamad ta. But for at teenagers experiencing it for the first time and encountering ang concern, it may feel overwhelming for them. Okay sa ato, na napawasan ta na naya. Kumbaga, nagpakadto para sa kita, babalik na. So, insinuon ta na. And sometimes, what I need to hear is simply, Ma'am, pwede ko kasuriya sa imo? Ang muna bla? Di ba ba ka man? Okay. A minute lang ha, may ginobra ko, pungkuan ta na. At least, may assurance na mamatik si mami ko, si mama ko, sa ako na. Hindi, Ma'am ba ka? Panggapas, hindi ko natanan masabat, but I will listen. I will try nga ma-resolve na sang issue kung ano man ni na. Diba? Issue na sang bata, ala ka, kamamati, go-comfort sa iya. Diba? But what about discipline? Understanding our teenager does not mean removing boundaries. Because ang bata, as sa teenagers nila, even ganit sa adult na eh, basta arap ang parents nga okay pa bla ang sinatun na ang comprehension, ang memory sa ato parents. Siyempre, di pa dementia, di pa may Alzheimer. Mga muna bla namin ko. They still need rules, no, to follow. They need guidance. No, they need consequences for unsafe decisions na dapat ma-explain ta sa ila. Mapakita ta sila ang pros and cons, no? But those consequences for unsafe decision, no, not sinaton should teach, hindi mag-humiliate sila, magpakahuya sila, o pa hindi sa pahuyaan, no, but katudlo sila, they will learn something beneficial for their future, muna sa. So avoid publicly shaming your child, especially at sa church, no, although baka it's a circle of church members with the same faith, kaya hindi na sila, no, hindi nami nga dira ka mo magbinasulay sa simbahan, napakawian mo sila, no, and in some public places ipahugol mo sila, tapatay ka mo sila, di mo si tatay mo katila ko git karon, mamuna bla, or repeatedly using the incident against them. Ang isa pagit is pasulit-sulit, natapos na to ganit, nagligat na to na to, nga bulan, nagsay sorry ng bata mo, pabalik-palik mo pa ang baso siya. Tiko mula mo ito ginimot. Tanong mo niyo. Tanong mo resulta. Amo na bala. The goal is not simply make my child obey. Ha? Ang bigger goal is buligan ta itong kabataan. Learn how to communicate. Make safer decisions and trust the family again. Pero kung opposite sining na imo ni mo gipakoyaan mo, ginabasol mo, ginapahog mo, ay nako, wala gini. Wala gini. ang ginahambal ko nga bigger goal. Again, the bigger goal is help your child to learn how to communicate, make safer decisions, and trust the family. So, ang mensahe natin sa atong kabataan is, nga, kung kibamati, kagid man subong ha, mga anak, no, inablos namon, mga kaedad-edad sa kabataan namon, no, if you have serious problems sa balay, hindi dahil maglayas, okay? Ngita sang tita, tito, or lola, or advisor sa school, or ang new guidance counselor sa school, or si pastor, or family ni pastor, basta masaligan, no? And i-confide sa ila ang imo concern that you are having a problem and you need someone to help you, no? Kahit kung nga yung kabuli, hindi ba sila ngayon weak ka, no, talaw ka, but it's opposite, courage. Kaya gusto mo yung masolba na yung mo, yung consider mo sa self-home lang nga, may kakulangan ka, nga somebody will help you, nga ma-strengthen siya. No? And then you pray for guidance, you pray to the Lord, nga Lord, tagay ko sa somebody nga, will enlighten me, will inspire me, will encourage me, will, mag-guide sa akon na matadlong ko ni akon nga dalan. Especially if wala ka na parents, di ba? And parents, we all want our children to come home, di ba? But maybe we should ask ourselves something deeper. When our children are hurting, do they feel enough safe to come to us? No, mapalapit ayan sila sa aton. Ang muna lang question, because a home is not just a place na may pasilungan sila, may makover sa ila sa bugnaw, kayo nga dapis ang hangin, ulan, mabasto nga pag igos ng ulan or init, may pasilungan. But a home should be a place where atong kabataan, kita, safe, no? Physically and emotionally. Ba? Maybe they're trying to escape subong sa situation yung ginatubang nila sa aton panimalay because they don't know how to handle that. No? But the next time nga ang kabataan nato, ma-feel nato nga they're struggling inside, maybe we can ask, Bangga, kamer bala, though feel ko good bala, ma-discern ko nga may ginapatsag ka. Ano na siya? Lain matsag mo? Sakit ulo mo? Sandra ka lang mauna? Or sakit yung heart? Mga muna bala? Anong natabo sa imo na namatamat na siya? And sometimes that small change in our words, in our actuation sa ila, can make a very big difference.

0: Tree Talk with Lourdes Ibarra.
1: Good morning, mga byan. Na-digest nyo na ba ang information about liver? Nadagdagan ba ang inyong kaalaman ang functions ng liver sa ating body? And do you remember how we can take care of our liver to enable it to optimize ang kanilang role sa ato na lawas? I hope so. Because today, we are going to talk about one of the main functions of liver in detail. And that is detoxification. Or in short, detox. Hindi po ba ang sabi natin ang liver is the detoxifying agent ng ating katawan? Ano ba ang detoxification? Ang detoxification is the medicinal removal of toxic substances from living organisms, that is, including our human body, which is mainly carried out by liver. So, yan ang isa sa pinaka-importanting function ng ating liver. Detoxification is a process. It is a process by which the body gets rid of unwanted toxins. So, ibig sabihin, ang ating liver ang naglalabas ng hindi na natin kailangang mga toxins. Of course, pagka toxic substances or poisonous substances, hindi na natin kailangan sa ating katawan. Kaya kailangan ay ilabas or alisin. And these toxins are acquired from different sources. One is environmental pollutants. Ang environment natin masyado nang polluted. Yon ay air pollution, ang traffic. Nakikita nyo ang smoke belching, especially yung mga sasakyan na medyo may kalumaan. Pag smoke belt sila, grabe, itim na ang usok. Galing din ang pollution sa chemicals or the insecticide or pesticides na ginagamit sa farm or sa mga prutas, mga gulay na iniiwasan ang atake ng mga peste at mga insects. And of course, ang water pollution. Pagka hindi natin inalagaan ang ating water, ang ating river, ang lakes, at ang ating dagat, ang nangyayari dyan ay ang pollution. Narinig nyo naman siguro, bawal na ngayon ang magtapo ng plastic sa dagat or sa ating mga tubigan. Because it can poison the aquatic animals or ang mga isda at iba pang mga water animals or ibang mga lamang dagat. Isa pang pinanggagalingan ng toxins ay ang excessive consumption of junk foods, refined at processed foods. Nasabi ko na yan sa inyo before at paulit-ulit ko na rin sinasabi, because too much consumption of junk foods or refined foods are also adding to the toxins that is accumulated in our body. More so, maraming additives yan. Ang mga processed foods, marami ng additives, maraming preservatives, which also create toxins inside the body. So, ang nangyayari kasi, ang mga toxins na to, they stay in our cells, sa soft tissues and also muscles. At it overwhelm your entire immune system. So, pagka masyado nang nahirapan ang ating immune system, dahil sa mga toxins, ano nang nangyayari? Ang lahat ng ito ay magiging sanhi ng sakit or it will cause us sick. Remember, ang mga toxins na yan are coming from almost everywhere. air, water, food, smoking, stress, and negative emotion. So, huwag kayong masyadong toxic, ha? Kailangan iwasan yung mga nega or mga negative emotions. Smile, laugh, and make everybody happy if it is possible.

0: Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensahe mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk.
1: Mayroong mahirap gawin, ito ay ang maghintay. Magsusundo ka ng asawa sa trabaho, kahit kakapark mo pa lang, parang isang oras na ang isang minutong na late si misis sa paglabas sa building. Nasa Sunday service ka, di mo mapigil ang sariling tumingin sa orasan dahil gusto mo nang umuwi. The waiting game, yan ang ginagawa natin ngayon dahil sa enhanced community quarantine. Sobrang dami na ng mga katawa-tawang jokes flooding social media. Nagyan ang pag-compare ng isang taong dali-daling tumatakbo dahil sa narinigang doorbell para daw siyang isang aso. O di kaya ay ang pagtatanong kung kailan makapagbabakasyon, gayong ang paglipas ng isang buwang walang ginagawa ay higit pa sa bakasyon. Ngunit po sana ninyong kakalimutan mga minamahal na sa Panginoon, walang pinagkaiba ang isang araw sa 1,000 taon. Para sa Kanya, ang mga ito ay pareho lang. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw, ang sabi sa 2 sulat ni Pedro. One day equals 1,000 years. Parang hindi tamang mathematical equation ito. Pero yan ang waiting game natin at ng Panginoon. This enhanced community quarantine that's in place na kinaiinipan ng marami ay ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Panginoon na pag-isipan natin ang ating spiritual condition. Meron ka bang mga kasalanang dapat pagsisihan at ihingi ng paumanhin sa Panginoon? Sa iyong mga minamahal? Now is your chance. Huwag ka nang maghintay pa ng ibang panahon to do the right thing. Ang ating waiting game plan should include this. Ang pamumuhay ng banal at makadiyos. Hindi ka maiinip.
0: Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: iwasan ang dengue. Sundin ang 5S ng Department of Health.
1: Search and destroy.
0: Linisin ang mga lugar na may nakaimbak ng tubig.
1: Self-protection.
0: Magsuot ng long sleeves at pantalon. Pagpahid ng mosquito repellent.
1: Seek early consultation.
0: Magpakonsulta agad sa doktor kung may sintomas ng dengue gaya ng lagnat, rashes at sakit ng katawan.
1: Support fogging.
0: Sa mga lugar na may outbreak ng dengue.
1: Sustain hydration.
0: Uminom ng maraming tubig, lalo na kung may lagnat.
1: Isang paalala mula sa Save the Children.
2: Ang oras sa UABS, alas 12, this is Ace.
3: Balita, 12:33.
2: May magkagayari ang ulo sa ating mga balita para sa sining oras at law sa Huwebes, Setyembre 3 to 2026, sa Balita National, PNP mas gindoble ang pag-monitor sa publiko subong Vermont. 33% sa mga Pinoy nagsiling nagnami ang kalidad sa ilang kabuhi. Pilipinas, Indiana ay mag-export sang kalamay sa US. Sa Balita International, numero sa mga nagkalamatay sa makahalalit nga flash flood sa Nepal naglabot na sa 1,114. Trump nagapati nga hindi na magdugay ang liwat nga away nila sang Iran. Kaag sa balita sa sports, EJ Ubiena nakakuha sang silver medal sa Dom Spring Gen Wessel International. Kagkaroon niya rin ang detalye sa ating mga balita.
3: Balita 12:33.
2: Una kita sa Balita National, mas gindoble subong sang Philippine National Police o PNP ang ila presensya sa mga damo tao nga lugar. Subong nga nagsulod na ang Vermonts. Sunog kay PNP Chief Police General Jose Melencionar Tatis Jr. nga iya ginmanduan ang tanan ng mga regional kag city police nga pabaskugon ang ila police visibility pagpatrolya kag pagmonitor sa mga establishmento. Kalakip man sang ila bantayan ang mga transport terminals kag iban pa nga pampubliko nga lugar nga masami ginakatuan sang mga tao. Bangod ginalauman nga sa sea nga bulan nagadamo man ang mga makawat nga nagahimo sang hindi amo sa mga lugar nga masami ginapamasyaran o ginakatuan sa mga tao. Pagklaro naman sang PNP chief nga bugos nga tuig, nakabantay ang mga kapulisan agun na sigurado ang safety sang publiko.
3: Balita 12:33.
2: Mas madamo nga Filipino ang nakita nga nagnami ang ilang kalidad sang pangabuhi sa tung Hunyo. Inisunod sa bagong survey sang Social Weather Station o kon SWS. Base sa survey, 33% sa mga adult Filipino ang nagsiling mas nagnami ang ilang kabuhi kung ipaanggit sa tung nagligad tuig samtang. 33% man ang nagsiling nga mas naglala ang ilang kabuhi samtang 34% ang nagsiling wala sang pagbago. Bango diri, naka-record ang SWS sang net gainer score nga 0 sa tung Hunyo. Mas mataas ini kung ipaanggit sa negative 26 nga score sa tung Marso. Ginpatigay ng survey halin sa tung Hulyo 20 hasta 29 sa 1,200 adult Filipino sa pugos nga pungsod.
3: Balita 12:33.
2: Posible Indiana ay mag-export ang Pilipinas ng kalamay sa United States subong nga tuig. Sunod sa Sugar Regulatory Administration o SRA, bangod may ala sang kakulang sang supply sang tubo. Ginsiling naman ni SRA Administrator kag Chief Executive Officer Pablo Luis Azcona nga ang local production sang kalamay bastante agud punan ang kwota sang US subong nga tuig. Bangod sa itong nagligad nga tuig, ginigo man sa mga pagbaha ang talamnan sang mga tubo. Rason nga naapektuhan ang local nga produksyon. Hasta sa subong, mahimo man maapektuhan ang produksyon sang kalamay bangod sa epekto sang El Nino. Madumduman nga sa itong tuig 2022 kag bisan pa 2023 bangod sa kakulangan sang domestic production. Iga finalize pa nila ang desisyon kung magsugod na ang milling season sa sininga Oktobre 1.
3: Balita 1233.
2: Patatas sa Balita International, naglabot na sa 1,114 ang kompirmado nga napatay sa tuman nga pagbaha sa Nepal sa tung kinalikdan ng Agosto 26. Inisunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Authority o NDRRMA. Nagalabot naman sa 3,916 katao ang padayon nga missing, kalakip sa mga missing ang mga residente kag foreign nationals nga naapektuhan sa flash flood sa mga komunidad malapit sa border sa Nepal kag China. Padayon ang search and rescue operations sa mga otoridad, agud makita ang mga nadula kag mabuligan ang mga residente nga naapektuhan sa kalamidad. Sa Nepal, halos 12,000 katao ang madinalagoon man nga naluwas. Samtang ginabulbanta, magalabot naman sa 4,500 katawo ang kabilugan nga nadula sa border sa China kag Nepal. Padayon naman nga ginapatigayon ang relief operations kag pagresponde sa mga kinahanglan sa mga komunidad nga tuman nga naapektuhan sa dako nga pagbaha.
3: Balita 1233.
2: Nagapati si US President Donald Trump nga hindi na magdugay ang liwat nga inaway nila sang Iran. Ginsilingsini nga kontrolado na sang US ang Strait of Hormuz matapos ang ginhimo nga panibago nga pag-atake. Kada adlaw sunod sa iya, nabuligan niya ang mga barko nga luwas o kon-safe nga makaagi sa Strait of Hormuz. Tanan sunod sa iya nga mga ginbutang sang Iran nga mines ang ilaman ginkakas. Nakabalos man sunod sa iya ang Amerika sa ginhimo nga pag-atake sang Iran sa mga US bases nga makita sa Jordan. Madunuman nga liwat nagluntad ang pag-atake sang US sa Iran matapos ang ginhimo nila nga harassment sa mga barko nga nag-agi sa Strait of Hormuz.
3: Balita 1233.
2: Kag sa balita sa sports, EJ Obiena nakakuha sang silver medal sa Dumspring Gen Whistle International. Nakakuha sang silver medal sa 2026 Dumspring Gen Whistle International sa Germany si pole vault star EJ Obiena. Bangod na cleared ni Obiena ang 5.75 meters agud mangin ikaduha sa walo ka mga participants. Nagpanguna naman si Rubin Imig sang France samtang si Cole Walls sang US nagpangatlo sa nasambit nga kompetisyon. Ang nasambit nga daog kasunod sang paglabot niya sang gold medal sa Istaf Berlin sa Germany. Ginsilingsini nga naging dako nga pagpanghangkat ang mga inadlaw bangod ini ang pang-anom nga kompetisyon niya sa sulod sang 14 dias. Kwalipikado na si Obiena para sa 2027 World Athlete Open Athletics Championship sa Beijing, China. Nagapanghanda naman si Obiena para sa pagdepensa niya sa iyang titulo sa Asian Games subo nga bulan.
3: Balita
2: 1233. Kagabi itong alagapang balita para sa sining oras. Para sa balita 1233, sini ang inyong manugbalita, Ruth Clower. Pero naman sa atin, pahanumdum Psalm 34:8 o kuna Salmo 34:8, nagasiling ang pulong sang Dios. Tilawi bala ninyo kag hibalo akon daw ano kaayo sang Ginoo. Bulahan ang mga tawo na nga nagapangayo sang proteksyon sa iya.

0: Fabian, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damo ang responsibilidad? Sa madasig nga pag-ihos ang kabuhi subong, makabatya kita permi sang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abian, ang Ginoong Hesukristo naghahamba sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangimamag-an ang imo gindala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sa madalom. Ang pagpahuway nagahatag man sang refreshment, buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikoton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para magligo ng aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimitar kita sa Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 12:33 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga kapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Lamang Pat Dubai. Pakinggan ang gabay.
1: Evangelista Paul Mortiz.
2: At Beth Flores po. Magandang. Thriving Thursday sa bawat isa sa atin. O, di ba? Napakinggan mo, every week na lang yan when we begin the program on Monday, Thursday, the Lord has been so good. So, anong desire ng puso natin? Patuloy pa tayo mag-thrive sa ating karanasan sa Panginoon. That we may know Him and the power of His resurrection. Yun yung favorite nating verse. So, dahil Thursday ngayon, awit muna tayo. Okay ka na, Dad? Pwede ka na po?
1: Subukan.
2: Oh, wala yung mataas ng subukan. Okay, let's try. Let's try. Okay? Ready? Mga kagapay, let's

0: Jesus Christ. Amen, amen, amen.
1: Wow, a burbuja. Dessa. Amen. Nakikita mo ako may dad. Kumakaway ako ng ganyan, pababa, ababa yung budget po. Alam niyo po talaga, every gising is a blessing, lalo na po sa amin ng tatay ko. Ang daddy ko po is 87 years old. Di ba dad, tama?
0: 87.
1: Oh, he's 87. I am 65. Oh, di ba? God has given us extra life. Hindi pa ako nakakaabot ng 70 eh. Si daddy eh, 17 years na yung extra mo, daddy, di ba? Ako, 70
0: Biyaya ng
1: pa.
0: Diyos.
1: Oo nga, it's all by the grace of God. Salamat sa Panginoon. At alam niyo yan, patuloy ang Panginoon sa atin. Kaya nga gusto natin, let's thrive, let's thrive, let's thrive in God. Kayo po'y nakikinig sa programang Gabay, dito po yan sa 702 DCS. Kung kayo po'y nadaan lang, kami po ng tatay ko, yeah, mag-ama po kami ha. Napadaan po kayo sa 702 DCS. Yeah. Kami po ay isang Christian radio station na napapakinggan. Grabe, ilang taon na, simula pa 70 plus 5 years ago. Ah, 75, 76 na, no, dad? Ganon. O
0: 77.
1: 77, tingnan mo, ang daddy ko pa nakaka-report. 77 years na po ang DCS. Wala tayong commercial, wala tayong lahat. At yun po ay nangyayari dahil sa mga faithful na mga ministry partners na kagaya nyo na nagpapatuloy na nananalangin, sumusuporta sa gawain, di ba? So, salamat sa ating mga ministry partners. So, hanggang ngayon, di na nito tayo, 702 GJS. Kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong Transistor Radio, PM Radio, narito ko sa iyo, kayo sa Luzon. Nakukuha nyo po yung program natin mula pa yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao, nakukuha niyo po yan at gamit niyo rin po Transistor Radio at PM Radio, nakukuha niyo po ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo, kung maganda inyong internet connection, magandang reception, ganun din sa ating po mga kagapay sa iba't ibang mundo. Iba't ibang mundo, no? Iba't ibang lugar sa mundo. Ayan. Na kinabibilangan nyo, kinalalagyan nyo. Real time nga lang po. Pero salamat sa Panginoon sa patuloy nyong pakikinig sa ating program. At sa ating po mga kagapay na walang sawang nagko-comment sa atin sa Facebook live stream, pagpalain kayo ng Panginoon. Tama yun mga kagapay. Let us encourage one another. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po ang ating Thursday maging thriving Thursday at isulat na natin lahat ang pwedeng ipasalamat sa Panginoon na naranasan natin para po sa Sunday, kami our hearts will overflow in worship to our loving God. Di ba po? Huwag din po kakalimutan ang Far East Broadcasting Company, member ng Kapisanan, sa mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radio, DCAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center o Tigas Araw-Araw po yan. Naglalayong kayo'y hakdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ang ultimate na katotohanan ay kay Kristo Jesus lamang matatagpuan. Amen, amen po tayo diyan.
1: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. O, pinag-usapan natin this week, 5 impressive benefits of coconut. Dahil nga po, ang September 2 kahapon ay World Coconut Day. So, recap lang tayo ng konti. So, nung Lunes, nag-focus tayo sa iba't ibang produkto na makukuha natin sa liyog. mula sa tubig nito, sa laman, sa bao, sa bunot, sa puno, sa dahon, sa tingting. Walang sayang. Lahat ay magagamit. Noong Martes naman, nakita natin ang nutritional value ng niyog kahit sa isang 100 grams na raw meat. Eh talagang punuputo ng mga masustansyang mineral. Eh hindi ito maikakaila. Kahapon naman, napag-usapan natin na ang coconut ay maraming antibacterial effect at maaring mag-promote ng blood sugar management. O yan na. So ngayon, ito na yung last two. Una, ito, number four. It contains powerful antioxidants. So ang coconut meat, water, at oil ay mayaman sa tinatawag nilang phenolic compounds. Ang mga antioxidants nito ay maaaring makatulong upang maproteksyonan ang mga cells mula sa free radicals na mga unstable molecules na nagdudulot ng oxidative damage at nagpapataas ng risk ng chronic disease. So ang main phenoids compound na makikita sa coconut meat ay gallic acid, caffeic acid, salicylic acid, at picormalic acid. I hope I pronounce that correctly. Kabilang na po sa pagprotect sa katawan laban sa oxidative damage at chronic diseases. Ang antioxidant sa coconut ay maaaring may bahagi din sa ating skin health. Grabe yung coconut talaga, ano? Ayon po sa 2024 review, ang antioxidant sa coconut oil ay may antimicrobial at anti-inflammatory properties na maaaring makatulong sa mga sumusunod: pag-promote at pagaling ng sugat, pag-reduce ng inflammation o pamamaga, pagpapanatili ng moisture sa balat, pag-sumusuporta sa skin barrier function, at nagpo-protect sa skin mula sa external substances. Ang lahat po ng nabanggit ay maaaring makatulong sa pag-manage ng skin condition tulad po ng tinatawag nilang atopic dermatitis. Ang ilang po mga research ay nagsasuggest din na ang coconut water ay naglalaman ng isang bioactive antioxidant metabolites na maaaring makatulong upang maproteksyonan ang mga tao mula sa dermal fibroblasts. So ang mga cells na ito ay matatagpuan sa protective layer ng ating balat at may bahagi sa health at appearance ng ating skin. So ang isang 2018 test tube study din ay nagsabing merong certain antioxidants sa coconut na maaaring makatulong upang maproteksyonan din ang laban sa DNA damage. O, diba? And last but not the least, ito yung mas magandang pakinggan at mas masarap din. Easy to add to your diet. Diba? Ang coconut madaling idagdag, madaling isama sa ating mga pagkain. Ang coconut ay nagdadagdag ng sarap na flavor sa mga savory dishes. Halimbawa, ang meaty texture nito at flavor ay masarap sa mga curries, fish stew, rice dishes, at kahit dun sa mga breaded shrimp. So, ang coconut oil din, isang masarap na heat-stable fat na magagamit bilang oil sa baking, sa paglisa, kahit sa ihaw. At ang shredded coconut naman, mahusay para sa baking at nagdadagdag ng natural sweetness at moisture sa cookies, sa muffins, at mga tinapay. Naalala ko rin yung macaroons. Ang sarap nun. So, ang budbud na raw coconut, di ba, yung shredded raw coconut, ay nagdadagdag ng texture sa tropical flavor ng oatmeal, pudding, at yogurt. Nagugutom na ako. So, ang coconut flour ay substitute din sa wheat flour sa baking. Bakit? Ito ay gluten-free at nut-free, kaya maganda para po sa mga taong may food allergy at para dun sa mga taong naglo-low-carb diet. At syempre, ang coconut water ay isang hydrating, tasty drink. Sa katunayan nga, ang ilang research ay nagsasabing ito ay magandang alternative sa mga sports drinks sa panahon ng endurance activities tulad ng cycling. O, diba? Lalo kung humahanga sa benefits ng coconut. Ganyan kahusay ang Diyos na lumikha sa lahat ng bagay. Kaya nga mga kaagapay, kung ang coconut ay maraming benepisyong nakakatulong sa tao, eh din lalo na ikaw at ako, Ang bawat isa sa atin nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at may nakatakdang assignment sa mundong ito ayon sa kanyang layunin. Hindi lang yun. Niligtas niya tayo mula sa kapahamakan para sa kanyang kaluwalhatian. O di ba? So, kung ang bawat isa sa atin susunod sa layunin ng Diyos, at gagawin natin yon with excellence, yung purpose na pinagkatiwala niya sa atin, magkakatulungan tayong lahat in harmony at maluluwalhati ang ating dakilang Diyos. Kaya nga sinabi, let your light shine before men. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
0: Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Ang totoong kabanalan galing kay Kristo Jesus lamang, maipakita natin sa mundong ibabaw sa kapangyarihan ng Amang Diyos kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Wow, wow, wow! Amen, amen, Evangelista Paul Mortis. Kumusta kayong lahat? Mag-aral na po tayo. Be blameless. Ang kininang katotohanan walang anumang kapintasan kay Kristo Jesus na iyong Lord. Deuteronomy 8 and 13, dapat kayong maging loyal lamang sa Lord na inyong Diyos. Philippians 2:14-15, gawin ninyo ang mga bagay na hindi kayo nagrereklamo o nakikipagtalo para maging inosente kayo at malinis na mga anak ng Diyos na walang bahid ng kasalanan kahit nasa gitna kayo ng masasama at makasalanang mga tao. Dapat makita ang liwanag ninyo na parang mga stars sa langit. Be holy for God is holy. Maging banal kayo dahil ang Diyos ay banal. Leviticus 11:45, ako ang Diyos na naglabas sa inyo sa Egypt. Maging holy kayo dahil ako'y banal. Leviticus 19:2, sabihin ninyo sa buong bayang Israel, maging banal kayo sapagkat ako'y banal ang inyong Diyos. Be holy in all you do. Maging banal kayo sa lahat ng inyong mga gawain. Leviticus 27, ilayo ninyo ang sarili ninyo mula sa marumi dahil akong Diyos ninyo ay banal. Ephesians 1:4, bago pa ginawa ng Diyos ang mundo, pinili na niya kayo na maging kanyang maging kanya para maging banal kayo at malinis sa harapan niya. 1 Peter 1:15-16, instead, maging banal kayo sa lahat ng bagay kasi banal ang Diyos na tumawag sa inyo na susulat sa Scripture, maging banal kayo dahil ako ay banal. Do not let sin rule your body. Huwag paghahariin ang kasalanan sa inyong katawan. Romans 6:12-14, di na kasalanan ang maghahari sa katawan ninyo para hindi ninyo sundin ang masamang pita na dinidesire ng laman. Huwag ninyong isuko sa kasalanan ang inyong mga parte ng inyong mga katawan para gamitin ninyo ito sa kasamaan. I-present ninyo ang inyong katawan sa Diyos kagaya ng binuhay niya mula sa mga patay at surrender ninyo sa Diyos ang inyong pagkatao para gamitin sa matuwid na nagawain. Hindi na dapat kasalanan ang nagahari sa inyong mga buhay kasi yung sobrang kabaitan ng Diyos ang nakasasakop na sa inyo. Hindi batas. Follow good example. Sundin ang mabuting halimbawa. Ephesians 5:1, since mga minamahal na kayo ng Diyos, gayahin ninyo siya. Fruit of the Holy Spirit, bunga ng banal na Espiritu. Galatians 5:22-23, pero ang taong nagsuko ng lubos sa Holy Spirit ay nagmamahal, nagsasaya, may kapayapaan, matyaga, tumutulong sa kapwa, gumagawa ng kabutihan, napagtitiwalaan, at mapagkakumbaba at mapagpigil sa sarili. Get rid of all the filth. Itapon ang lahat ng karumihan. James 1.21. Kaya tigilan ang lahat ng uri ng masasamang klase ng gawain at masasamang ugali. Maging humble kayo sa pagtanggap ng mga salitang tinanim ng Diyos sa mga puso ninyo. Yun ang magsisave sa inyo. God blesses those hearts are pure. Pinagpapala ng Diyos ang mga pusong malinis. Mateo 5:8, blessed are those people with pure hearts. They shall see God. Amen. Pinagpala ang mga taong may malinis na puso. Makikita nila ang Diyos. Keep yourself pure. Ingat ang laging malinis ang puso. 1 Timothy 5.22, huwag kang padalos-dalos sa pagpapatong mo ng kamay sa mga tao para gawin silang leader sa church. Huwag kang makisali sa kasalanan ng iba. 1 John 1.5-3.3, ang sino mang ganito ang kanilang inaasahan by kay Christ, mag-iingat sila para hindi magkasala. Kasi malinis si Christ at hindi nagkasala. Put to death sinful things lurking in you. Patayin ang anumang kasalanang umuukil-kil sa inyo. Colossians 2.5, kasi kahit wala ako dyan, lagi ko naman kayong iniisip, masaya ako kung makita na namumuhay kayo nang maayos at matatag ang faith ninyo kay Christ. Wow, amen, amen. Grabe talaga si Lord. Talagang-talagang-talaga, di ba na?
1: Opo, Ama. Ang ganda-ganda po ng mga verses na sinabi ng Dad. Kasi lahat po yun has to do with holiness. Kasi po, ang resulta talaga dapat sa mga mananampalataya na binago, na tumanggap sa Panginoon, tinanggap ang kaligtasan ng Panginoon, dapat tayo, namumuhay tayo sa holiness. Ang matindi pa dito, tandaan nyo, nung binigay ng Panginoon yung ng Diyos ang Ten Commandments sa Israel, yung sa Sermon on the Mount, mas matindi pa. Ibig sabihin doon, kagaya doon, thou shalt not kill, thou shalt not covet. Pagdating na doon sa Sermon on the Mount, makikita mo, mag-iisip ka palang ng masama sa isang tao, kasalanan na yun. Diba? Makikita mo yun na mas deeper pa, mas inner pa yung sa self na mismo, na ikaw na lang at ang Diyos ang nakakaalam. Yun mga kaagapay, ang totoong holiness. Kasi ang pagbabago ng Panginoon sa atin, it comes from the inward at nagre-reveal yun sa ating outward. It also reflects in the word we say. Diba? Sabi nga, magandang example yung tasa eh. Pag nasanggi mo yung tasa, lalabas yung nalaman. Yung ba ay bitter o yung ba ay sweet? So what inside our heart, yun what really matters. At dun sa discussion na team ni Daddy na true holiness comes from God. Ang totoong kabanalan, nanggagaling yan sa Panginoon, sa pagbabago ng Panginoon sa ating buhay, at sa patuloy na paggabay ng Holy Spirit sa atin. Yung bang tipong si Lord na lang at ikaw ang nakakaalam. At yun yung ngingiti ang Panginoon at sasabihin niya, anak kong yan, lumalakad sa kabanalan. Hindi na kailangang makita pa ng ibang tao, kundi si Lord ang nagsasabi sa iyo, that child of mine is walking in holiness. Yan po yung ating dalangin. Pray na po tayo. Let us pray. Lord, marami pong salamat sa mga napag-aralan po namin throughout the week. Mula po, Panginoon, dun sa harmony, mula po dun, Panginoon, sa harp sa heaven, yung joy of singing, mula doon sa truth na help comes from you alone. At yun po, Panginoon, all of that is doon sa purpose mo na we walk in a holiness. So Lord, maraming maraming pong salamat sa truth na ito. At ang dalangin namin, Panginoon, sa bawat isa sa amin, may we always choose to follow you each day. Kasi it's not a matter of what people see in our lives anymore. It is a matter of what you see in our hearts. yun po ang mahalaga. So Father, may you always find us walking in your path and learning to grow deeper in our knowledge of you. So Lord, today, salamat po sa aming kaagapay. Ang laki po ng tulong nito sa amin, si Shekinah Avalon. Salamat po sa kanyang buhay. Dalangin po namin, Panginoon, pagpalain mo po siya, gabayan mo po siya. Lord, ngayon din, I would like to focus my prayer on people that I admire at nangunguna ng mga schools, Panginoon, sa aming bansa. Kay Ma'am Lida Amoroso at si Sir Maynard Amoroso ng KWCA, si Sir Manny at si Ma'am Sara Magsino ng Samo Christian College, si Ate Joy at si Sir Ching Fajardo ng More Academy, ganun din po, Panginoon, ang mga elemento sa Amazing Grace School, ang mga kaigas, Panginoon, sa Alethea, at yung pa pong mga kaagapay namin na merong mga eskwelahan na hindi ko man po alam, Panginoon, but Lord, I declare blessings upon them. Because sa mga schools na ito, nagkatatransform po ito ng buhay ng mga kabataan at nag-aakay sa kanila sa isang tunay na karanasan sa'yo. So Lord, I pray and declare blessings upon these Christian schools that they may continue to shine brightly in the communities where you have placed them. So Lord, maraming maraming pong salamat sa kanila at pagpalain mo po ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Isama ko na po din yung school ng pinanggalingan ko, Christian Academy of Manila. So Lord, maraming maraming pong salamat. Sa iyo po lahat ang papuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Panginoon, sabi po, kahit wala ako diyan, lagi ko namang iniisip, masaya akong nakikita na namumuhay kayo ng maayos at matatag ang faith ninyo kay Christ. Wow. Amen. Dalangin ni Apostol Paul. Kung kaya dahil doon, paano kanya kaming lalampasan? Tiyak na hindi. Kung kaya, amen.
1: So mga kagapay, tandaan natin yan, ha? Tayo po ang namimili. We choose to follow God. Alam mo, sabi nga ng Kuya Nes, sabi niya na ni Pastor Nes, lahat ng bagay sa atin, buhay, talento, utak, katawan, lahat siyan pahiram ng Panginoon sa atin. Stewardship yan. Ano yung sa atin? Yung pagpili. Pipili ba tayo sa Panginoon o pipili ba tayo susunod o pipiliin ba natin susuway? Tayo ay merong choice. Yun lang po yung atin. Diba? So, gamitin natin yun. Piliin natin ang Diyos para sa ating buhay at sumunod tayo sa Kanya. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati, pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Rene G. Villena,
1: at ni Lourdes Magtulaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ating pong mga pinagpalang gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, Radyo TV, Protect, Bukawi Transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po, kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagkasabi kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos parang sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang hatid ay patnubay, Gabay.

Nagpasalamat kila sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo GYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa GYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa punong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tutob na ang tanan, makabati.

0: ikaw na rin ang nagsabi sa akin, Ramona, na lahat ng daing natin, alam ng Diyos at nalilig niya ito, di ba?
1: Oo, totoo yun, Susan. Walang oras na hindi siya nakikinig sa atin.
0: Pero parang ayaw na kitang paniwalaan dyan eh. Dahil yung mga sinasabi ko sa kanya, parang hindi naman niya naririnig. Eh, hindi nga niya pinapansin eh.
1: Bakit mo naman nasabi yan? Mukhang nawawalan ka na ng tiwala.
0: Halos araw-araw kong dumadaing sa kanya na pagalingin niya ako. Pero hanggang ngayon, naghihirap ako sa sakit ko.
1: Sa tamang panahon, gagawin niya ang makabubuti para sa'yo. Huwag kang magsasawang tumawag sa kanya. Pinakikinggan ka niya kahit na akala mo'y hindi. Lagi kanyang inaalala. Huwag mong alisin ang tiwala mo sa kanya.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naipabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong papagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: Mayong hapon sa nanatol nga tagparamati and welcome to Papuri. Diri lamang sa Radyo DYVS 1273, ang matamis na tingog sang kaluwasan. Ako si Jasper Bailes, ang inyong host kagabihan sa Sininga Hapon. Join me as we listen to inspiring songs of the Papuri series.

You're listening to Papuri, music that exalts Jesus above all. Sa sining hapon, pag-aistoryahan nato ng about sa nagkakatabo sa aton kabuhi kung kisa nga hindi patas o kung matarong. In English, unfair. Gatry ka man nga magkabuhi honestly, pero ang mga tao nga corrupt, amo pa ang nagasucceed. Nagabira-bira katrabaho, pero imbis mabuhinan utang mo, mas nagadako na gid. Nagapangamuyo ka, nagasunod sa Ginoo, nagahimo sa insakto, pero makita mo pa ya ang mga tao nga nagapasaway, ila pa kabuhi ang nagauswag. Ini nga mga concerns naton hindi ini bag-o kay bisan gani si Asaph, ang writer sang Psalm 73, ang ginbasa naton kaina nga verses, naghambal man sini. Nagtulok siya sa palibot kag nakita niya nga ang malaot nga mga tao amo pa ang nagaprosper. Psalm 73 reminds us that believers also struggle with discouragement, confusion, and envy. The important thing is bringing these struggles honestly before God. Ano ba lang ang mga lessons ang makuha naton sa Psalm 73? First of all, we must be careful not to compare our lives with others. Si Asaph, ang writer sang Psalm 73, nag-ako siya nga nahisa siya sang makita niya ang prosperity sa mga malaot. Pero diri naton makita nga kun magsigigali kita tulok sa iban, malipatan na naton ang kaayos ang Ginoo sa aton kabuhi. Abyan, comparison easily destroys peace. Comparison blinds us to what God is doing in our own lives. Remember, wala kita ginluwas kag ginpili sa Ginoo para i-compare naton ang aton kabuhi sa iban. Instead, God calls us to faithfully walk with Him. Padayon kita sa pag-enjoy sa mga ambahanon halin sa aton Papuri Singers.

Sa sini nga hapon, ginaistoryahan nato ng about sa nagkakatabo sa aton kabuhi nga hindi patas o kun matarong. In English, unfair. Ginbasihan nato ang ginsulat nga Psalm ni Asaph nga Psalm 73. So, ano bala ang mga lessons ang makuha naton sa Psalm 73? Una, we must be careful not to compare our lives with others. Ikadua, our understanding changes when we come into God's presence. Nagbag-o ang panulukan ni Asaph sang nagkadto siya sa presensya sang Ginoo. Hambal sang Psalm 73 verses 16 to 17. But when I thought how to understand this, it seemed to me a wearisome task. Until I went into the sanctuary of God, then I discerned their end. Ang kalibutan nagatakos ang ginatawag ng success sa manggad, comfort, kasikatan, kag-influence ang isa katao sa society. Pero lain niya ang ginatanaw sa Ginoo. Ginatanaw niya kung ang aton bala ginahimo diri sa kalibutan may ara sang eternal value. Inaabala ang mga bagay nga abi naton marks of success, madula manatanan. Bisan pila pa ka maleta ang imo kwarta, hindi mo man madala sa kamatayon. Hindi ka man pagpamangkuton sang Ginoo sa judgment in the last day nga ti pila ka milyon ang natipon mga kwarta. Hindi bala? Sometimes we become discouraged because we only see the present moment. God sees the whole picture. Amo na gani abyan, importante gid ang pagpangamuyo, ang pagsimba, ang pagbasa sang pulong sang Ginoo para ma-correct sang Ginoo ang aton perspective sa kabuhi. Remember what Isaiah 55:8 and 9 says. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. Lastly, God Himself is our greatest treasure. Sa katapusan sang Psalm 73, nagbag-o na dira fully ang tagipusoon ni Asaph. Hambal sang Psalm 73 verses 25 to 26, Whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Na-realize ni Asaph nga bisan abi naton unfair ang kabuhi diri sa kalibutan, mas maayo gisa gihapon nga kaupod naton ang Ginoo kaysa sa may ara kita sang earthly success pero layo kita sa Ginoo. Abyan panumdumon naton nga madula ang kwarta, ang kasikatan, bisan pa ang aton health. Only the Lord remains forever. The believer's greatest blessing is not an easy life. It is the presence of God Himself.

Salamat sa inyo padayon nga pag-upod sa amon sa papuri diri lamang sa Radyo DYVS 1233. Magandang hapon sa ating mga kapatid sa Agape Family Centers all over the Philippines, especially to our senior pastors Romel and Susan Guevara and pastors Jesse and Debbie Socaldito of AFCPH Norzagaray. Magandang hapon din kay Ate Lai. They are following us through Facebook Live. Greetings man sa akong mga paryente nga nagaupod sa aton programa, especially to Francis Dagunan. Good afternoon sa akong mga students sa La Consolacion College, Bacolod, and also to the students, staff, parents, and teachers of Emiliano Lizarres National High School, especially to Ma'am Rita and Ma'am Chiki. Good afternoon man sa mga hardworking employees sa New Government Center, Bacolod City, especially to Ma'am Kleng. Maayong hapon sa tanan nga nagapamati sa papuri sa radyo man o kon sa Facebook Live, especially sa ila ni Alice Melendez, Tristan Gulay, Chris Dacumos, Elinor Dureza, Ransom Garcia, Alan Henterola, RJ, Sarah Jane Villaflor, Sheila Sadile, Ayan Tingson, Japeth Dolana, and Laarni De Los Reyes. Stay anchored in God's presence as we share more timeless praise from the Papuri Singers.

Until next time, kabay pa nga nasimba ninyo ang Ginoo in spirit and in truth paagi sa mga ambahanon nga nabatian ninyo. Mag-obdanay naman kita sa liwat diri sa Radio DYVS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Kag sa aton programa, nga papuri. When life feels unfair, do not run away from God. Run closer to Him. Because the presence of God is better than anything this world can offer. God bless everyone.

0: Kapag sa harap ng gamit ang kaibigan mo si Presi, ganito.
1: Ang galing-galing mo talaga, Presi! Congratulations! You really deserve this promotion.
2: Thanks, Janet.
0: Kapag nakatalikod na si Presi, ganito naman.
3: Ay, nako. Talagang palakasan lang dito sa kumpanyang ito. Kung di ko pa alam, nakaya na-promote lang niya si Presi dahil madikit kay boss. Kung sa bagay, baka naman mas madali na rin ako ma-promote ngayon dahil kaibigan ko si Presi.

pero kung imo panduman, dako gid ang pwede nga malain o kung ma-improve sa imo nga personality. Of course, by God's grace, sabihan, no? Ma-improve gid na naton. And hindi kita magpatiyabihan nga wala ko si Min, hindi ako mabago, hindi ko kaya mabago, wala ako sa chance, hindi ka mapumati, isa mo sila ng mga hambalanon sa imo. Maatong pamatian nga kita magapatiab yan nga we can find meaningful change sa ato nga kabuhi. And of course, we need God na mag-direct sa ato so that we can walk through this life with a purpose. Kapag kaabiyan, kung gusto magin nato yung mga changes sa ating kabuhi, hindi na miota na nagin yung mga changes. Kung hindi nga mga changes, of course, mga meaningful na pagbago sa ating mga kabuhi. Kung ina magin meaningful ang git, kaupod ang ating niya Ginoo. May trahunta siya sa ating mga plano sa kabuhi, we pray natin sa Ginoo, Lord, naman niya ako ng kinaplano, depende sa inyo, Lord, akong hindi matuman o kung ano ang invitation sa akong maubay lang po Ginoo. So, muna abiyan. Importante nga, kita, dependent kita sa Ginoo. Anyway, dudahan, tinamlay na.

0: May pera bang matapos ang panonood ng TV? Meron, dahil sa oras na ito'y iyong i-off, malaki ang iyong matitigid. Narito ang ilang power tipid tips mula sa FEBC. I-off ang TV set kung walang nanonood. Kung ikay gumagamit ng transformer para sa TV, tanggalin ito sa saksakan. Dahil ito ay kumukonsumo ng elektrisidad habang nakaplug. Manood ng sama-sama. Ang paggamit ng maraming TV set ng sabay-sabay ay nakakasiya sa una. Ngunit pag dumating na ang bill ng kuryente, tiyak, pawi lahat ang iyong mga ngiti.
1: Ang kuryente matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang power tipid reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
2: Ini ang 12.3 Radyo DYDS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga kapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwana sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.

0: Ayang araw mga kapatid, kumusta na po ang bawat isa? Tayo po ay nagpapasalamat sa isa na namang araw na binigay ng Panginoon, isang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama, at isang linggo na binuksan ng Panginoon para sa atin. Sana po ay tumatanaw tayo sa isang produktibong linggo, isang pagkakataon na magagamit para sa kanyang kapurihan. Ano po? At patuloy po tayong nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga kasama dito sa ating ministeryo, mga partners po natin sa ministry, na tinitiyak na ang ating programa ay inyo pong masusubaybayan gamit po ang radyo, gamit po ang internet. Yan po ay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, iba't ibang oras din po. At panalangin natin, ano, lalong-lalo na yung mga istasyon na hindi pa natin napupuntahan. Eh, nawa po'y mapasyalan din, ano, at makilala naman natin yung ating mga ministry partners at maging ang ating mga listeners po sa mga lugar na yan. So tayo po ay dadako sa ating pag-aaral sa pagkakataong ito. At isa po sa mahalagang dapat i-develop ng isang mananampalataya sa kanyang buhay ay yung pong pag-manage ng time. Alam niyo po, ang oras ay sobrang halaga. Sabi nga eh, teach us to number our days aright, that we may grow a heart of wisdom. Merong isang management expert na nagsabi, at ito na may hindi isang lihim o sikreto, ang sabi niya, pag hindi mo na manage ang iyong oras, eh marami kang disadvantage sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Totoo naman yan, di ba? Na pag tayo po ay kinapos ng oras, ang daming pagkakataon na hindi natin na mamamaximize yung productivity level, bababa. At the same time, yung quality ng ating relationships magdi-deteriorate din. Eh, totoo naman yan. Dahil kadalasan po, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, na parabang, sabi nga, fast-paced. Pero mapapansin po natin na ang takaw din sa oras. Dahil parabang kahit ang bilis na ng pagkilos ng tao, ang dami ng mga teknolohiya na nalikha para bumilis. Eh, parang lagi pa rin kulang ang oras. Napansin niyo ba yun? Minsan ho, pag talagang nag-reflect ka sa mga bagay na ito, mapapaisip ka, eh bakit ka nagkaganon, ano? Ang dami nating ginawa para mabawasan yung panahon na ginugugol natin sa iba't ibang mga bagay. Pero kahit ganoon, ang dami pa rin mga oras na parang ang bilis lumipas at parang kulang pa rin, di ba? Alimbawa na lang, ano, naalala ko no, ako yung nagpapastor dyan sa isang barrio sa Batangas. Eh, alam nyo ho, hindi kami umiinom ng instant coffee doon. Talagang yung pong kape na niluluto sa takuri. Oh, alam nyo pa ba yan? At yan po ay pakukuluan. At nakakatuwa kasi yun hong takuri na may lamang kape, no, na giniling, ano. Yan ho ay hindi na umaalis sa tabi ng kalan. So yung apoy dun sa kalan, ano lang ho yan, bubuhayin, papatayin lang yan. Pero usually may mga bagay yan, pinababayaan lang. So yun hong kape na yon, pag gusto mong medyo mas mainit, ipapatong mo lang dun sa kalan. Pero otherwise, nandun lang siya sa gilid at warm na warm lang. Ano? Ang tagal ng proseso, aba. Eh siyempre giniling pa yan, o paminsan sa palengke ipagigiling, tapos pagdating po doon sa bahay, hindi po ganun kadali ang pagluto, pagpapakulo niyan. Hindi katulad po ngayon na ayan, may mga instant na nga tayo, bukod sa instant, misa kung talagang tinamad ka na sa pagtitimpla kahit ng kape, aba ida-drive-thru na lang. At pag drive-thru mo, habang ikaw ay bumabiyahe, ayan, pahigup-higup ka ng kape. Malaki ang nabawas sa oras, sa pagkain, ganun din. Kung mapapansin niyo po, marami sa mga kinakain natin ay processed. No? So, ibig sabihin, hindi ho ganun katagal i-prepare, hindi ho ganun katagal lutuin. Mabilis na, di ho ba? At marami na rin tayong mga kagamitan na nagpapabilis lalo. Lalong-lalo na kung kayo po'y kakain ng bulalo, no? Pasintabi ho sa gutom na gutom na. Ang tagal ho pakuluan yan para palambutin, di ho ba? Pero ngayon, may mga pressure cooker na at paminsan po, itatambog mo na lang lahat. Pagbukas mo nung lutuan mo, ayos na. Luto na ho lahat, di ho ba? So, para bang ang daming na-cut down sa mga oras. Dagdag pa natin, syempre, yung technology sa communication, na kung saan kahit po kayo ay nasa kalsada pa lang, paminsan po pwede na ninyong simulan ang inyong coordination meetings dahil merong paraan na magtawagan po. Pero again, pansinin mo po, sa kabila ng ganitong mga technological advancement, ang mapapansin natin, parabang hikahos pa rin ang tao pagdating sa quality time. Yan po ang reality. At mapapansin natin na ang pinag-uugatan po talaga nito ay ang tao kadalasan po, basta meron tayong time at wala tayong discipline, we waste time. Yan ang tendency. Kaya nga ang sabi ng isa pang author, usually daw may mga tao na yung time management works for them. Okay yun. Ibig sabihin, marunong sila mag-set ng time. Halimbawa, yung schedule nila, to-do list, ano yung values nila so that they can evaluate, ito bang paglalaanan ko ng oras? Tama ba to? Sulit ba to? Dapat ba ito? But then again, tama yung sabi ng isang author na para sa karamihan, ang issue is not time management. Ang issue po ay, kung tawagin natin, personal management. So babalik pa rin tayo sa issue ng stewardship. Marami tayong mga pagkukulang to the point na mas nabibigyan natin ng mas maraming oras ang bagay na hindi dapat paglaanan ng mas maraming oras. Mas marami tayong pag-iisip sa mga bagay na hindi naman dapat paglaanan ng ganoong kahabang panahon para isipin. At paminsan po, parabang ang dami nating kaabalahan na pati ang puso natin, nakatali na sa mga bagay na ito, na kahit po sabihin natin may time tayo for better things, sometimes yung puso, yung isip natin is distracted by lesser things. Yan na nga, ang epekto po ay ang quality of life bumababa. So basically, yung usage po natin ng time ay reflection ng ating discipline, reflection po ito ng ating values, reflection po ito ng kung ano talaga ang importante sa ating buhay. Sabi nga kahit po anong sabihin natin na ito ang priority ko, ito ang mahalaga sa akin, well, ang talaga makapagsasabi kung ano ang priority natin at mahalaga sa atin ay hindi po yung sinasabi lang natin, kundi kung titingnan po yung oras natin, kumusta yung allocation, di ba? Diyan mo malalaman ngayon, yan ang talagang sigurado, tiyak, yan po ang makapagbibigay ng realistic na perspektibo sa ating usage ng time, sa ating tunay na nilalaman ng ating priorities. Kaya nga, kung atin hong oobserbahan, isa sa tinuturo ng Bible sa atin na napaka-importante ay yung pong maging good stewards tayo. At sapagkat yung pagiging good steward will ensure na maging yung paggamit natin ng time ay magiging tama. We will not be distracted by lesser things, we will have less complications, and we focus on more important things. Things that glorify the Lord. So, tingnan po muna natin ang pundasyon ng lahat ng ito. No? Sabi nga natin, yung personal management ay nag-uugat po sa stewardship. Ibig sabihin, we acknowledge that life is from God, at ang buhay po natin ay dapat gamitin para sa Kanyang kapurihan. Ulitin natin yan, na ang buhay po ay nagmumula sa Diyos at ang atin namang responsibility ay gamitin ito para sa Diyos. Ang sabi ng isang author, your life is God's gift to you. What you do with your life is your gift to God. Ang buhay po natin ay kaloob ng Diyos sa atin at kung ano po ang kalalabasan ng buhay na ito, yan naman ang regalo natin sa Diyos. Napakaganda nun, at napakatotoo ng mga pahayag na yon. Kaya ang challenge talaga para sa atin mga kapatid ay tingnan po natin, no, kung ang Diyos kaya ang gagawa ng ating schedule, masasabi ba natin na parehas ang paggamit natin ng oras kaysa tayo yung gagawa ng ating schedule? Can we honestly say that we will become better time managers kung talagang iisipin natin na ang oras ay sa Panginoon at para sa Panginoon? So magandang pag-isipan, di po ba? Kaya kailangan po nating pagbulay-bulayan ang bagay na ito. Dahil marahil nga po, ang isa sa mahalagang kaloob ng Diyos sa atin ay time. Totoo yan. Pero ang isa ring mahalagang kaloob natin, hindi lang sa Diyos, kundi sa ating sarili, ay yung pong proper usage of time. Dahil pag hindi po natin nagamit ng tama ito, eh tayo rin po ang malalagay sa disadvantage. So pagbulayan muna natin at pag-isipan ito. O tingnan niyo po sa inyong personal na karanasan. Kayo ho ba yung tao na paminsan eh nasasabi niyo ano ba yan? Kulang ang oras? O kaya kung may extra time pa, sana ganito ang gagawin. O kayo ho ba yung ganong tao? O follow-up question. Kayo rin ho ba yung taong napapansin ninyo na marami kayong sinasayang na oras? Aba, eh kung parehas na oo ang inyong sagot, sasabihin natin eh nakukulangan tayo sa time. Tapos sa kabilang banda eh umaamin din tayong marami tayong sinasayang na oras. So obviously the problem is not time but the usage of time, the allocation of time. Kaya mahalagang makita natin ano ang dapat nating gawin. So, puntahan natin ang pundasyon ng lahat ng ito. If we want to see improvements, tingnan po natin ang ilang mga challenges na kailangan natin gawin o kaya harapin para po tayo ay maging good steward of time and at the same time we can manage self more effectively. So, una sa lahat, pag-isipan po natin, why are we given time? Bakit ba tayo binigyan ng oras? Ano kaya ang layunin ng Diyos? Ba't niya tayo binibigyan ng oras? Di ba? Ang isang tao na hindi naiisip ito ay isang tao na walang plano. Wala siyang allocation ng time at paminsan po ay spontaneous, meaning kung ano yung dumating, yun ang kanyang gagawin. Pero hindi niya iniisip ahead of time kung ano po ang mga bagay na dapat paglaanan, unahin, ano ang mga bagay na dapat i-consider na pinakamahalaga at yun ang dapat gawing pangunahin. So, kung mapapansin niyo po, nag-uugat talaga siya doon sa katotohanan na hindi po natin nire-recognize na ang Panginoon ang siyang dapat magdikta sa ating paggamit ng oras. No? Siya po talagang nararapat na magdidikta nito. Kung ang Diyos ang gagawa ng ating schedule, what would our schedules look like? Ito pa, ang isa pang bagay na mahalagang makita po natin dito, hindi lamang po yung tinatawag nating time management. As I said earlier, kasama, nakapaloob dito, yung personal management. Bakit? Ganito po yan. May mga pagkakataon na meron tayong allocated time, pero ang problema po, wala na tayong energy para gawin ang isang bagay sa oras na itinalaga natin. Napansin niyo ba yan? Paminsan ho, mamaya gagawin ko to, o kaya bukas, ganito ang schedule. Tapos pagdating kinabukasan, tulog ka pa, tulog ka na, o kaya ay pagod ka na. At mapapansin mo na parang kahit may oras kang inilaan, parang hindi prepared ang isip, o kaya ang pangangatawan ay hindi po nakahanda para gawin ang dapat gawin. So pinapakita po nito mga kapatid na although we have set time for what we need to do, ang problem po hindi natin na-manage yung ating sarili, so we allocated too much energy on other things to the point na yung dapat nating unahin at gawin, wala na ho tayong energy to do that. So, kailangan ding i-manage natin yung energy. Sabi nga ni John Maxwell naman, kailangan daw po ay talagang pag sinabing time management, you don't only manage time, but you also manage your energy. Now, isa pang mahalagang bagay na dapat nating isaalang-alang dito, mga kapatid, tingnan natin yung mga bagay na nade-deprive natin sa ating sarili kung wala tayong discipline sa time. Alam nyo, sa 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27, gumamit po ng illustration si Apostle Paul. No? Sabi niya, run to win. Run in such a way that you will win. Yan po ang rendition sa New Living Translation. At isa po sa binanggit niya doon, sabi niya, so I run with purpose in every step. No? Tumatakbong may layunin sa bawat hakbang. Alam niyo, napaka-powerful ng pinapakita sa atin ng talata na yon. Dahil ang ibig sabihin, every action, every decision, even the reactions that we have or make should be aligned with purpose. So, ibig sabihin po niyan, everything that you do is a step closer para sa inyong layunin, para sa layunin ng Diyos sa ating buhay. So, bawat ginagawa ay nagko-contribute sa fulfillment ng ating mga layunin, di ho ba? So, pagka ganon, wala tayong sinasayang at matitiyak natin na today is better than yesterday and tomorrow is better than today. Totoo yan. Yan ang isang sukatan eh. Kaya kung napansin mo sa iyong sarili na parang hindi yata ganun, na parang dati mas marami akong time, parang dati mas nagagawa ko ang dapat gawin, parang dati ay maluwag ang aking schedule pagdating sa paglilingkod. Kung napansin niyo po na pag tumatagal o habang tumatagal, tila yata lalong humihirap ang pagsunod. Ibig sabihin po meron tayong maling nagagawa o meron tayong maling nagawa pagdating sa ating priorities. Kaya ngayon, parang mas challenging at mas mahirap. At pansinin nyo, hindi lang yan related sa kasalanan, ha? Paminsan po ay meron tayong mga hindi naman kasalanan, pero ito po ay hadlang sa ating paglago. Ibig sabihin, hindi naman siya morally wrong or evil, pero ang problem po, because we mismanage, ang nagiging epekto po nito, we lose time for what is more important. So, mahalaga po nating tingnan yung aspeto din na yan. Ano ba yung nawawala sa akin? Ano yung mga nauubos na pagkakataon? What do I lose every time I waste time? Merong isang pag-aaral na ginawa, ano po? At sa panahon daw ng technology, itong ating panahon, mapapansin po natin na yes, sabi nga natin sa umpisa kanina, pinabilis ang mga bagay, pero ang problema, pinarami ang distractions. Di ba? Yung cellphone, supposed to be, inimbento po yan to connect those who are not connected. Yung magkakalayo, pinag-uugnay. Napakaganda nga namang teknolohiya ng cellphone, di ba? Naalala ko dati, nung wala pang cellphone, kung ano-ano pa, may beeper pa, pager, nandyan pa yung mga telegrama, nagkakahalataan tayo ng edad, At paminsan pa nga yung traditional na sulat, no? Na ang biruan nga nila bago makarating, na nagsasabing si ganito may sakit, pag nakarating sa iyo yung sulat, patay na, nailibing na pala. Masyadong mabagal. Pero pansinin mo, nung na-develop po ang technology ng communication, tila yata wala pa rin tayong panahon. At ang reason po doon, dahil nag-facilitate din po ito ng increase sa mga bagay na kung tawagin po natin ay distraction. Yung mga bagay na nakaka-distract, di ba? Kaya paminsan, halimbawa, awak-awak mo ang cellphone, titingnan mo lamang naman kung merong nag-message at kung importante ito. Maya-maya, mapapansin mo sa sarili mo? Mamaya, nakahook ka na dun sa cellphone, meron ka ng pinanunood at paminsan pa nga ang masaklap. Biglang, kumbaga, nandun ka physically sa isang lugar, pero ang isip mo, ang attention mo, nasa ibang bagay na. Di ba? Kaya paminsan, yung quality relationship sa pamilya, nawawala . Dahil, madalas kong marinig ito, paminsan po, meron kayong time together, but you are in essence not together dahil ang problem po is pinaghihiwalay ng mga gadgets. Bakit nga ba ganun? Ang mga magulang po, ang hinaing bakit ba yung aking anak hindi sumasagot sa aking mga message sa kanya? Pero mapapansin mo naman, pagkasama mo, lagi namang hawak ang cellphone. So, ibig sabihin, parang malabo yatang isipin na ang naging issue hindi ko dala ang cellphone. Dahil paminsan po, yung cellphone saka yung ating mga anak, parang hindi na paghiwalayin, yan po, typical. When you look around, you see that in society. So we're sacrificing quality family relationships because of that. Yung kalusugan natin is also affected. Yung bang parang laging tense ang ating pangangatawan sa kadahilanan po na ang dami nating kaabalan . Kaya para bang yung katawan natin laging hindi mapakali, laging kulang, di ba? Nakaka-stress kaya yung ang dami mong hinahabol na deadline, minsan nagpapahinga ka pero yung isip mo tumatakbo pa rin, no? Yan nga yung biro ng iba. Bakit nga daw ba ganun? Supposed to be day off, supposed to be pahinga, pero pag may mga unsettled ka pa, may mga kailangan ka pang i-address, ayusin, ano nangyari later on, mapapansin mo nakapahinga yung katawan, meaning wala kang ginagawa, rested supposed to be, pero pagod pa rin, stressed pa rin, kasi yung isip, takbo pa rin ang takbo. Paano yung ganito? Paano yung ganyan? Anong gagawin kasunod? Ano ang kailangang hakbang? Diba? So, anong nangyayari po? Parabang ang nananaig sa ating mga relationships ay yung resulta ng stress. The family instead of becoming the primary relationship, ang nangyayari po, sila na yung shock absorber. Dahil yung stress natin sa work, yung stress natin sa traffic, yung stress natin sa paghahabol, ay dala-dala natin pauwi sa ating mga tahanan at ang ating sambahayan ang siyang nagdurusa. Ngayon, ang tanong ito, nananalangin ka ba na i-bless ng Panginoon ang iyong family relationship? O kung kasama yan sa panalangin mo at sinabi mo, yes, pastor, nananalangin kami ng ganyan. O, na-imagine mo ba na mangyayari yung meron kayong good quality family relationship kung hindi kayo good stewards of time? So obviously, hindi. Paano ba yun? Paano bang mangyayari yung good family relationships pag hindi ka namang good steward of time? Dahil in essence, sabi nga ng ibang mga authors pagdating po sa marriage and parenting, ang spelling daw ng love is not L-O-V-E but T-I-M-E. Ibig sabihin po ay time. Kaya ang challenge po sa atin mga kapatid is to become a good steward of time. Because if we are good stewards of time, then mas marami ho tayong pwedeng magawa. We will have quality relationships. At the same time, yung potential mas lalaki, mas tataas. Because the basic element of time, yung isang ingredient na napaka-importante para ma-achieve ang lahat ng ito, which is time, ay hawak po natin. Kaya, tandaan po natin, sabi nga, teach us to number our days aright that we may grow a heart of wisdom. Ibig sabihin po nito, help us to become good stewards of time, to be conscious that time is running, to be conscious and to be aware that time is limited, to be conscious and aware na yung pong pagkakataon ay siyempre nakaugnay sa mga taon ng ating buhay. Kaya pag wala ng panahon, wala na rin pagkakataon. So nawa po ay naging pagpapala ang ating pag-aaral na ito. Muli, ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: adlaw sa inyong matanan. Ako si Dr. Meg Ariola Bulido sa PhilHealth Regional Office 6 na ginaimbitahan namon ang tanan nga FDA license ng mga pharmacies diri sa Negros or sa atong bilugan rehiyon nga mag-a-apply magpa-accredit nga mangin gamot package provider. Recently, gin-enhance ni PhilHealth ang iya nga konsulta into YAKAP program or Yamang Kalusugan program. Nag-include dira ang konsultasyon, ang mga laboratory tests, ang aton nga additional benefits for cancer screening tests and gamot app. Through gamot, mayara kita ma-avail nga mga libre nga bulong sa gamot accredited facilities. So giniimbitahan ginamon ang mga pharmacies nga FDA and DOH license nga magapa-accredit kay PhilHealth para ma-provide ini nga mga bulong para sa aton nga mga kapwa nga mga Pilipino nga ma-register sa aton YAKAP facilities. For further instructions sa inyong pag-apply, palapit lang kamo sa nearest local health insurance office, Leo Bacolod, Leo Sagay, or Leo Kabangkalan. So, gina-look forward namo ng inyong mapag-apply. Kag madamo pa salamat sa inyong pagbulig sa realization natin sa aton nga universal healthcare sa aton nga pungsod Pilipinas.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ng Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Ang lawas ang among prioridad, yari ang programa nga magatalakay sa mga benepisyo kag serbisyo tuoy sa imo ikaayong lawas. PhilHealth, your partner in health.
4: Maayong hapon, Bacolod, kag maayong hapon sa tanan nga listeners, members and

siya bilang isa ka miyembro ni PhilHap. So sa aton mga tagapanamati, mga listeners naton, viewers and members, amon kamo ginaagda nga mag-contact sa amon cellphone number 0915-322-5976 sa liwat 0915-322-5976. If may ara ka mo sa mga pamangkutanon na gusto ninyo matagaan sa sabat, at kung may ara ka mo sa mga queries and mga butang na gusto ninyo maintindihan parte sa aton mga regulasyon and policies diri sa PhilHap. Kag para sa aton mga members nga yara subong no, nag-scroll-scroll sa ilang mga Facebook, nag-tambay-tambay lang no, sa ilang social media, pwede ka mo ka-check sa aton nga program through the official Facebook page sa aton nga radio station, 1233 Radio DYBS Facebook page. And so, sa aton mga avid listeners, mga always nagasubaybay, kag nagatambay din no, sa aton programa every Thursday, 5:30 p.m., kung madumduman naton last week, kita nag-istorya no, parte sa masakit nga gout. Kay ti no, ang masakit nga gout is common gid no, hindi lamang diri sa aton sa pungsod Pilipinas, kundi sa bilog nga kalibutan. And so last week no, aton ay baluan nga ang gout dali, isa ini siya ka klase sang balatian, kung sa diin ang aton yung mga joints nagahubag. And commonly no, ang nagaapektuhan sa gout attack is ang aton nga kamalagko sa tiil, kagiban pagin yung mga parte sang lawas naton nga may aras ang joints, pero sang siko, tuhod, kag mga buko-buko naton sa tiil. And kilalaman ninyo siya no, sa ginatawag nga gouty arthritis. Kag isa ini siya sa pinakasakit nga klase sang paghubag. Kag ang ibang ganino nga ginaatake sang gout, kada mabatsyagan nila nga nagaatake ang gout gani, gainom sila dayon sa mga pain relievers upon mga bulong nga ginareseta sang doktor nila para madula ang sakit nga ila ginabatsyag. And for the information sa aton mga members kag mga taga-Paranati, ang ginahalinan sang gout amo ang kondisyon nga ginatawag naton nga hyperuricemia. And sa hyperuricemia, nag-produce ang lawas naton sa madamo or too much nga uric acid. And ang uric acid naman, ginaproduce ini siya sa aton lawas paagi sa pag-breakdown no, sa mga purines nga makita sa aton lawas kag sa mga pagkaon nga ginakaon naton. And ang mga pagkaon nga rich in purines, amo ang mga karne, no, mga red meat, mga karne sang baka, karne sang kanding, mga organ meat o kung kasudlan, kag mga klase sang seafoods, no, parusing anchovies, mga sardinas, mussels, mga scallops, kag trout and even ang tuna. Kag ang too much nga pagkaon ng sininga mga klase sang pagkaon, pwede gin magresulta sa hyperuricemia o kung too much nga pagsaka sang uric acid sa aton lawas. Kag kung may aras ang sobra-sobra nga uric acid sa aton lawas, ang mga uric acid crystals nga ginatawag monosodium urate, nag-build up ni sila o nagatipon sa parte sa aton lawas nga may aras sa mga joints, sa mga fluids kag mga tissue sa aton lawas. So usually no, ang mga monosodium urate o kung mga uric acid crystals pirmi ni sila nagadamugid kalabanan sa aton mga tuhod kag sa aton mga kamalagko sa tiil. Amo ina nga dra permi nagauna atake ang gout every time yara sang gout attack o kung gout flare. And ano-ano bala no ang mga factors na nagapataas ang chances ng isa ka tawo nga magka-gout or magka-gout flare or gout attack. So ato na ibaluan last week nga ang mga lalaki gali most likely sila giniya ang ginaatake sang gout. Ay ti no, ang mga lalaki sila ginipirmi ang nagainom sa mga alcoholic beverages. And for you to know, ang too much na pag-inom sa mga kalubog ng ilim nun, makapataas man sa uric acid, which will in turn makapatubo sa gout. Amo man ang mga individual na taas kayo ang ila weight o kung ubis, and those who are eating and drinking food and drinks, nga taas ang fructose level o kung types ng sugar. And sa nahambal naton, ang mga individuals na pirmi nagakaon sa mga pagkaon nga rich in purine. So, ang mga individuals na bala nga pirmi nagakaon na sal, mga na pirmi nagahigop sa nga sabaw sa nila ga bala nga karne, sila ni ang dako gilang chances nga magka-gout. And of course, those persons no, nga may aras ang hypertension kung taas kayo ang ilang blood pressure, mga may diabetes, kag may insulin resistance, kag those individuals na may arasang poor kidney function. So, amun sila no, ang mga persons and individuals nga most likely takugi ng chances nga magka-gout. And for those persons no, nga takugi ng chances nga magka-gout, every time may

0: about flare o kung gout attack, nagasugod ini siya gulpilanggid kag pwede magdugay sa pila ka adlaw kag pwede gid magdugay hasta pila ka semana. And once mag-ayo ang imo gout attack, dugay naman ni siya magbalik liwat or mag-atake liwat. And may ara ganito nga nag-atake liwat ang ilagout, mga binulan ba yan? And may ara man mga individuals nga gina-atake liwat after a year ba yan? And this is usually no caused by your lifestyle. And once mag-atake ang gout, usually one joint at a time na bisaya. And usually kung mag-atake ang gout, ang nagkakaigo gid is ang mga buol naton and ang aton mga dapa-dapa sa tiil. Kag mabalaan mo na siya nga gout flare na siya kung gout attack, kahit grabe ang intense no sa nga kasakit ng imo ginabatyag, kag may aras ang paghubag and nagapula na siya ang parte nga may aras ang gout flare. And usually, this is found gid sa aton mga joints, sa buol, sa tuhod, sa aton dapa-dapa, and doon makabatsyag ka nga doon nagapalang init ang parte sa lawas na tunungan may aras ang gout flare o kung gout attack. And kabalo bala ka mga medyo budlay i-diagnose kung may gout mo lang isa ka-individual, kaya ang mga sintomas nga ilagi na batsyag, parihugin ang mga sintomas sa iba nga klase sa masakit. Kagbiskan, isa sa mga indikasyon na may aray ka sa gout ang pagpalamula, pagsakit, kaga paghubag sa iyong mga joints, hindi na makahatag sa nga kasiguraduhan na gout gid ang imo ginabatyag. And tandaan ta gid nga madamo na gid nga cases nga nagalala ang ilang ginabatyag nga masakit kay tungod nga self-medicate sila kag inom sila sa mga bulong nga hindi dapat inumon. So mas recommended gid nga magpakonsulta kita sa isa ka doktor o kun mga eksperto sa joints para makasigurado kita nga ang imo ginabatyag is gout gid man. Kay mas maayo gid kag practical gid nga magpa-check up para mabalaan kung gout gid ba lang imo ginabatyag ukon mas lala pa. Kag if magadto ikaw sa doktor no pagihambal mo ang imong mga sintomas and to check if you have gout gid man, ang imo na doktor ang magarekomendar nga mag-undergo ka blood testing para i-check ang imong uric acid level kag creatinine level sa imong dugo. And also ma-recommend man na siya no nga magpa-joint fluid test ka kay ginakuhaan ano sang sample sang fluid sa apektado nga parte sang lawas and then obserbara na siya under the microscope to check if gout gid man ang imo ginabatyag. And after that no, kung may baluan nga gout gid man dali ang imo ginabatyag, ang imo physician naman dayon ang mag-recommend sa mga medication nga nagkaangay para sa imo. And mas maayo nga bungon sang mas timprano ang gout para malikawan ang pagbatyag sa sobra kasakit sa atong mga joints. And usually, gamayo tayo ng atong pamatyag and gadula ang sakit after makainom sa bulong or ma-treat na ang gout. And kung maka-experyensya japon sa gout attacks, mas maayo nga mangita sa nga permanent nga treatment and medication para hindi mahulog sa komplikasyon kag pagkaguba sa joints. And ang imo na physician no ang mag-recommend sa imo nga mag-take sa mga anti-gout medication pareha sa mga anti-inflammatory drugs and corticosteroids para madula ang sakit kag paghubag nga imo ginabatyag. And para sa iba nga tao bala, ang gout pwede gid siya magbalik-balik. So kung sa yuron makabatyag ini sila sa mga severe gid nga gout attacks kapila sa isa ka tuig. Kahit mas maayo gain nga kung makabatsyag ka sa mga sintomas ng gout, mag-adto dayon sa physician agud malikawan ta na ang paglala and complications ng gout. Kay ang chronic gout o ang ginatawag nga gouty arthritis pwede magresulta sa mga nagkakalain-lain nga komplikasyon kung mapabayan. So pwede ini magresulta sa mga joint damage, ang deformity sa atong joints, and of course loss of mobility or range of motion kati budlay na ikaw mag-iyo. And pwede gidin eh magresulta sa pagkaguba sa atong nga bones. And kung makita ninyo sa mga pasyente nga may aras ng gouty arthritis, may ara sa mga nagkakabukol-bukol sa ilang mga joints no, amo na siya ang inatawag na tophi o kung mga lumps or deposits no sa uric acid crystals that form underneath the skin. And also ang gouty arthritis pwede gidin magresulta sa kidney stones and of course, chronic kidney disease. So, sa liwat, kung makabatsyag sa sintomas ng gout, mas maayo gid nga magadto sa physician agud matagaan sa insakto nga diagnosis kag matagaan sa insakto kag nakaangay nga mga pagbulong. And sa aton bala mga members nga ma-admit sa hospital due to gout, no? May ara kita coverage no para sa admission due to gout. So, we have 13,650 pesos ng coverage if ma-admit sa hospital due to gout attack and gout flares. So, amoy na siya tanano ang ato na istoryahan last week pati sa atong topiko about sa gout. And well, no, right now, kita naman mag-istorya parti naman sa isa ka masakit which is seryoso kag chronic gain nga klase sang disorder. And ini nag-aapekto 50 million katawo worldwide and wala ini siya sa ginapili nga edad. So subong hapon kita mag-istorya pati sa masakit nga epilepsy. Kaiti, no, para sa information sa aton mga tagapanamati, every first week sa September, aton ginasilibar ang National Epilepsy Awareness Week. Kag inino alinsunod sa aton nga Proclamation 230 nga gindeklara kag impirmahan sang aton anay presidente Gloria Macapagal Arroyo sang August 12, 2002. And inino himo kay ti ang kakulangan sa ibalo kag pagitindi parte sa balatian nga epilepsy o kun kuyap nagapadulong inino sa lain nga pagitindi sa balatian nga ini. And of course, the social stigma para sa mga pasyente nga may amusini nga kasi sa balatian and inino nagabalabag para maka-access sa epektibo nga pagkonsulta kaga pagbulong sa mga tao nga may amusini nga balatian. Kay ang epilepsy bala, pwede makadulot gid no o kung magresulta sa seryoso nga medical nga konsekwensya. And pwede gid inino mangina economic and social burden. But for you to know, no, ang epilepsy treatable ini siya. Kag majority sa mga tao nga may epilepsy, pwede gid mga buhi sa nga normal kag pwede pa mangin produktibo sa ilang pag-ubra. And well, no, right now, to support sa ato na National Epilepsy Awareness Week, kita mag-istorya parte sa sininga masakit. So, aton hibaloon, ano inibala ang balatian nga epilepsy? So, ang epilepsy gali, isa in siya kabalatian nga nag-aapekto sa utok o kung brain sa isa katao. So, isa in siya ka-brain disorder nga ginakarakterize, no, sa nga sulit-sulit o kung repeated ng mga seizures. So, by saying, oh, repeated ng mga seizures, if may aralan niya sa single seizure, it doesn't mean nga may epilepsy na dayon. Kaiti, ang epilepsy is diagnosed, no, if you had at least 2 unprovoked or uncontrolled na seizure at least 24 hours apart. So, sa epilepsy, may ara, no, sa mga nerves sa atong utok nga wala nag-signal properly. So, this causes seizures. Kag sa mga wala nakabalo kung ano bala ang seizures, ang mga seizures, mga uncontrollable na sila nga outbursts, no, of electrical activities that changes sensation, behaviors, awareness kag mga muscle movement. So, kung makita ka bala, gulpiada, nagatumba siya, nagakurug-kurug, and nagapala nga turong ang iya mata, and nagapula ang iya baba lang, hindi na makontrol, amuin na siya ang seizures. So, sa normal na function sa atong utok, ang mga cells sa atong brain, nag-send na sila and receive messages from all the other areas ng atong lawas. Kag ang ini mga messages nga transfer from the other organs sa atong lawas pagkatong sa brain, these are transmitted via a continuous nga electrical impulse nga nag-travel from cell to cell. And sa person nga may aras ng epilepsy, ang ini nga pag-travel sa mga messages from cell to cell, hindi siya controllable, no? And gulpin siya, may aras ng gulpin nga dasig, niya sa gulpi nga nagahinay, and ang ibang messages nagkakadto sa ibang organs and parts ng atong lawas. And this can cause disruption o kung changes sa imong awareness. So, gulpiada ka lang kakalipong, gabag-o gulpiada ang imong sensation, ang imong emotions, kag may ara sa mga uncontrollable nga mga muscle movements. So, sa isa ka person, may ara sa seizure or epilepsy, makitaan mo na sa mga signs and symptoms para sa temporary nga loss of awareness or consciousness ng kakalipong, mga uncontrollable nga mga muscle movements, muscle jerking, kag loss of muscle tone. Gulpiada siya nagaka-kurug-kurug, may arasang blank stare, upo nagaparang turong ang iya mata, and may arasang temporary nga confusion, o doon nagasala-sala siya bala, and there will be changes in hearing, vision, kag iya mga panabor, kag doon nagaparang alay, o nagaparang nambang iyang alawas, and may arasang sudden burst, no, sang fear, doon nagaparang kurbaan siya, and there is anxiety, kag nagadasig na ilang heart rate and ilang breathing. Kag kung manotice nyo sa ibang balang mga cases nga may aras ang epilepsy, ginabutangan nila kutsara ang baba sa isang individual nga ginaatake, no, kung ginasisure, kahit initungod, no, di iya makontrol ang pag-iyos ng ibaba, and pwede again makagat ang iya dila. So, ginalikawan na siya nato na amoy na nga ginabutangan kutsara ang iya nga baba. Te subong dumidyo malamuna muna kita sa nga nabalaan gawa no parte sa epilepsy kag kung ano bala no mga signs and symptoms ini no every time may aras ang seizure kag ini tanan no aton mas hibaluon pagid kag mas intindihon pa nato ang masakit nga epilepsy sa pagbalik sa aton programa. Yari anay ang mga malipot nga pahibalo.
1: Anime Cam Albuna of Fieldhouse Region 6. Ang aton UHC nagkapasiguro nga ang tagsa-tagsa ka mga Filipino ang maging miyembro sa Fieldhouse. Gani sa mga wala pa nakaparehistro sa aton Fieldhouse, ginaagda ko kamutanan sa pagparehistro na para masiguro nga protektado ang imo pamilya sa panahon sa emerhensya kag pagmasakit. Sa inyo pagpamiyembro sa Fieldhouse, maangkon ninyo ang peace of mind na kung ang miyembro sa imo pamilya ang magmasakit kag ma-ospital, yara ang Fieldhouse para maghatag sang nagkakaigo nga benepisyo. Magbisita sa pinakamalapit na opisina sa Fieldhouse ukon makipag-angot sa Facebook account na Fieldhouse Region 6 para sa dugang nga detalye. Tandaan, Fieldhouse is your partner in health.
0: Balik ka atong programa, PhilHealth, your partner in health. Inigihapon ang inyong partner, Partner Rick Arabello, sa membership section sa atong PhilHealth Local Health Insurance Bacolod. And sa first part sa atong programa, ito na ibaluan kung ano bala ang epilepsy, kag kung ano bala ang mga signs and symptoms din, no? And subong ato naman ibaluan kung ano bala ang mga causes, no? Kung nagaka-epilepsy ang isa ka individual. So, una gid nga causes, no, kung nga nagka-epilepsy ang isa individual is ang genetics. Ang mga researches, no, nagapati gid kag there are evidences gid nga nag-specify nga ang genes nag-apekto gid on how brain cells kana communicate, no, with each other and can lead to abnormal brain signals and seizures. Kag those ba lang ang mga individual na meron sang head injuries, no? Ang mga injuries from vehicular accidents and even, no, sa mga nakakadagdag ng mga tao, kag a sudden blow to the head can cause seizures. Auman ang mga brain infections, yung sa mga brain abscess, mga meningitis, no, kag encephalitis, kag ibang pagin ng mga immune disorders o kung mga kondisyon na nagka-cause, no, sa ating immune system to attack the brain cells, this can also lead to epilepsy. Amo man ang mga developmental disorders o kung mga birth abnormalities, kag mga brain condition and brain vessel ng mga abnormalities, kag iban pagid ng mga brain malformation, these are all known, no, to cause epilepsy. So technically, no, if you experience two or more seizures and hindi mo maibaluan kung ano gid ang insaktong medical condition na mayara ikaw, this is considered epilepsy. But before you make a diagnosis, ang imo nga healthcare provider gid ang mas nakabalo sini. So mas maayo gid na magpalapit sa isa ka physician or doctor para maka-perform sila sa physical exam and of course to check your medical history and they will ask, no, about your symptoms during sang imong seizure and conduct other tests to check gid if epilepsy gid man ang imo ginabatyag. And ang epilepsy na check ni siya, no, by a series of tests. So pwede ka gid ipa-undergo sa imong physician sang EEG o kon electroencephalogram to test and measure, no, sa mga electrical activity sa imong uto. And you can also undergo MRI o kon magnetic resonance imaging para makita, no, if mayroon sang tumor, infection o kung mga blood vessel abnormality sa imong utok. And also, you can undergo CT scan to check if there are bleeding or iba yung mga abnormalities that is causing your seizures. Kag of course, there will be blood tests to show, no, if ano gid man ang mga kondisyon nga nagakos ang imong mga seizure-like na symptoms. And if nakita sa imong mga laboratory tests nga mayara ka naman gid sa nga epilepsy, ang imo naman physician dayon, no, ang mag-recommend na mag-undergo ka naman sa nga treatment regimen for epilepsy. And first gid nga medication nga ipahatag sa imo is mga anti-seizure medicines. And most people, no, with epilepsy, if nakatake na sila sa mga anti-seizure nga mga medicines, naga-seizure free na ni sila dayon, no? But may alak ito iban nga hindi man totally madula ang ilang mga seizures but naga-decrease, no, ang occurrence and intensity sa ilang seizures. And may araganin mga adults, no, nga nag-take sa ilang medicines for 2 years or more, no? And wala na sila yung mga seizures, ginapauntat na sa nga doktor ang ilang mga medication. But finding the right medicine and dosage, no, can be complex man sa ito mga physician. So sila ang nakabalo by considering, no, sa iyong mga kondisyon and how often you have your seizures. Kahit tidra na sila mabase kung ano ang exact na anti-seizure medication ang nagkakaangay para sa iyo. And sa ito mga pasyente nga nag-take sa mga anti-seizure medications, kinanglanong gid nga mag-inom sila sa ilang medicines as prescribed sa ilang physician. And never stop taking your medicine without talking to your healthcare professional. And for you to know, no, almost 70% sa tanan yung mga nag-take sa mga anti-seizure medication, successful gid ng ilang mga medications and na-seizure free na sila. But for those, no, nga ang ilang mga medicine, mga anti-seizure medicines, wala gid nag-provide sa mga good results, ang ilang mga physician ang ma-op naman dayon for surgery. And sa epilepsy surgery, ang surgeon nag-remove na sila sa mga parts ng utok sa isa kapasyente na nag-cause ang seizures. And for some type of epilepsy, no, minimal invasive approaches lang ginimo sa ating mga physician para sa MRI guided nga laser ablation, which is directed, no, sa areas ng utok sa isa kapasyente that causes seizures. So ginadestroy na sang laser ang mga tissues para ma-prevent ang recurrence ang seizures. But sa liwat, no, ang epilepsy nga surgery is last resort na gid sa ato mga physician. And ma-surgery lang na sila if wala na gid nag-work out ang tanan ng mga medication. But ang success rate sa nga anti-epileptic and anti-seizure ng mga medication taas gid, kagdako gid ang chances nga maayo ang isa ka pasyente if mag-take sila sa gulong continuous and as prescribed by their physician. And sa aton mga members, no, kag mga pasyente nga kinanglanon i-admit sa hospital due to epilepsy, may ara gid kita coverage sa pilat for admission due to epilepsy. And sa subong, no, may ara kita 15,210 pesos na coverage for admission due to epilepsy. And pwede gid ini ma-avail sa tanan nga pilat accredited yung mga hospital kag mga doctors. And so sa liwat, no, para sa aton mga pasyente and mga members na may aras ng epilepsy, tandaan tagid nga do not skip gid or stop taking your seizure medicines. And of course, get plenty of sleep each night gid. Matulog sa insakto sa oras and get a regular sleep schedule kag learn stress management gid and relaxation techniques. Maglikaw man sa pag-inom sa mga makahulubong ilimnon kag pagpanigarilyo. And always take all your medications as prescribed by your doctor. Kag para sa tanan natong nga tagapalamati, hindi lamang sa mga pasyente sa epilepsy, even natong mga members, viewers, and listeners, always gig ka muna mong dinarimind nga mga irresponsable mga kita nga membro ni PhilHealth. Magbayad kita sa atong PhilHealth premiums, agud magamit nato ng atong benepisyo anytime na kinanglano naton gamiton. Kag always gig nga i-check nga updated nato nga membership data records dito sa PhilHealth, agud nga atong mga beneficiaryo, si Mrs. Man o kung atong mga kabataan, makagamit man sa atong benepisyo anytime na kinanglano nila. Kag always gig i-check nga PhilHealth accredited and doctors nga imo kaduan, kag siguraduhon nga nabuhin sa insakto ang atong mga PhilHealth benefits sa atong mga bills before kita mag sa hospital. Kag sa aton mga members, ang pag-request ng MDR and ID, free na siya, wala sang bayad. Magkadto lamang sa pinakamalapit ng PhilHealth office sa inyong lugar, agad maka-request ka mo sa inyong PhilHealth MDR and ID. Kag diri sa Bacolod, ang aton PhilHealth Local Health Insurance Bacolod, located kami in front of AMA College along San Agustin Drive, with telephone number 433-3694 sa liwat 433-3694. Kag for more information about our new updates, pwede ka maka-check sa amon Facebook page, PhilHealth Region 6. And aside din sa amon sa PhilHealth Leo Bacolod, meron ang kita PhilHealth Express, located sa 3rd floor sa Robinson's Mall, Mandalagan, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Kag sa ato naman mga miyembro nga admitted sa Corazon Noxin Muntilibano Memorial Regional Hospital, meron kita PhilHealth staff sulod sa Marasakit Center, open Mondays to Sundays, 9 a.m. to 4 p.m. Kag sa aton mga miyembro nga yara sa South nga bayan sa Negros, mayara kita PhilHealth Kabangkalan, located malapit sa Bag-o nga Kabangkalan City Hall. Kag sa aton naman mga members nga yara naman sa Norte nga bayan sa Negros, mayara kita PhilHealth Sagay, located malapit sa Sagay Bus Terminal, kag may ara man kita Philat Express San Carlos, located sa second floor sa San Carlos Public Market. So para sa aton mga members, viewers and listeners, madamo ginyo salamat sa pag-upod na naman sa amon sa isa na naman naton kay episode sa sining hapon. Kaway pa nga, madamo ka mo sa natunaan pati sa aton topiko sa sining hapon. And kita ay naman kita liwat next week, 5:30 PM, diri lang gihapon sa inyong istasyon, 1233 Radio DYBS, kag diri sa aton programa, PhilHealth, your partner in health. Sa liwat, iniyang inyong partner, Partner Rick Arabello. Thank you and may God bless you.

0: dapat red rice? Para iwasan sa puso, cancer, at diabetes.
1: Ilan sa mga pigmented rice ang NSAID RC638, 640, 642, 644, 646, at 730.
2: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
3: Aking Amang nasa langit, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako sa pag-aakalang hindi niyo ako pinakikinggan. Labis po akong nag-aalalangan sa kakayahan niyong tumugon sa mga dalangin ko. Akala ko, hindi niyo nakikita ang mga paghihirap ko. Ang mga pagdurusa o matagal ko nang pinatasan. Nawala na po ako ng tiwala sa inyo. Akala ko, hindi niyo ako mahal. Pero salamat po. Sa kabila ng maliit kong pananampalataya, nananatili pa rin kayong tapat. Inakay pa rin ako sa daan ng katilan. Panginoon, patawarin niyo po ako sa pag-aakalang natutulog kayo.
4: Ini ang 1233 Radyo DYDS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Mayo adlaw, welcome naman sa Hodes edition sa ato nga programa ang Salmo. Ang ato pagpamalanduan sa sining adlaw can be found in the Book of Lamentation. Lamentation chapter 3 verses 17 to 26. Lamentation chapter 3 17 to 26 that says, "And thou hast removed my soul far off from peace. I forgot prosperity. And I said, my strength and my hope is perished from the Lord. Remembering mine affliction and my misery, the wormwood and the gall, my soul hath them still in remembrance and is humbled in me. This I recall to my mind, therefore have I hope. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassion faileth not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. The Lord is my portion, saith my soul, and therefore will I hope in him. The Lord is good unto them that wait for him, for the soul that seeketh him, to the soul that seeketh him. It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord." Kabaygid ang Ginoo, magadugang sang iya pagpakamayo upon the reading of His Word. Let us pray. Thank you, God, O Father in Heaven, sang kinabuhi nga nangin amon, kag sang opportunity naman nga kami makapamalandong sa imo mga pulong. I pray, O Father in Heaven, nga ikaw, God, ang mag-forgive sang among mga kasaypanan, ikaw, God, ang mag-cleanse ang among mga kahikuan, pinagigid lamang sa amili nga dugo ni Kristo Jesus. In such a way nga ang among mga pagpamalandong, ang among mga pagsimba, makadangat gid sa trono sa imong bugay. I pray, O Father in Heaven, sa mga kauturan namon nga nagapangayo sa healing grasa imo. Kabay gid ikaw mag-extend sa imong healing hand sa tagsa-tagsa. I pray sa kay Nanay Marina Lahay-Lahay, sa kay Ma'am Edna Kevis, sa kay Brother Ramel Ilamparo, sa kay Brother Billy Buenafe, even man sa kay Nanay Ernie Daunong. We pray also sa kay Nanay Noemi Quirino, sa kay Tatay Dolfo sa gihapon. Ikaw gid ang mag-strengthen, ikaw gid ang magpakamaayo. Kagkabay gid niya sa gihapon, ikaw gid ang mag-alaw ang imo presensya. Amon gid mabatsyagan nga nag-aupod sa amon. I also pray sa mga kauturan namon nga nag-desire sang kaluwasan sa mga members of our own family. I pray for the Diera family, Galagate, Agustin, Reyes, Alessa, Nico Pure. I even pray sa kay Ma'am Therese Ubahid, ikaw yun ang mag-bless. Kag sa iban pa. Nagkapangayaw yun kami, O Father in Heaven. Even sa imo pagpakamaayon sa kay Ma'am Marieta Dilag, sa kay Ma'am Elena Dagaman also. Kagkabayin, ikaw ang mag-humble sa amon. Ikaw yun ang mag-bukas ang amon panguna-una sa matripusoon. In such a way, nga maintindihan din naman ang imo mga mensahe for all of us today. In Jesus' name, Amen. So, saluat, maayong adlaw, no? Kagang aton pagkapamalandungan sa sining adlaw is about hope for the hopeless. Baho, Pastor, dumasubo ng imo nga, you know, as you can see, and as you observe, no, sa nagakalatabo sa aton palibot, nagakalatabo sa aton sa syudad, nagakalatabo sa aton nga mga lideres. Kung nagalaom kita sa mga katauhan, kung ang aton paglaom na sandig sa politika, na sandig sa mga katauhan, sa mga dinastiya, dito malugaw ang gid kita, no? It is because nga majority, no? Hindi man tanan nga mga politiko, majority sa mga politiko, ang importante lang para sa ila, kung ano ila maganar, kung ano ang ila makuha, kung ano makabinipisyo sa ila, and nothing more. Pwede nila gamiton ang tao para sa ila advantage, pwede sila mag-manipulate sa gihapon for their advantage, no? Sometimes, ang ibang sila, mayo pa mag-quote sa mga versikulo, no? Nevertheless, kita ng mga nagasalig sa Ginoo, no? Nagasalig diya ng atong Ginoo, amo ang dapat natong lauman, because we have that living hope in the person of our Lord and Savior Jesus Christ. No? Kahit may ara gid kita ya good news sa kay Jesus eh, no? Because the gospel is good news, no? Si Jesus nagpakatao, nagpangimatay sa cross sa Kalbaryo sa pagbayad sa imo pag-akon mga sala. Ginlubong siya, pero sa ikatlong adlaw nabanaw siya, nagkaya balik sa langit, kag nagapromesa nga magabalik siya sa iya mga tumuluo. Kag naghambal siya, no? Nga ang tanan nga mga nagbutang sa ilang pagtuo sa iya, hindi na mawala pa, kundi may kinabuhi nga wala sing katapusan. And that is our hope for the hopeless. Huh? So, based on Lamentation chapter 3, ano ba lang atong dapat matunan? Number 1, did we still hope even in poverty? Sa kapigaduhon, muning ginambal diri, verses 17 to 20, basahan ko liwat. And thou hast removed my soul far off from peace. I forgot prosperity, and I said, my strength and my hope is perished from the Lord. Remembering mine affliction and my misery, the wormwood and the gall, my soul hath them still in remembrance and is humbled in me. So even in poverty, because you know, a taste of bitterness will compel us to ask for a better future. No? Lord, salamat sa kapigaduhon, so that hindi kita magsalig sa sining kalibutan. No? That is why nagambal si Jesus, mas mahapos pa sa isa ka kamelyo, no? Sa ulo sang kamel na maglusot sa dagom, sang sa isa ka magaranon na tao na magsulod sa ginarian sang Diyos. No? Amuna nga nagapati kita ya, nga ang kaluwasan, no? It is the gift of God through faith in Christ Jesus. No? Kahit kung magsiling to karon nga kung ang Ginoo nagapili sa iyaluwason, pwede ang balon, piliin niya ang manggaranon para maluwas. Pero ang humbang ni Jesus, it is much easier nga ang Ginoo mapasulod niya ang ulo sang camel in the eye of the needle sang sa isa kamanggaranon nga person nga makasulod sa ginharian sang kalangitan. This is why nagatudlo ang pulong sa Ginoo that even in our poverty, there is still hope. Because again, a taste of poverty nagakompel sa imo kag sa akon to ask God for real prosperity. And we know nga ang real prosperity hindi material nga mga butang. Ha? For what it profit a man, even if he gains the whole world and loses his own soul. And that is true prosperity. Nga ang isa ka person makaangkon sang kaluwasan, maangkon niyang kinabuhi nga wala sing katapusan, nga yara gid lamang through faith in Christ Jesus. Ha? So this is why abyan, samtang nagapamati ka sa sininga broadcast, pero basi until now, wala mo payagin tuuhan si Jesus nga imo mangin Diyos kag personal na maluluwas. Abyan, unta pamalandungan imo ini nga kamaturan nga ang tanan nagpakasala kag nawad ang sanghimaya sang Diyos. Pero ang that is in Romans 3:23, pero ang Romans 6:23 nagahambal, ang bayad sa sala, kamatayon, pero ang bunayad na dulot sa Ginoo, kinabuhi nga wala sin katapusan, nayara gid lamang sa kay Kristo Jesus. Gani abyan, if it is your desire na ang kunon ang kaluwasan, tuuhi si Jesus, saligi, batunon mo siya na imo Diyos kag personal nga maluluwas, tuuhi ang iyang naginhimo dito sa cross ng Kalbaryo. He who knew no sin was made sin for us so that we will be made the righteousness of God in Him. And that is the person of our Lord and Savior Jesus Christ. Abyan kilalaha ang imo kaugalingon nga ikaw makasasala. Hinulsuli ini nga mga sala kag agdaha si Kristo Jesus na imo mangin Dios kag personal nga manluluwas, because we know and we believe that is his statement. Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. John 1:12 says, but as many as received him, to them gave he the power to be called the sons of God, even to them that believe on his name. Okay? So, I hope and I pray na abyan tuuhigid si Jesus na imo siya mangin Diyos kag personal na manaluwas. Okay? So, before kita mag-proceed, let us hear a special music.

hedonic adaptation. Nasanay na rin sa glory at kulang na kulang sa pangmatagalang kasiyahan. Pero ano nga ba yung context naman ni Paul sa 1 Timothy 6 nang isulat niya ito? Tinuturuan niya si Timothy kung paano maging leader ng iglesia. Maraming tao kasi noon ang gumagamit ng religion bilang paraan ng pagkakakitaan at pagpapayaman. At meron din mga false teacher na nagtuturo hindi para sa katotohanan kundi para sa personal gain. Kaya may warning si Paul kay Timothy. And itong warning na ito ay warning din sa atin namang panahon laban sa maling pananaw sa yaman. Marami sa atin natatrap ng perspective na kung mayaman, ibig sabihin pinagpapala ng Diyos. Yung physical earnings ay equals to how the Lord blesses us o na-equate sa spiritual blessing or relationship sa Panginoon. Pero nililinaw ni Pablo na ang tunay na gain hindi sa pamamagitan ng kayamanan, kundi inner strength, pagkakaroon ng godliness with contentment. Sabi niya, we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. Isinilang tayo na walang dala at wala tayong madadala sa ating kamatayan. Kahit gaano karami ang naipundar mo sa lupa, hindi mo yan maisasama sa iyong hukay. Naalala ko ang isang kaibigan nung siya'y nabubuhay pa. Paborito niyang mag-ipon ng mga gold, gold earrings, necklaces, bracelets, relo. At nung siya ay pumanaw, meron siyang relo, meron siyang pintas, may singsing. Dahil sabi ng mga kamag-anak, ito yung kaniyang favorite na gawin nung siya'y nabubuhay pa. Pero hindi gold. Ito yung mga fancy lang na alahas. Dahil alam naman ang family niya na hindi niya na ito mapapakinabangan sa hukay. Walang masama sa pag-iipon, walang masama sa paghangat na yumaman o guminhawa ang buhay. Pero kung dito nakasentro ang isip mo, dito mo nile-level ang iyong spirituality at naiiwan ang relasyon mo sa Panginoon. Sabi po sa Luke 12:15, watch out, be on guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions. Ang tunay na kasiyahan sa buhay hindi natatagpuan sa dami ng ari-arian, kasikatan, number of followers, likes, may mga wow at sa status ng buhay. Dahil ang lahat ng ito ay pansamantala. Ang pagkahumaling sa kayamanan ay walang saysay kasi nga hindi naman natin ito madadala sa kabilang buhay. At ang nais na i-impress sa atin ni Paul at even sa kanyang audience during the time that he was writing this at maging sa kanyang tinuturuan na si Timothy, mayroon pang mas mahalaga bukod sa material possessions. And we know that. Kaya lang talagang madalas ay na iiba yung ating perspective. Ano? Ang nais ng Diyos ay magkaroon tayo ng buhay na may kabanalan at pagtitiwala sa Kanya. At ang contentment ay bunga yan ng pananampalataya, bunga ng pagkilala sa kasapatan ng Diyos. And si Paul, nagsalita siya sa pamamagitan ng kanyang karanasan. Kasi sabi nga niya, naranasan niya na yung kasaganaan at ng kahirapan, naranasan niya na makakulangan sa pagkain, mapagod sa biyahe, ma-shipwreck, magkaroon ng panganib sa karagatan, sa

ilog, manakawan, nakulong, magkaroon ng mga sugat. Nakasulod po yan sa 2 Corinthians. At alam niya yung paano magutom, malungkot, mawalan. Pero sa kabila ng ganong karanasan, natutunan niyang umasa sa Panginoon. Natagpuan niya ang kaligayahan sa presensya ng Diyos. Naranasan din niya na magkaroon ng sapat at higit. Kaya ang kaniyang reliance ay sa Panginoon. At ang reminder din niya sa ating lahat ay umasa sa mga bagay na kaloob ng Diyos. Sabi ni Paul, "I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty." Ang tunay na kaligayahan ay nakadepende sa Panginoon, hindi sa external circumstances. Otherwise, tayo ay patuloy na matatrap sa hedonic treadmill. Kayod ng kayod, paycheck after paycheck, nakatuon sa pera, nakatuon sa kikitain, sa external na bagay, sa external na mangyayari sa buhay, nalimutan na ang pinakamahalaga, and that is to have a relationship with Christ. Maging sa Old Testament, ang pinakamatalinong hari sa kaniyang panahon, si Haring Solomon, sinubukan niyang punuin ang buhay niya ng pleasure and possessions. Pero ano yung resulta nito? Sabi sa Ecclesiastes 2 verse 10, "I denied myself nothing. My eyes desired, I refused my heart no pleasure. My heart took delight in all my labor, and this was the reward for all my toil." Sinubukan ni Solomon lahat. Yaman, aliw, alak, project, lahat ng kasaganahan, lahat ng pwedeng magbigay sa kanya ng kasiyahan. Pero sa verse 11, sabi niya, "Yet, when I surveyed all that my hands had done, everything was meaningless. A chasing after the wind." Kahit gaano karami ang kaniyang naabot, mga naranasan, bumalik siya sa baseline ng emptiness. Walang saysay. And finally, he realized in verse 24, "A person can do nothing better than to eat and drink and find satisfaction in their own toil. This too I see is from the hand of God." Verse 25, "For without him, who can eat or find enjoyment?" 26, "To the person who pleases him, God gives wisdom, knowledge, and happiness." Sa Diyos lamang matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay. Ang kasiyahan sa mundo, panandalian, pero ang tunay na joy at ang meaning ng buhay, ang kapayapaan, ay matatagpuan sa Panginoon. Ito yung sinasabi rin ni Paul sa 1 Timothy 6:6-7. "But godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it." At ang kapayapaan na binibigay sa atin ng Panginoon, hindi yan maaagaw ninuman. At hindi ito nabibili ng anumang halaga ng pera. Pleasure will fade, wealth and success will not satisfy us. Only in God, there we can find lasting joy and fulfillment.

0: Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, turuan niyo po kaming makita na ang tunay na kayamanan, ang tunay na kahulugan ng buhay ay matatagpuan lamang sa inyong mga kamay. Matatagpuan sa pananampalataya sa inyo at kakalooban niyo rin naman po kami ng puso na kontento. Lord, we are prone to wonder and we are prone to asking for more. Hindi kami nasasatisfy ng mga physical na pangangailangan, ng blessing ng mga natatanggap namin sa buhay. Pagkalooban niyo nawa kami ng contentment. Tutunan namin na sa kahirapan, sa kasiyahan, sa kaginhawahan, matutunan namin, Panginoon, magpasalamat. Matutunan namin na ang aming saya, ang aming kaligayahan ay depende sa inyong kalakasan. Marami pong salamat, aming Ama, sa paalalang ito. Dinadalangin ko rin siya ngayon, Panginoon, na hindi maayos ang kaniyang pakiramdam at humihingi ng kagalingan mula sa inyo. Bigyan niyo po siya ng comfort. Hawakan po ninyo ang kaniyang pangangatawan at kayo na aming dakilang doktor, itinatalaga namin sa inyo ang kaniyang kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, amen. Ano nga ba ang hinahabol natin sa buhay na magbibigay ng happily ever after? Matatagpuan lamang yan sa Panginoon. Challenge po ito sa ating lahat. Turuan natin ang ating puso na maging mapagpasalamat, makontento, at iwasan ang palagi ang paghahanap ng mas higit pa. Magagawa natin ito sa tulong ng ating Panginoong Hesukristo. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Salamat po sa inyong pakikinig hanggang sa susunod na episode ng programang
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagpasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo TYPS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag tapugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa punong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makapatid.

0: ating buhay ay matahimik at kung ang lahat ay nasa ayos. Ngunit kapag dumarating ang bagyo ng buhay, mahirap ang magpakatatag, lalo na't ang ating layag ay hinahampas ng alon at malakas na hangin. Ngunit hindi ba't ang katibayan ng ating loob ay higit na nasusubok sa gitna ng unos at bagyo, at ang kapangyarihan ng Diyos ay higit na nakikita sa ganitong kalagayan? Kaya't magpakatatag ka, kaibigan, at huwag matitinag. Ang pangako ng Panginoon, tayo ay lagi niyang sasamahan at hindi pababayaan.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

0: Fabian, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa olobrahan, kag nahigot sa damo ang responsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abian, ang Ginoong Hesukristo naghahambal sa iya pulo nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangimamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sa madalom. Ang pagpahuway nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikoton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para magligo ng aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sa Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYDS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga kapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Mayong aga, mga utod sa Ginoo, hindi naman liwat ang inyong kubos nga alagad, Pastor Jimboy Guzom, sang Bacolod Living Water Christian Fellowship, diri sa Barangay Tangub. Ginatamyaw nato dira ang mga members, no? Sang BLWCF, dira sa Barangay Tangub, kag sa tanan nga mahimo makabati sa aton nga early morning prayer devotion for today. Yung aton devotion is taken from Psalms 51 verse 12. Ang pulong sa Ginoo na gasiling, "Restore unto me the joy of thy salvation and uphold me with thy free spirit." Kabay pa ang Ginoo magpakamaayo sa iyang mga pulong. Again, ang Psalms 51, isulat ni Haring David, sang ginkumprontar siya sang propeta, sang Diyos, nga mo si Prophet Nathan, about his sin, no? Sin against the Lord in committing adultery, deception, and ultimately murder, the killing of the husband of Bathsheba, which is si Uriah, nga iya nga, isa sang iya mga sundalo. Di pagkasala niya, binako niya naman sang nadakpan na siya, and then nagatag sa sang iya nga prayer of repentance, kagamuning ginsulat niya sa Psalms 51. Pag-abot sa verse 12, siling niya, "Restore unto me the joy of thy salvation." Naghambal na si King David, "Bangod ka balo kita nga ang sala may ara ini nga mga damaging effects sa aton nga mga kabuhi. It will affect our relationship, vertical relationship una gid sa Dios, no? Ang sala amo ni sa ang aton ginapinsar, aton ginabuhat, kag aton ginabatsag nga hindi in line sa kabubuton sang Dios or hindi nasangto sa ginatudlo sang iya balaan nga pulong. Kaga sa time ni David being a king, nang ang pribilehiyo na iya nga makapangasawa sa sangdamo, no? Kaya it's a narrative account ka gustumbre nila bangod sang ara sila sa monarchial kingdom, monarchial nga type of government, pero it doesn't command us to do so. Nga himuon ta man na nga damuon ta man aton spouses, no? No? Kaya yung original plan sang kaluwasan back in the Garden of Eden is between a one woman and a one man. However, basta wala lang sa time ni David, basta wala lang sang bana, tiki may bana si Bathsheba. Dito nakakumitargit siya sang dako nga sala sa Ginoo. And this account, ang parallel passage sini, ara gid sa 2 Samuel chapter 12, no? Kag diri sa Psalms 51 ginsaysay diri ni Haring David ang mga damaging effects sang sin sa aton nga relationship sa aton Dios, no? Which ultimately makaapekto man sa aton relasyon sa aton isig katao. Amo nang hambalya, "Bala, create in me a clean heart, O God." Kay ang sala nagadagta sa aton tagipusoon, "And renew a right spirit, and renew a

Right spirit within me, it makes us spiritually weak, no? Ng mga bagay nga Diyos nun, mga bagay nga espirituhan nun, though hindi na naiapiling sa aton, bangod we are spiritually weak. And siling nga sa verse 11, cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. So it speaks of separation. Nga ang sin, it brings separation, no? Namuna gani nga ang kamatayon nagadala sang pagbinulagay sa magkahagugma, sa panimalay, sa mag-abyan. Bangod kang ang death is the result of sin. And death means separation. One of the Greek words sa Bible sang death is thanatos, which means separation. Pag-abot sa verse 12, siling niya, restore unto me the joy of thy salvation. Nga nang bala ni King David daw, because one of the damaging effect sang sin or effects sang sin sa aton kabuhi, bilang Kristohanon, sin robs our joy. Sin is a joy stealer. Nagakawat sang aton kalipay. No? Sa pag-alagad sa Ginoo, ang kalipay nga gindulot sa aton sang Diyos, sang kita nagtuo kay Ginoong Isos, nga aton Diyos kag maniluwas. And by the way, joy is one of the fruit of the Spirit. Nga mamenson sa Galatians chapter 5 verse 22. Na nagasiling, but the fruit of the Spirit is love, joy, no? Peace, long-suffering, so on and so forth. Ang Kristuhanon nga tutuod, hindi gid siya malipayon kung siya makasala kag nagakabuhi sa pagpakasala or living in sin sa pag-atubang niya sa iyang Diyos kag manluluwas. Every day of his or her life, he or she will not be joyful. Ginakawat sang sala ang aton nga kalipay. Kaya kung wala na kita sang kalipay, hindi ta mahimo ang kabubuton sa Ginoo. In Psalms 100 verse 2, nagasiling ang pulong sang Diyos, serve the Lord with gladness. So una ya, sa Bible times, kung magserbisyo ka sa hari, biskan may problema ka, dapat wala kagid nagakurisong. Dapat wala kagid nagapangasubo. Hindi bala dagdag imo countenance, no? Same man sa Ginoo naton, we have to serve him in gladness. Pero paano kita kaserbisyo sa iya nga may kalipay if we are living in sin? If we are committing sin, no? Especially na nga binaton mga harmless lang kagagmay, petty sins, siling sa nga Bible which easily beset us, no? So we have to be very careful if we are professing with our mouth that we are a genuine Christian. Ikabalo kita nga isa ini sa mga epekto sang sala sa aton kabuhi, sa aton relasyon sa aton Dios, it robs our joy. Ang siling pa ni David, and uphold me with thy free spirit. Anong but siling niya? Ang ginang kalipay nga ara na nabatsagan naton sa Dios, hindi nato na ma-sustain on our own. That's why it is called sa Bible fruit of the Spirit. So we have to ask the Lord to uphold us, to sustain us, to us, that joy. Muna bala mga padayon kita, mga abyan, mga utod, sa pag-alagad sa Ginoo, bisin ano kabudlay, bangod kay ara ang kalipay nga ginahatag sa Ginoo. No? So, ang akon panugyan, kabay pa sa aton nga nagambal nga Kristuhanon, stay away kita sa mga bagay nga kabalo kita makapaakig sa Ginoo kag makakawat sang aton kalipay. Kung ikaw hindi pa ya Kristohanon, wala ka pa ya ng kabaton o kung nakahinulusol sa imo sala sa pagbaton kay Kristo nga imo Dios nga maniluwas, ti subong na yang tion for you to experience that joy nga akon nga gina mention kagina pa, no? In every circumstances, especially sa pagimo naton o makahimo kita sang sala, repentance is a must. Ang paghinulusol ng matinudon, tama ka importante. In closing, siling ni David, sa Psalms 51 verse 17, a broken and contrite spirit, you will not despise, O God. Ang tagipusoon nga buong kag mapainubuson, hindi igid pag-isikway sang Diyos. Kamay pang Ginoo, magpakamaayos ang iyang mga pulong. At this moment of time, magakadto kita sa aton nga mga palangamuyuan. So we pray. Our Heavenly Father, salamat gid sa sining nga aga nga makapang

0: namuyo kami sa imo. Salamat sa imo nga mga pulong nga nagahangkat nga nagapahanumdom sa amon. Ginoo nagapangamuyo kami sa mga domestic broadcast station sang FEBC Philippines. Una diri ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Manila. We pray for their safety, protection, and guidance ang ilang mga field reporters, especially during typhoon, flooding, and continuing coverage sa ginatawag na impeachment sa amon Vice President. We also pray para sa ilang new program, kag sa mga donors and sponsors. We also pray para sa 98.7 DZFE, The Master's Touch, Manila. We pray for their guidance and encouragement as well sa ilang smooth operation sa ilang small but committed team to further communicate Christ through music. 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago, Isabela. Nga-pray kami, ikaw Lord, mag-grant sa ilang urgent need for a production assistant and a production technician. We also pray for wisdom, strength, to be upon their technical staff sa ilang padayon nga paghimo sang editing and mixing sa ilang mga programs. We pray sa ilang Ginoong mga buluhaton pa, Ginoong nga padayon nga ginabalay para sa kaayo sang imo buluhaton. We also pray para sa Care 104.3 DWAY-FM, Legazpi, Albay. We pray sa ilang kompletion sa ilang ongoing construction sa ilang transmitter, genset, housing, kag safe nga hauling, protection and safety, traveling grace para sa ila mas bati promotion, safety and protection Ginoo sa ilang mga buluhaton, including sa ilang mga partners and donors. We also pray Ginoo para sa 1253, the Sweet Voice of Salvation, Radyo DYVS, Bacolod. We pray for their continued protection sa ilang transmitter, especially this rainy season, aga recurring burnouts, provision sang new upcoming programs nga may title Lift the Group and the Word Between Us. Kag nagapray mo kami sang new producer nga ihatag mo sa ila, kag good health sa ila tanan nga staff, kasi sa mga donors and volunteers. We also pray para sa ila preparation this month sang ilang anniversary celebration. Nagapray mo kami sa App 987 DYFR-FM, Life-Changing Cebu. Nag-pray kami Ginoo sa ilang provision for monthly operations, strengthen relationship sa ilang mga donors. We also pray para sa 97.5 DYFE-FM, Unang Tugon ng Pamayanan, Tacloban. Nag-pray kami sa ilang planning, sa ilang fiscal year 2026-2027, first quarter, and nag-pray mga Ginoo sa 1116 DXAS, Your Community Radio, Zamboanga. Nag-pray kami sa reliable signal para sa ila transmitter kag internet connection. Strong and consistent financial partnership and support from local churches. We also pray para sa 103.3, the new J, DXJL, FM, Your Positive Choice, Cagayan de Oro. Nag-pray kami sa ilang 20th anniversary celebration. Gapray kami sa ilang guidance, wisdom, provision, sustenance sa ilang Ginoo nga pagkontinyo sa ilang proclaiming the gospel of Christ kag sa ilang mga initiatives sa ilang community. 1197 DXFE, The Good News Radio, Davao. We pray for wisdom. Yatag mo sa ila nga makaproduce sila sa online and on-demand contents, protection, good health, and provision sa staff kag sa ila panimalay. Wisdom sa ilang mga programs, umang Ginoo ang 106.9 DXGR FM, Radyo Gandingan, Cotabato. Nag-pray kami sa success ng ilang voter education program. Gagang ila Ginoo nga kinananon nga wisdom, strength, creativity, protection, provision, ka good health sa ilang staff and volunteers as well sa ilang mga family members. 1062 DXKI, Your Friendly Voice, Coronadal. Gapray kami sa ilang scheduled sa Santo Niño Bethel Baptist Church. Gapray mo kami Ginoo sa ilang wisdom nga kinananon para sa mga programs. At the same time sa mga possible ministry updates sa United Evangelical Church of General Santos this month of September. Kaya sa ibang magiging lagi noong mga promotions. We pray for our country. Ikaw mag-bless gapon sa pag-atubang sini sa mga corruptions impeachment, kagiban pagid Ginoo nga mga issues, flooding, kabay pa Lord nga tandugon mo gid ang amon nga government nga mahadlok man sila sa imo kag hindi sila Ginoo mangurap kag mahimo nila ang ginapahimo mo sa ila Ginoo. Kag makakilala sila kay Jesus nga ila Ginoo kag manluluwas. We pray for our brothers, especially dito sa Nepal, nga apektado gid. Nga pangamuyo kami nga ikaw, Lord, ang magabulig sa ilang makabangon sila. Nagina Ginoo nga lugar, kabay pa, Lord, masaturate sa pulong sang kaluwasan. Kagiban pagi Ginoo nga portion sang kalibutan, especially those areas nga hindi pa open sa gospel, kag unknown pa ang gospel sa ila. We pray for more missionaries and workers in your field. Lord, salamat kita sa siningadlaw. Ikaw magpakamaayo sa amon, kag magamit sa amon for your glory and for your honor. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior, we pray. Amen. Mga utod, salamat kid sa inyo nga pag-join sa inyong kubos nga alagad. Pastor Jimboy Guzom sang Bacolod Living Water Christian Fellowship ang Ginoo gid ang magpakamaayo sa aton tanan.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

Kabian welcome kids sa aton pinasahing palatuntunan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Yari man yung lagat, Pastor Pert Alparaki nga nagagda sa inyo sa sulod sining 30 minutos sa mga pamalandong kita sang putli kagamili nga mga pulong sang aton Ginoo. Sa aton palatuntunan, tinapay sang kabuhi.

Ang mga pulong sa atong Ginoo para sa atong ning adlaw, Jeremias Kapitulo 17, Versikulo 9. The Book of Jeremiah, Chapter 17, Verse 9. Ang mga pulong sa Ginoo na siling, ang tagipuson malimbungon, labaw sa tanan nga butang, kaglakas gid kadunot. Sino bala ang makahibalo sini? Mga bien, welcome gid sa aton broadcast karong adlaw. Salamat sa inyo katutom sa pagbukas sa inyong maradyo. Agon makapamati kamo sa pulong sa Diyos. Amo na ng kalipay nga makaalagad kami sa imo. Pastor Neil Wilches, Pastor Batikados, kag ininyo lagad Pastor Pert Alparaki. Kag salamat nga paagi sa balaan ng Espiritu ma-intindihan naton kag mabuligan kita sa pag-apply sa pulong sa Diyos. Kaya muna inatagaan naton emphasis ang application. Hapos mo lang yung magsaulo, versikulo mo, no? Hapos mo lang magbitbit ka Bible ka to simbahan. Hapos mo lang maghambal ka parte sa Diyos, pero kung wala mo gina-apply, wala yung ikwenta, wala yung ginasimayo nga madangatan. So, nag-aaman ako sini, kay karon nga sa newspaper natun, kasa, isang sa Facebook man, ang nakuman nga isyo karon labi na gid sa Amerika, sa mga Amerikano nga mga soldado, US Army. Nasapuan nga madamo ang mga transgender, ini mga nag-design nga magkambyo ang ila sex bala. Kag nadiskubrihan nga sa ila paghimo sini, kay mga kinanglan ang surgery sina. They avail themselves of the federal money, ang kwarta sa gobyerno, amo na ginagamit nila kung magpa-opera sila. Makambyo ang ilang status. Di daw hindi conforme sini si ang presidente nga si Trump. Kasi uli nag-decide ang presidente, si President Trump, nga hindi sila mabaton nga bilang masulod nga soldado kung transgender ikaw, ma-disqualify ikaw sa pagsulod sa army. Amoy na. Kaya man ang matuod yung manigubang, pagkatao mo, amo na naging, paamo na ang plano sa Diyos sa inyo. Kung nalaki ka, ito ka sa Diyos ng lalaki, patunod mo na. Amo na ang plano sa Diyos. Kaya kung babae man ikaw, natawa ikaw ang babae, gladly you accept that. Kaya mo na iyang plano sa Ginoo mo. Eh, hindi mo na napagliwaton. Talaga, pamalandong ako sini, nabasaan ko ang testimony sa isa katao nga ginalan si Vince Santiago. Who later on was born again. His name is Vince Santiago. Nataon ni siyang lalaki. He was born a male. Kapuro hindi siya kumpurme sa pagtugas ng Diyos sa iya. Hindi siya kontento. Luyag niya yang mangin babae siya. Gina-question bala niya ang desisyon ni San Diyos na natao siya sa kalibutan ng lalaki. So, nagpa-opera siya eh. He underwent an operation. And became a female. Tapos ito, sunod sa report niya ni, nakapamana siya sang he got married to an American. Apang hindi gihapon siya satisfied sang pag-change niya sang iyang sex situation. Halin sa lalaki, nag-underwent siya sa operation and nangin babae siya. Te, nasa po niya nga, hindi man siya satisfied. So, anong ayaw siya like, seek for counseling. And one time, he was invited to a Bible study. And then one day, nakita niya nga ginhimo, hindi ginusto. So, nagpalapit sa Ginoo, kaya nagpangayaw sa bulig. And a miraculous way, naluwas ni siya. Nag-underwent naman siya sa operation again. Balik naman sa iya normal ng pagtugas ang Diyos sa iya. Subong lalaki as a male person. And there was a great transformation. Amo pala hindi, no? Nga ang tao, actually, ginakabig na inang perversion mo. Sa society natin garoon niya, daw atagan pa ina sa importansya. Pero really, going back to the Bible,
If God created you as a male, be satisfied and be happy and be thankful for that. Hindi mo napagliwato niyang plano sa Diyos. Tini malalaki nga nagahimo sina, kung tanawin mo, bahaw daw babae gino mo. Hindi ka ganit ko siya ma-recognize ng lalaki mo. Kung magpahinar sila, magpatahom sila, daw babae gino. Pero ang pamangkot ko sina, deep in the heart, kung nagpakambyo ikaw sa imo sex, I'm sure kung babae ka, amo maghihapon na pala tiyakon mo, iso ba nga, nalaki ka na? Ako nalaki ka man, nga magkambyo man imo sex to be a female, I'm very sure sa ako niya pag-intindis na, ang imo pala tiyakon, nalaki maghihapon. Kaya mo na pagtugas ang Diyos mo, you will never be happy. You will never be satisfied until you return to the original conditions in your life nga lalaki ikaw. Di amo ni tabo kay Vince Santiago tungod sina ginhimo niya. Mayo kay nakita ni ini kag ginhinulsula niya kag nagpa he went another surgery operation again and started ito a normal life as a male person. So gani kabay pa nga kung gintugay ikaw nga lalaki, be happy and be thankful for that. Kung babae man, be glad nga gintugay ikaw sa Ginoong babae. Hindi mo na napagliwaton. Kaya mo ng plano sa Diyos para sa imo. Okay? Karon, magpamati anay kita din sa isa ka ambahanon. Para git sa inyo tanan, nagabuylog din sa aton nga broadcast. Kalantahon ini nga ginahalad na akon sa inyo sa sinigingation sa aton programa.

Mga biyan, matahong mga banon, gina-remind kita, the Holy One is here. Halongi kita, kaibisan din kita. Ang balaan nga Diyos, ara sa presensya natin. Sa ato mga conversation, baka kung kaysa daw hindi gin magwanta ang mga nagagluwa sa baba natin, na daw wala na nagkaigo, mga mahigo na mga pulong. Halongan to ini. Because the Holy One, God Himself, is there listening. He is the silent listener na nagpamati sa aton. Importante na kabagay. Napadumdumon kita sina. Well, aliyah kita sa kapitulo 36 sa mga salmo. Ini nga salmo ini, gina-attribute mo kay David. Kagintawag ni si David era sa versikulo 27 sa chapter before that. David was a servant of the Lord. Si David, sulugon sa Ginoo. Amo na ipagkabig sa iyong lingon. Bisan amo na na ang achievement ng himo ni David, ang mga dungog na ako niya, na nangin hari siya sa Israel, yet, ginakabig niya kaya gapon sa iyong lingon nga isa kasulugon sa Ginoo. Kabay nga amo man ang pagkilala natin sa iyong lingon, bisan na ano na kataas ang pwesto nga na lamutan ta. Ayan, presidente na ikaw sa ako, kumpanya, o kung manager sa bangko, o kung ano dira. O kung presidente ikaw sa isa kabantog nga university. I hope you still realize that you are just a servant of the Lord. Kay matod man. Ining Diyos nga ini, ang tag-iya sa kalibutan, siya nagpanag-iya sa aton. Kabuhita, ang kaalam ginhatag niya sa aton. Mga sulugoon na makita sa Ginoo. Siya si San Pablo nagpahayag siya ang kamaturan niya siya mo. Ang pagkabig niya siya kulingon sa kasulugoon. So, this is what David recognized and ginadmit niya ng abutang. In Kapitulo 36 niya ni, makita natin diri ang view, the picture of the human heart. Namin, no? Magina-describe din ang retrato, ang kaimtangan sa ato tagipusoon. Kung ano, ara dala sa sulod. Kaya nagkasilingan puno sa Diyos, out of the heart are the issues of life. Abi, no? Halimbawa, tagaan mo chance ang Ginoo, abi, mag-abri sa tagipusoon mo, tanaw ng ara dala, sa imong heart, sa imong mind. Ano makita sa Diyos? Kung ibutang abis sa screen, halimbawa, sa dako nga screen, ang ala sa sulod sa imo tagipuson, ipakita ini sa atong tanan. Willing bala kita nga himo ni na sa Diyos? Willing kita nga, Lord, okay lang. Ara, tanawal na tanandang ara sa sulod sa tagipuson. Kuway ko mahadlo, kuway ko mauya. Katawam sina kung munang ato niya conviction. Kuway kita mahadlok kung nabrihan siya ang Ginoon tagipusoon ta, of course, ining tagipusoon nato niyo, it is just a piece of flesh, no? Kung paano nga ginasaysay siya ang Ginoo, inang mga kamaturan sa tagipusoon ta, siya lamang na kay Balosuna. Pero, ari din sa Kapitulo 36 ngayon eh, ari ang litrato sa tagipusoon sa tao. Ayan, hindi ka magpatis yun eh, no? Pero amon yung kamaturan gin. Nga sa kasulatan, nagasiling ang tagipuson sang ta.

Malauton. Maybe you will not agree with that. Or maybe you will not believe that. But that is the truth. That the heart, the human heart, is a wicked heart. Di ba na? Ang managin verse basa ginatun ka ina sa Jeremiah 17 verse 9. Ang managin na siling sa Ginoo sa mga pulong, the heart is what? Deceitful above all things. And desperately wicked. Who can know it? Bisa i-deny ni mo ina, bisa nanani mo i-deny, amo gini na kamaturan. Ang tagipuson sa tao malimbungon. Malimbungon. Tanaw pala yung tagipuson, look at your heart. And be honest to yourself. Kung nanano ng mga bagay dira ang nagasulod sa iyong tagipuson, nga hindi maayo, nga ginapinsar ni mo. Apang salamat sa Diyos, no? Nga bisan amo ning kemtangan sa tagposon, tanga malimbungon ka umahiko. May remedy ang ginhatag ang Diyos sa problema sa atong tagposon. God provided the remedy. And that remedy is Jesus Christ, who can change our hearts, who can cleanse our hearts from pollution sa mga salangin na himo natin. Alin sa 1 tupto sa 4 sang 36 na kasiling ini, ang paglalis ang malauton na kasiling sa akon, sa sulod sang akon tagipuson, wala sing kahadlok sa Dios, sa tubangan sang iya mga mata, ka nagaulog-ulog siya sa iya kagulingon sa iya mga mata, nga ang iya kalautan hindi masapuan kagdumtan. Nagapabugal pa siya. Nang gina-flatter niya kagulingon. Nga siling niya, ang iya kaulingon, nga ang iya kalautan, hindi masapuan, hindi madiskubrihan. Ang mga pulong sa iya baba, kalautan, kaglimbong. Naguntat siya sa pagka maalam, kagpaghimo sing maayo. Sa higdaan, nagapadugi siya sing kalautan. Nagapahamtang siya sang iya kaulingon sa dalanon nga hindi maayo. Wala niya pagkangilari ang malautan, ang malaot. Amoy na retrato, ginhatag siya ng Diyos sa atong diri, nanungod siyang tagipusoon sa tao. Tama, agit kalaot, no? Tagipusoon ta nga malauton. O kung sala, in other words, ang sala. Ang tagipusoon nga malauton, o kung ang sala, nagapatalang ni sa aton. Kung na yung tagipusoon puno sa kalautan, didiktahan mo na ikaw sa paghimo sa mga bagay nga hindi gusto. So, the wicked heart or the sin itself deceives us. Sa mga taga-Roma, Kapitulo 7, mabasa niyo na, Romans chapter 7, verse 11. Nga mismo ang tagipuson ng malauton, nagalimbong, ang iba tagipuson, nagalimbong ini, limbungan ikaw. Munang klasis, ang sala nga grabe. The sin of deception. 7:11, siling diri, ang pulong sa Diyos, for sin taketh occasion by the commandment, deceive me, and by it slew me. Sala, ako nang tagipuso sa tao nga puno sa sala, nagapatalang sa aton. Pila sa aton ang ginpatalang tungkol sa aton tagipusoon nga malaot. Indulman kita. Oh, grabe gid, no? Kung kaisa daw, hindi na mo gid mahangpan. May isa ako kabiyan nga aktibo na sa simbahan eh. Nakaagi na officer sa church. Kagtunan mo daw, ideal na model ng leader sa simbahan. Pero ginlimbungan siya. Limbungan siya. And he fell into adultery again, into sin. Kaya nga tigipusun nga ini, nga malauton, amo naglimbong sa iya, huna-huna niya nga makapanago siya, huna-huna niya nga agi mo lang, kung naano man nga panguna-una na sulod sa iya utok, nga okay lang na iya, doon tayo malang na. Ha? Teka ron, way na, dula na siya. Mismo ang pamilya niya, nagapanghiwala na siya tungod sa pagpatalang sa sala sa iya. And sin flatters, ha? Ang tagipusoon man nga puno sa kalautan, nag-flatter ni sa aton, ano ni pulo na, gina-into bala ikaw, no? Gina-into ikaw. Okay lang na, maila na. Then,
Then, three, sang mga taga-Roma, siling diri, for they being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Ignorant of God's righteousness. Mismo ang yaman kagalingon, amo naglimbong sa iya. Kag nagaulog-ulog sa iya, nagainganyo sa iya nga inang bagay, okay lang kunin mo niya ni. So, the wicked heart gives also us assurance that our rebellion will go unpunished. Isa pa ina. Ang pa naginahimo sa tagipusuhan ng malauton o kung sa sala. Hindi ka na madakpan, ha? Damo kilala mo na. Yung tayo malang na. Tiyan mo na yung nagkakatabo sa customs ko ron by billions, ha? Sino mga tao nga na-involved sini? Tiyan mo na eh. Ang tagipusuhan mo lang ang malauton ngayon, nagalimbong sa aton nga, why na siya makadakop sa aton? Why na siya makadiskubri sa aton ginahimo nga nagabaton kita kwarta kung ano dira? Amo na ang padihot sa nyawa. Pati na lang resulta. At the end, asapuan. Ngayon nga mga tao na involved. Kamu na ginausisa karon? Kang hindi man ini sila makapalagyo kung mausisa inising maayo. That is what the wicked heart does. He gives you an assurance. Ginapasiguro ikaw sa sala. Ginapasiguro ikaw sa tanas. Sige, himuha lang. Pwede na yan matako. Hindi kaya madakpan sina. Damo, pangilala mo. Kilala mo, presidente. Kilala mo ang mga kwandera. Buligan ka nila na. Nahailo man ikaw. You were deceived. Ulihin na lang ni mo na talpangdan sa ara ka na sa prisuhan. Ay nga nagpatunto man ako man. Nga nagpalimbong man ako mismo ako tigpusoon. Inlimbongan ini sang akon mga kaaway. So listen to your heart. Do not forget. Tandaan mo ini ngang imo tigpusoon kung puno ina sa sala, amo ina mga patalang sa imo. Because the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Kung hindi kita maghalong, hindi kita maghalong sa ginadikta sa atong tagipuson, because our wicked heart can deceive us, can dictate us to do something that are not good. Bumana kung kaysa katabo sa immorality, why people fell into immorality, nga may asawa na sila, Satan is deceiving them. Hindi na kay balo sawa mo, ha? Taguha lang. Di nagpati man ikaw sa ginadikta sa tagipusoan ni mo. So ang katapusan na sapuan ni. Ang muna nang guluwa, karoon nga may istorya sa palibot na ton. So you have to listen carefully. Kung bala ginahambal sa tagipusoan mo, makadala sa imo kayuhan o kung magadulong na sa imo sa kalaglagan. Because in the first place, the heart is deceitful above all things. Kag abi ninyo ang tagipusoon bilang malaot, tungod siyang kalaot sa tagipusoon niya, nagahari pa din ang bukal. Arrogance. Because of the self-confident heart, nagabukalon. Nagasiling makaya ko inaya. Why si makadakop sa akon? Why si maka-expose ang akon sila? Kag ina ang nagadulong sa imo, kung naman ang pauna-una ni mo, kasuludad ang bugal, nga makasarang ka na. Why si makatandog na sa imo? And that will bring you to destruction. Kag kung naman na may bugal na ikaw, why ka na madlok eh sa paghimo sa malain? Kaya kasiling ka na nga, makaya ko ini, powerful ako iya. So it brings, there's no more fear sa imo tagipuson. Manibasa natin doon sa atong text, sa sulod sa iya tagipuson, wala sing kahadlok sa Diyos, verse 1. No fear of God. Tungod sang bugal niya nga makasarang na siya. Tungod sang ginadikta sang tagipuson niya nga may ko. Ang resulta nga wala sa singkahadlok sa Diyos.
wala na blay ng ginatawag nga reverential fear o respect for God. It means that he's not afraid of God's judgment anymore. Sa mga taga-Roma, Kapitulo 3, Versikulo 18, nagmamabasa nato ni, let us do evil that good may come. Dati ko natalang na ikaw, na-deceive na ikaw, muna na. Ang sa imo isip. And when we don't fear God, we flatter ourselves. Di ba? Ay ka nakadlok sa Diyos. Anong ginahimo ni mo? Ginadayaw na ni mo yung mukalingon. Tanawan niyo ko, dugay na ko sa pangawat. Ngayon, anyway, ay masinagadakop sa akon. Nanigulang na ko sa obra kong ini. Pantalang sa tao, panglimbong sa tao, ay man ako madakpi. Amo na matabo, kunwari na ikaw singkahadlok sa Diyos. Ginadayaw ni mo ay mukalingon. And flattery gives more confidence to do that which is wrong. Alungatay ni. Kunwari nakita singkahadlok sa Diyos, amo na ng resulta. Nagasulod ng bugal sa imo. Ang confidence sa imo kulingon. Anyway, sa imo yaw ay man Diyos mo. So, persons who don't fear God, ang resulta sila nga huwain na siya, huwain na siya nag, I mean, huwain na siya nag, he doesn't hate sin anymore. And he will not reject sin anymore. In verse 2 of chapter 36, ang mga pulong sa ngayababa, kalautan kang limbong, naguntat siya sa pagkamaalam kapag himo sing mayo. Hindi na siya wise sa mga desisyon. Because there is no fear of God, doesn't hate sin anymore. When they lose the fear of God, ang tao nga wise na sing kadlog sa Diyos, ang matambat na lang iya dula ng tanan. Ang iya character wise na. Ang iya integridad wise na. Ang iya kandak wise na. Amoy na matabo. Kunwa na ikaw sing kadlog sa Diyos. Padayunon nato na atong pagtuon sa masunod niya riyonan. Mga bihan importante, ini nga bagay ito na natin, ara pablagi hapon sa imang kadlog sa Ginoo. Ang pagsunod sa iya, pagtuman sa iya. Kaya mo ni mga dulong sa aton sa kabuhi nga nagahimaya sa Diyos. Ang inyo lang at Pastor Pert Alparaki nagpaalam na sa inyo, ang Diyos magpakamayagid sa inyo tanan.

0: Ang pag-ibig sa atin ng Panginoon ay walang pasubali. Batid niya na hindi tayo perpekto dahil nagkakasala tayo laban sa kanyang kalooban. Ngunit ginamot niya ang ating mga pagkukulang sa pagsilang, pagkamatay at pagkabuhay na maguli ng kanyang anak na si Jesus para sa atin. Yan ang tunay na pag-ibig.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: May nga nga sa tanan, dalayaw ng Ginoo naman sa sining bag-ong adlaw. Kumusta ka mo? Kag kita nagpasalamat nga sa sining aga, magapadayan kita sa aton nga pagtuon diri sa Colossians chapter 2 verses 6 to 7. Kag before kita magapadayan, magapangamuyo kita na, upod kita sa pagpangamuyo subong, kag itugyan nato ng aton nga pagtuon sa aton nga Ginoo. Let's pray. Heavenly Father, salamat Ginoo sa sining bag-ong adlaw nga kun sa din Ginoo ginhatagan mo kami sang ining pinasahi nga oportunidad nga makapamalandong kami Ginoo sang imo nga pulong. Kabay po Dios sa amon nga pagpadayon, ikaw Ginoo mag-encourage sa amon pagi sa imo nga pulong. Kagabay pa Ginoo sa amon nga pagpadayon, hatagi kami sang focus sa amon nga pagtuon subong nga aga. Pasaylo kami Ginoo sa mga kasaypanan nga nahimo namon sa imo. Kagabay pa Ginoo, preparahaman kami Ginoo sa pag-atubang namon sa sininga bag-ong adlaw. Sa ngala ni Jesus, amen kag amen. Nagintunan naton kahapon diri sa Colossians chapter 2 verses 6 to 7. Kaya gintunan naton ang ining pamangkutanon, what does it mean to be rooted in the Lord Jesus Christ? What does it mean to be rooted in the Lord Jesus Christ? Gintunan naton ang ining tatlong principles and truths that to be rooted in Christ, it means connected to Christ. Connected to Christ. Number 2, grounded in Christ. And number 3, steadfast in the Lord Jesus Christ. Now, tuna naman naton subungaga, padayon naton sa pagtuon diri, kag subungaga, tuna naton ang mga rason nga we must grow deep in the Lord Jesus Christ. Nga, padayon kita sa pagkilala, sing madalong pagid sa aton parte kay Kristo Jesus. Kag nagawal diri sa Colossians chapter 2, verses 6 to 7. Therefore, as you receive the Lord Jesus Christ, the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. May God bless the reading of His Word. Now, brothers and sisters in the Lord, growing older does not automatically growing spiritually. Di ba? Hindi mo silingon nga dugay ka na or dugay ka ng membro sa isa ka local church or may edad ka na, hindi na yan automatic nga you are growing in the Lord Jesus Christ and growing spiritually. Damo sa mga Kristuhanon nga may mga pangidaron nga mga 20, 30 or 40 man, yet still spiritually immature. Ang muna gani, ang aton nga Ginoo does not simply wants us to attend church, di ba? But He wants us to grow. Luyag niya sa aton nga magtubo, mag-mature. Kadamo sa mga Kristuhanon, sa aton nga mga local churches, yes, satisfied sila. Yes, I agree. And I believe that they are satisfied with knowing enough about the Lord Jesus Christ to be saved. Pero few lang gid niya nga may desire nga mga believers who become increasingly like Christ. Ang munang challenge sa aton mo, bisan sa amon nga mga manugpangabudlay, nga tudluan ang mga miyembro, kagiyahan, i-remind, ngang aton nga attendance does not equate sang maturity. Yes, may encourage kita, or siguro ma-remind kita, ma-review kita. Pero hindi na yan automatic nga we are growing if we attend religious activities. Kaya nga aman, kaya ang Christian life is a journey of growth. Journey of growth. If we stop growing, we become ano? Vulnerable. Mangindelikado ang aton kabuhi. If we grow deep in the Lord Jesus Christ, we become strong. Amo na gani, diri sa Colossians chapter 2, ang ining mga Colossian believers, they were facing and they were exposed sa mga teachings. Nga nagaklaiman nga ang Christianity kinanglanon pagid ko no sang something more. Pero si Apostle Paul ginremind niyang ining mga Colossian believers nga si Kristo Jesus is sufficient. Christ is sufficient. Because believers have received the Lord Jesus Christ, amo na gani nga ang pulong sa Diyos, agi diri sa Colossians chapter 2, ginremind niyang ining mga believers that you must continue walking in the Lord Jesus Christ. That's why si Apostle Paul nagamit sa gani sa mga pictures diri and illustrations kasubong sang kahoy, building, kag bisan man firmly established believer. Kag sa sininga mga ilustrasyon, kag sa sininga mga pictures or imahe, no? Nag-communicate ini sa aton sang tatlo kabutang. Number one, stability, stable. Number two, strength or kabakod. Kag number three, maturity or hamtong or pagkahamtong. Makita mo gidibla abiyang manigugma ang concern ni Apostle Paul. Kag ang ininga klase nga concern is not merely that Colossians will start well or manugod lang, but they will continue well and end well. Therefore, brothers and sisters in the Lord, we must grow deep in Christ. Kaya nga man, because ang spiritual roots naton will produce spiritual strength. Number two, it will produce spiritual stability. Kaya number three, it will produce spiritual fruitfulness. So again, why must we grow deep in Christ? Nga man, because number one, we need roots because temptation is real. Amo na humble ni Apostle Paul, rooted and built up in Him. Amo na gani ang temptation, hindi niya imaginary. Every Christian will face temptation. Bisan man sa mga young adults, sa mga young people, kag ini nga klase nga mga temptations, it involves sexuality, relationships, money, or pride, or bisan gani popularity, or entertainment, compromise, kag bisan man gani materialism. Kabalo ka mga biyam ni Gugma, ang aton nga kaaway nga si Satanas wants us to pull believer away from the Lord Jesus Christ. That is why shallow faith is very dangerous. Shallow faith is very, very dangerous. Pareho blang sa isa ka kahoy. Nung ka ng isa ka kahoy with weak roots, anong matabo sa iya? Kung hindi bla bakod, hindi mabakod ang iya bla nga pag-rooted bla sa duta, anong matabo sa iya? May ara sa ginatuwag nga vulnerability. Nga kung may ara sang bagyo, may ara sang mabaskog nga hangin, anong matabo sa iya? Matumba. Pareho man sa aton nga mga believers. Nga kung ang Christians without spiritual depth or madalom nga pagtuon sa pulong sa Diyos or naanad lang kita bala sa PPP bala sa aton nga mga local churches, pungko, pamati, puli, kag wala na sa pag-apply, wala na sa mapamalandong sa pulong sa Diyos. Anong matabo? Hapos sa aton, madala sa tentasyon. Ang muna gani, brothers and sisters in the Lord, ang inimlang mga pagtilaw sa aton kabuhi does not create our spiritual foundation. Pero ini nga mga pagtilaw, nag-reveal ini kung ano kita nga klase nga Kristuhanon. That's why don't wait until temptation comes before preparing yourself. Kinalalibaloon nato ng pulong sa Diyos. We should set boundaries. We should seek accountability before temptation. Therefore, brothers and sisters in the Lord, don't prepare. Hindi ka magpreparar kung ara na ang storm, ara ng bagyo. Kaya nga man, once nga ara ng bagyo, kag dira pa ka nag-preparar, anong matabo? Hindi kagid ka preparar. So brothers and sisters in the Lord, why we must grow deep in Christ? Because temptation is real. Number two, we need roots or stronger roots because ang culture, ang kultura is changing. Ang trends nag-change. Amunang nga hinabal ni Apostle Paul, i-establish nato ng aton nga pagtuo, hindi sa sininga kalibutan, hindi sa mga lumalabay nga mga butang, kundi established in the faith just as you were taught. Meaning, ang kalibutan constantly changes. Di ba? Gina-change na gani ang definition of truth. Gina-change gani isang culture subong ang identity, bisan man sa sexuality. Gina-change gani nila ang morality, success, kag bisan man happiness. What is celebrated today, bisan man sa aton social media, sa culture, sa ining mga pamatanon, kag bisan man sa mga adults gani subong, ining mga sitwasyon, kag ining mga philosophies nga gina-celebrate nila subong, may be rejected tomorrow. If our belief are based on culture, anong matabo? Ang aton belief will constantly change. But biblical truth gives stability. It will give stability. So again, brothers and sisters in the Lord, why we must grow deep in Christ? Because temptation is real. Secondly, because culture is changing. But number three, because purpose requires maturity. We need roots. We need a stable roots because purpose requires maturity. So therefore, naghambal ang pulong sa Diyos diri, naghambal niya, built up in the Lord Jesus Christ. It is a reminder ni Apostle Paul sa sining mga believers nga ipundar nila ila kabuhi, kag bisan man sa ato nga kabuhi sa buong, sa kay Kristo Jesus. Kaya nga aman, ang Ginoo naton did not save us. Wala lang siya nagluwas sa aton simply to remain spiritually immature. Wala lang niya nagluwas ang Ginoo sa aton. Agod maluwas lang kita. Agod mangin immature lang kita. Ang Ginoo mismo wants us to become useful servants. Useful servants. Kaya nga man, ang mature Christian can encourage others. Naman ko tabing kaugalingon mo, imo bala ka buhi as it is an encouragement sa ibang nga tao. Number two, ang mature Christian can disciple young believers. Timan ko ta naman bing kaugalingon mo subong, nagapang disciple ko bala sang bag-ong mga believers. Number three, ang mature Christian serve faithfully. Timan ko tabing kaugalingon mo naman, nag-serve ko bala faithfully. Maka-withstand ko bala sa mga criticisms, mag-handle ko bala sa mga responsibilities, nag-share ko bala sa gospel, nag-remain faithful ko bala bisan sa tunga sa mga pagtilaw. Abiyang manigugma, God wants us to build something through your life. Ang Ginoo luyag siya sa aton kabuhi nga mag-mature kita. Amo na gani, don't ask only what can church do for me, hindi lang kaya mamangkot bala nga. Anong mahimo sa local church sa akon kabuhi man? Kundi mamangkot kita kung ano bala ang mahimo sa Ginoo sa aton nga kabuhi, kagpaagi sa aton nga kabuhi. Nga agod ang iban nga mga katawhan, mablessed man paagi sa aton nga kabuhi. Use your career for God's glory. Talents for God's glory. Use your education for God's glory. Use your relationships for God's glory. Ari pagid, use your resources for God's glory. I would like to encourage you, grow deep because God wants us to use your life. Why must grow deep in Christ? Because temptation is real. Because culture is changing. And lastly, because God's purpose requires spiritual maturity. Kapaypan ang in-blessing ining mga kamaturan kag sa sining mga prinsipyo subong aga. Ako inyo lagad, Pastor Zerda Nacar, kag ini ang Buhing Paglawom. Have a blessed day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabaing nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ikaw ba'y maliligtas?
3: Siguro, dahil tumutulong naman ako sa mahirap at nagpapakain ng nagugutom.
2: Ang kaligtasan ay hindi nasusukat sa dami ng kabutihang ating nagawa. Kaya nga sa pagkamatay ni Kristo sa krus at sa kanyang pagkabuhay na maguli, tayo'y kanya nang pinubos. Ang pagliligtas ay naganap na sa pamamagitan ng ating pananampalataya at dahil sa grasya ng Diyos.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Welcome mga biyan kag mga utod sa Ginoo sa atong programa Wonderful Words of Life. Iniinyo alagad Pastor Tito Hope Batikados. Nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong puluy-an kag kabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Magapadayon kita diri sa aton pagtuon sa libro sang Matthew kag pagasugdan na naton diri ang Matthew chapter 1. Okay? Matthew chapter 1. Kag aton diri ang aton pagatun-an amo ang the king's birth. If a man suddenly appears and claims to be a king, the public immediately asks for proof. Kaya ang ilang pamangkot, ano ang iyang background, who pays the homage to him, ano iyang credentials, na iyang ma-present, kag iban pa. So anticipating sing sining mga importante nga mga palamangkotanon, diri si Matthew, mga utod sa Ginoo, masapuan naton, iya diri gin open ang iyang libro with a careful account sang pagkatao ni Jesus Christ. Kag ang mga events diri nga makita naton sa iyang libro. Kag nagpresent siya diri apat ka facts o kon kamaturan about the King Jesus. Okay? So una, lantaw naton anay, the heredity of the King. The heredity of the King. Kag makita naton na sa Matthew chapter 1 verse 1 pakadto sa verse 25. Since ang royalty nagadepende ni sa heredity, it was important for Jesus to establish his rights to David's throne. Si Matthew aton gid masapuan nga iya diri gin lay down ang human heredity ni Jesus. Ara sa verse 1 down to verse 17. Hindi lang amo na, pero iya pa gin lay down diri sa aton ang iya nga divine heredity. Kag makita nato na diri sa verse 18 down to verse 25. Unahon naton anay iya nga human heredity. Okay? Now, since limitado itong tiyon, kag malawig ang passage sa Matthew 1, verse 1, pakadto sa verse 17, isumarize ko lang ini sa inyo ang pagpahayag diri ni Matthew. Actually, ang genealogies, importante gid ini sa mga Hudiyo. Kay kun wala ini, hindi nila ma-prove ang ilang mga tribal memberships o kung ang ilang rights ang ilang mga inheritances. So anyone claiming to be the son of David had to be able to prove it. And it is generally concluded nga si Matthew naghatagid sa dirisang family tree ni Jesus through sa iyong foster father, amo si Joseph. While si Luke, aton masapuan, ginlay down mandira ni Luke ang lineage ni Mary sa Luke chapter 3. So damo mga readers nag-skip sa sining nga mga lista tungod kay daw kabudlay kung kisa i-pronounce, kung kisa daw hindi na nagani ini ginawali sa mga alagad sa Ginoo kay daw ini daw hindi na bala sa lapakon ang ini nga klase nga mga genealogies nga ari diri kag halos kabudlay pabasahon. But kung imo lang taon abyan, dako ini siya nga importante nga pagpahayag nga naging sulat ini ni Matthew para sa aton. So that mahangpan naton kung di ingid naghalin si Jesus Christ. Kag ang mga lista diri sa mga ngalan is a vital part sa gospel record. And it shows that Jesus Christ is a part of history. That all Jewish history prepared the way for his birth. Gani, God in his providence ruled and overruled to accomplish ang iyang purpose in bringing his son in to the world. Amuna katahom diri sa pagplaster ni Matthew ang the genealogy of Jesus Christ. Katahom sa pagpresent niya diri sa aton mga utod sa Ginoo. That is why ining genealogy nag-illustrate man ini nanungod sang
katahom sang bugay sang Ginoo. Kaya katahom gid sang pagpahayag sang sininga genealogy para sa aton nga pagtuon. And it is most unusual to find the names of women in Jewish genealogies, since ang names diri kag inheritances came through the fathers. Pero sa ininga lista, masapol naton ang mga references nga may aras ang apat ka babay from the Old Testament history. Hamuni si Tamar, aras sa verse 3, si Rahab kay si Ruth, aras sa verse 5, si Bathsheba, ang asawa ni Uriah. Makita natin rin sa verse 6. So si Matthew, ginpaathag niya diri sa aton. Clearly, iya man ginumit diri ang mga iban nga mga ngalan from this genealogy. And probably, he did this to give a systemic summary of three periods in Israel's history. Kag ang tagsa sa ila with 14 generations. So, ining numerical values ang Hebrew letters para sa kay David, nag-equal ini sa 14. Kag si Matthew probably gingamit ining approach as a memory aid to help his readers remember this difficult list. But there were many Jewish men who could trace their family back to King David. And it would take more than human pedigree to make Jesus Christ the son of David, and heir to David's throne. And this is why the divine heredity was very, very important. That's why nga gin-include gid diri ni Matthew. Agud nga makita gid ang family tree diri ni Jesus. So not only ang human heredity ni Jesus nga makita naton diri, but secondly, gin-lay down pagid ni Matthew his divine heredity. Kag masapwa natin ini sa verse 18 down to verse 25. Sa Matthew 1:16 kag sa verse 18, ginpaathag diri sa aton ang birth ni Jesus Christ was different from that of any other Jewish boy named in the genealogy. Ginpoint out diri ni Matthew that Joseph did not beget Jesus Christ, but rather, si Joseph was the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. So si Jesus was born of an earthly mother without the need of an earthly father. And this is known as the doctrine of the virgin birth. So every child born into the world is totally new creature. Pero si Jesus Christ, being eternal God, existed before Mary and Joseph or any of his earthly ancestors. Kung si Jesus Christ were conceived and born just as an other baby or any other baby, then, abiyan utod, he could not be God. Alright? Pero, masap mo na ito nga kinanglanon gid para sa iya to enter this world through an earthly mother, but not to be begotten by an earthly father. Pero ato masapuan, according sa pulong si Ginoo, natawo si Jesus diri by a miracle of the Holy Spirit. So in short, Jesus was conceived in the womb of Mary, a virgin, nga na-record ina sa Luke chapter 1, verse 26, down to verse 38. Ang iba nag-raise ang question that perhaps si Mary was not a virgin. Kaya nagsiling sila nga ang Matthew 1:23 matranslate ina sa inatawag young woman. Puro ini nga pulong translated virgin sa sininga verse always means virgin and cannot be translated young woman. So both abyan utod ang ini si Mary kay si Joseph belonged to the house of David. Ang Old Testament prophecies nag-indicate yun nga ang Messiah would be born of a woman. Tama inakaathag sa Genesis 3:15. Of the seed of Abraham, Genesis 22:18. Through the tribe of Judah, Genesis 49:10.
and of the family of David, 2 Samuel chapter 7, verse 12 to 13. You see, katahom sa pagplaster diri ni Matthew. Gani ang genealogy diri ni Matthew, gintrace niya ang line through Solomon, while si Luke ya gintrace niya ini through Nathan, another one of David's sons. So it is worth noting na si Jesus Christ is the only Jew alive who can actually prove his claims to the throne of David. All of the other records were destroyed when the Romans took Jerusalem in AD 70. Para sa mga Jewish people sa sina nga panahon, ang betrothal o kung engagement ang muna siyang equivalent sa marriage, except that the man and woman did not live together. They were called husband and wife. And at the end sa sinang engagement period, ang marriage was consummated. If a betrothed woman became pregnant, gina-consider ini nga adultery. Kag tama inakathag sa Deuteronomy chapter 22. Pero si Joseph did not punish or divorce Mary when he discovered she was with child. Kay man ang Ginoo had revealed the truth sa iya. And all of this na-fulfill nga na-record ra sa Isaiah chapter 7 verse 14. So before we leave this important section, aton gid i-consider ang tatlo ka names nga na-assign diri to God's Son. The name Jesus means Savior and comes from the Hebrew name Joshua, meaning Jehovah is salvation. Kagdamo sa mga Jewish boys with the name Joshua or sa Greek, Jesus. But Mary's boy was called Jesus the Christ. Gani ining pulong a Christ, it means anointed. It is the Greek equivalent of Messiah. Kung sa yuron, he is Jesus the Messiah. So Jesus in his human name, Christ is his official title, and Emmanuel describes who he is. So God with us, amuna ang promise ng Ginoo. Emmanuel, God with us. So Jesus Christ is God. Kag masapuan naton ini nga ngalan ni Emmanuel sa Isaiah 7:14 kag Isaiah chapter 8 verse 8. So the king then was a Jewish male who is also the divine son of God, and that is Jesus Christ. Okay? So ang pamangkot subong sa aton nga pagtuon, did anybody acknowledge ang iyang nga kingship? Ha? Well, during sa sininga time, sa pagkatao ni Jesus, yes, may mga tao nag-acknowledge sa kingship ni Jesus. Sa iyang pagkatao, amuin ng mga Magi from the East, nagkatugid sila kag nag-worship sa iya. So gani abyan utol sa Ginoo ining pagpahayag ni Matthew sa aton, the heredity of the king. Aton masapuan diri sa genealogy ni Jesus Christ sa Matthew chapter 1 verse 1 to 25. Makita ginaton ang iyang human heredity verse 1 to 17 kag iyang divine heredity verse 18 down to verse 25. I hope and pray nga sa aton pag-alagad sa Ginoo sa siningation, i-acknowledge ginaton nga si Jesus is the King of this world, King sa aton kabuhi, and someday mag-reign ini siya nga hari sa pilog na kalibutan sa diin aton ginapaabot ang iyang pag-ari sa pagkuha sa aton. Saliwat, salamat sa pulong si Ginoo aton nakita diri kag natun-an, padayuno naman nato ini aton pagtuon sa daso naman naton nga pagpamalandong ang Ginoo magpakamayo sa tuntanan. Damo ang salamat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Abyan kagutod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Diyos. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, kaupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Diyos sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

panamyaw naman kagpagabi abi sa inyo sa ngalan sang Ginoo. Nagapamatiid ka mo abyan sa Hour of Hope. Sa gihapon ini nga programa ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kagkaupon niyo sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo. Of course, ginakilala tagid mga utod ka mga abyan padayon nga nagapangamuyo kag nagasakdag sini nga palatuntunan. Sa liwat nagaagdag kita sa inyo mga questions niyo dira kag subong man mga prayer request. Parihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo, kagamay namon nga balaan, saliwat salamat sang kahigyunan nga makatuo naman kami sang imo mga pulong. Nagasigahom kami Ginoo nga ini nga mga pulong sarang makapalig-on sang amon pagtuo. Makaluluong sa amon Ginoo sa malapit kag matamis nga relasyon dira sa imo. Sabagay nga sa diin makita sang mga tao ikaw sa amon kinabuhi. Amay, nagatugyan man kami sa amon mga utod nga kadamo gid sa mga pagtilaw nga nagalambot sa ila. Buligi man Ginoo nga matagaan sila sing kasulbaran. Bisan pa man Ginoo ang may makinanglanon, ikaw man magasugata sini. Kag madamo man kami nga mga utod nga nagapamati nga may mga ginabatyag sa lawas. Tagaay man Ginoo sang pag-ayo. Bisan pa man amay, nagapangamuyo gid kami sa amon Ginoo mga utod nga nagapangita gid sang paglaom. Talugaman sila, buksing ila painuino kagkasing-kasing nga makadangat sa paghinulsol sang ila mga sala kag subong man magprofess kag magagda kay Jesus nga magsulod sa ilang kinabuhi. Muligi ang nag-share sa imong mga pulong sa liwat ang kaalam kag gahom subong man kasidla. Nagatugyan man kami amay bisan pa sang amon mga lideres, pinasahi nga kaalam kag pagbulig nimo magalambot man sa ila. Nagatugyan gid kami bisan pa sang amon man mga panimalay, hugpo nga kami sa pag-alagad sa imo. Sa ngalan ni Lord Jesus. Amen. Utod kagabian, isa naman dirikad din lansang Jeremiah. Kag magatulo kita sa chapter 9, verses 23 and 24. Luha lang ini ka mga bersikulo. Apang makatalandog ang isa nga mensahe, nagasiling siya. Ang Ginoo nagasiling, ang mga mangin alamon, hindi dapat magpabugal sang ila kaalam. Ukon ang makusog nga tawo, sang iya kusog. Ukon ang manggaranon sang iya manggad. Karon may yara nga luyag magpabugal, dapat siya magpabugal nga nakakilala siya kag nakahangup siya sa akon, kay ang akon gugma mapinadayunon, kag ginahimo ko ang nagakaigo kag matarong. Amo ini ang mga butang nga ako naluyagan, ako ang Ginoo naghambal sini. Kabay pang Diyos magapakamaayo sang iya mga pulong. Kadako gid mga kauturan nga pagsabdong sa aton. At the same time, sa pagaliso balasang direksyon sang aton kinabuhi. Man kun basahon ta ini sa English, very colorful ang iya ginasiling, let not the wise man glory in his wisdom, the mighty man glory in his might, nor the rich man glory in his riches. But let him that glorious glory in this, that he understandeth and knoweth me. Amo nang siling sang Ginoo. Abiyan kag utod nga a. Nga ini nga klase sang mga tawo, ang mga maalam, makusog, kag may mga pagkabutang, nga a hindi gid sila magpabugal sang ila kaugalingon kaysa kamatuoran amo ini. Nahauna. May mga bagay diri sa kalibutan nga hindi matapna ukon mapauntat sang aton kaalam, kusog o pagkabutang, abilidad ukon ano paman nga mga resources sini nga kalibutan. Abyan dapat ginaton insindihon nga bisan ano kita kaalam sa sining kalibutan, damo kita nabalan, pero tandaan ta ini, wala kita kag indi kid kita kabalusing tulid sang tanan nga butang. Husto? Bisan ano pa sa aton kakusog physically na inborn balikita sang kusog nga inakagin bugayan sang Ginoo apang maabot ang tsimpo nga madula na nang imo kusog kay nga aman. Dako ang posibilidad nga kuhaon ina sang balatian baw palayo lang sa Ginoo. Masiling ayhan ang iban sa aton apang nagabot gid ang sickness. Kag ang aring piho gid ay ang katigulangon. Magakuha ginabisan anong kapakakusog. Magaluyagid o kon magafade gid ang aton
nga natural nga kusog abyanakon. Nakabalo kita sa liwat sang pila ka mga butang or perhaps madamo nga mga butang. Pero ang aton kaalam sa sining kalibutan limitado, hindi iya kay perfect o kung sa ilunggo pa tulid. Ari pagid, may mga challenges o kung problema sa sining kalibutan nga nagalambot nga sa diin hindi madala sa pagsulubar bisan ano pakaalam o kung kakusog ang tawo. May mga bagay di nga hindi naton masagang nga nagalambot sa aton. Nga subong man bisan ano pa ka hingurusgan ang aton lawas, katandos ang aton pangunahuna, o kun kadamo sa mga bagay nga aton natipon nga ginakabig tanga manggad. Pagabot gid sa aton balatian and eventually kamatayon, hindi tagid mapunggan. Kagutod tungod sang kaalam sang tawo, tungod abis sang kapagrus ang iyalawas, kag may inugbayad siya sa mga manugbulong kag ibakal sang bulong, pwede niya ma-delay ang epekto sang balatian kag subong man ang kamatayon. But eventually, why gid kita padaog? Subong sang ginsiling sang pulong sang Ginoo pagi kay San Pablo, kayang bayad sang sala, kamatayon. Amo nang kamaturan abyan, ari pagid. Ang manggad can be corrupted. May mga bagay kita nga gintipon sa sining kalibutan nga nag-lessen ang iya nga value. Kung kaalaman, di of course, may iban nga natunan kita nga applicable sa aton nga tiyempo sa dosong una, apang nangin obsolete naman subong. Hindi bala? Tungod kay may bago naman nga discoveries, kag may increase naman sa ginasiling naton, knowledge. Ari pagid, maghambal pagid kita sang pagkabutang. May mga bagay nga kinanglan ma-hire kagid sang gwardiya para nga magbantay sa sinang abing pagkabutang o kun ibutang gid nimo siya sa safety nga lugar kay nga aman kuhaon man kag interesan sang iban and perhaps inang imo pagkabutang basi mangin kabangdana na nga patyon ka sang mga tawo nga nagaintiresar man sa pagkuha sang imo pagkabutang. You see abyan natalupang dan tagid bala ang pagka-uncertain kung wisdom mo lang ang imong nga i-glorify sa tanan imong inadlaw sang kinabuhi, nor your physical strength or your material substance, nga dira ka lang magalibot-libot kag magbasi kag magkuha sang imo security abi. Ari pagin-utod ay, sa wala tagi na paabot sa madamo nga mga bisis ang aksidente nagalambot sa aton. Tiyamak mo na. Kagsuliton ko liwat. Kung magabot na ganing kamatayon sa aton, mga utod kagabian tandaan ta ginini, bisan isa kagramo sang manggad ta nga gintipon throughout the day sang aton kinabuhi, waay gid kita sina sing madala. Apang sapyak naman nga bahin, ginaatagi na sang pulong sang Ginoo nga wala saya nagasaway sa pag-acquire sang kaalam. Nga wala siya nagasaway ang pulong sang Ginoo sa pagtatap sang aton ikaayong lawas. Kag amo man ang akon ginandom kay nga man tungod sining maayo nga lawas kag matandos nga panghunahuna ginagamit kita sang Ginoo. Amen. And of course sa pagserbisyo man sa iban nga mga tawo. Kag tungod man sa mga financial kag material resources nga ginpabugana sang Ginoo, amo na ginagamit niya. Nga padayon man kita of course example sini nga nagawali sa kahanginan. Ang ginasaway sang Ginoo sa aton, amo ni abyan, matiin nyo liwat. Siling niya, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might, let not the rich man glory in his riches. Abyan, nabantayan ninyo, nga may kulang sa sining paghimaya sang tatlo kasahi ng mga tawo. Ano ina? Ang kadungganan nga unta ipahanungod sa ginhalinan sang kaalam, kusog kag mga material nga pagpakamaayo nga amo ang Diyos. Husto abyan? O kabay pangatandugon kita sinisang Ginoo?
nga sa diin kun may mga bagay gid man kita nga tagaan sang pagpakamahal numero uno sa aton kinabuhi, amo ining personal tanga relasyon sa aton mahal nga Ginoo. Nga aabyan nga amo gini usually ang aton emphasis nga ang personal relationship with our Savior the Lord Jesus Christ must occupy the first place tungod kay ining relasyon naton sa aton mahal nga Ginoo paagi kay Ginoong Hesus nga nabato naton siya nga personal tanga manluluwas ang magapabilin tubtub sa walay katubtuban. Amen. Amo na abyan nga ginahangkat ko gid ikaw. Establish ka sa bugay sang Ginoo, sa naintindihan mo ini nga mga pulong nga may mga butang kita o kon mga asset nga ginasaligan sa sining kalibutan nga indi taman madala. Tubtub kamatayon kag wala man gali sang eternal value. Abyan, una gid, ginahangkat ko ikaw nga hinulsulan mo ang imo sala. Saligi lang gid sang sulo sa Ginoong Hesus nga iya ginhimo dito sa krus sa Kalbaryo, nagbayad sang imo sala kag nabanhaw siya para iya pakita sa aton tanan abyan nga epektibo siya kag sulo lang gid naton nga manunubos. Amo na siyang dapat ng realization gid nga magalambot sa aton. Ang Ginoo nagtuga sa aton. Kag nagsaad man siya nga himun-an ang aton mga kinanglanon. Diri kita sa sini nga mga punto ginalaygayan ni Jeremiah nga nagasiling, "But let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord which exercise loving kindness, judgment and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord." Abyan palapit sa Ginoo. Ang kuna ang iya pagpatawad pagi kay Ginoong Hesus. Batunon mo si Kristo Hesus sa kaluwasan sang imo kalag. Kagang invitation sang Ginoo sa aton bukas pa hasta subok. Amo na nga aton ginapasalamatan sa Ginoo. Sabagay ginbungat kid mismo ni Kristo Hesus nga nagasiling, "Kari kamo sa akon, tanan kamo nga ginabudlayan, ginabugatan, kagpapahuwayon ko kamo." Amen. Kabudlay nga ginahigtan ikaw sang sala. Kabugat nga nagapasaan ikaw sang sala. Nagatumpok, nagadamo, nagahugot ng iyang paghigot. Adlaw-adlaw, tubtubgin nga malaglag kita. Apang may makahilway man lang gali sa aton, kagamoy na sa Ginoong Hesus. Kagang personal response na ton, amo man lang na ang iya nga ginahingyo, which is, repent kita sang aton sala, and personally invite naton si Jesus na magsulod sa aton kasing-kasing. Amen. Do it, my friend, and the Lord will bless you. Tinio naman sa pagpaalam, dugangan naton ini sa masulod naton nga pagpamalandong diri sa Hour of Hope. Sa gyapon inyong managwali, Pastor sa Hinubaan Baptist Church, si Daniel Salcedo nagapaalam. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Madalas ang buhay natin ay nakakalito. Di natin malaman kung bakit nangyayari ang mga bagay, gaya ng lindol, baha at ilan pa sa ating mga nababalitaan. Sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan. Ako sa iyo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. Awit 32:8. Kung ikaw ay nalilito sa mga nangyayari sa Pilipinas, idulog mo sa Panginoon yan sa pamamagitan ng panalangin. Nasa Kanya ang katugunan.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo, kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Maying agagid sa aton mga tagpalamati, ini naman ang yukubos nga alagad, Pastor Ricky Calopis ng True Life Missionary Baptist Church, Mapa Antipolo Pontevedra, nga nagahambal gid sa inyo sa mayong aga. Now, good morning gid sa aton tanan, labi na gid sa aton mga kauturan, nagapamati sa inyong tinion, sa ilang tagsalag sa kapanimalay, sa ilang mga radio, kagsubuman sa ilang mga cellphone. Kagdalayawon man ang Ginoo sa ining mga tinion nga ang Ginoo naghatag naman sa aton sang lugang kabuhi para maging blessed kita sa isig ka pareyo naton kag maging dapat kita maghatag sang himaya sa Ginoo, no? Amo na ang isa ka purpose na kita gintagaan kita sang opportunity na alagad sa iya kay siya gid ang Dios naton nga dapat naton alagaron. So good morning gid sa aton mga kauturan dira sa may handumanan, no, mga kauturan naton nga nagtagpalamati dira. So mayong aga gid sa inyo tanan kag indi ta kamo maisa-isa apang dalayawon ang Ginoo because nagapamati kamo sa ining nga programa kag sa ining nga radio station DYVS. So man belated happy birthday sa aton isa kauto dira sa Kapihan, no? Brad, may aga gid. Good morning gid sa inyo tanan. Kag subuman kahapon ara kita sa ang missionary Bimani, no? May ara meeting dito sa Dos Hermanas, no? Kay Pastor Crisan, kag dalayawon gid ang mga ang Ginoo sa mga kauturan naton nga naga-support gid sa mission. Labi na gid sa mission sa Bimani diri sa Negros Island. Dalayawon gid ang Ginoo sana kag kauturan, may nga agagid sa inyo tanan, kay salamat man dira sa Talisay, no, kay Mr. and Mrs. Baflor, kay Ma'am Baflor dira, kahapon, no, dira kita sa Talisay National High School, dira sa ilang eskwilahan, nagwalang forever fellowship dira, kag madamo gid, wow, karami ang blessings ang God, kay nag-run out, no, ay grabe, pamanlas ni Pastor Esther, pero dalayaw na Ginoo, tungod kay may mga estudyante na nagbaton gid kay Kristo Jesus na ina personal nga manluluwas. So katahum, no, in spite sa blessing na sa trial, kag sa mga blessing naton dira kag ang Ginoo gid nagapanghikot, no? Labi na gid sa tagipasoon sa ang Buffalo family dira sa Talisay na maka-share gid sa ilang asang pulos sa Ginoo sa mga kabataan subong. So amoy na, no, ang tagipasoon bala sa aton mga uutod na may concern gid sa ministry, kung hindi sila ka-share, no, nagapangita sila sa idea na somebody na magadala sa pulong sa Ginoo dira sa Talisay. So amo na ang maaton gid pasalamatan. Kag mga kauturan, nagpanamati sa ining programa, no, ang aton panahon subong tamaan na gid ka garot. Labi na gid nga ang mga kalamidad sa Indonesia, no? Grabe na ang sunog kag ang aso, amo na gani gina pangabay gid ang mga kauturan nato nga maghalong tungod sang aso, no? Magsulod, maginhawa kita, muna kisa ka asma, kagkaubo, dali kisa sa kasuhon, labi na gid sa mga kabataan. So, dako-dako kayo ang sunog dito sa Indonesia kag sa ilang wildfire, okay? So sumuman dito sa Nepal, nakita naman ang kalamidad, grabing baha kag dito naton pamatud-an ang mga pagpakamaayo sang Dios sa mga anak niya, no? Atong isa kabalay, no, Kristiyano gali dito nakapuyo kag labi na gid pastor to ang naga-start dito kag 1.5 Christian ang gali ang sa Nepal. Grabe, no? Kag dapat tama prove nga mercy sa Ginoo. Sila niya, I will never leave you. Hindi na gid kamo pagbabayan. Kung ako, kung ara kamo sa trouble, ara ako. So gani utod, amoy na ang aton gid pamatud-an. Kag amoy na ang aton gid dalangpan, ang aton refuge, kag ang aton nakaduan, wala na sa gibin pa labi na gid, no? Sa aton Ginoo ng gid. Kasi ini nga mga panahon, ini nga mga tinion, ang kalibutan naton nagalala ang nagalala. Kag dira tayo ma-prove nang Ginoo naton malapit na magabot. Gani mga utod ko sa Ginoo, kung ang kabalo na kita nga Ginoo na gid malapit magabot, nga magpalayo pag kita siya. Balik kita, sila niya, no? Come unto me, sila niya. Magbalik ka mo. Kay ang Ginoo, kay nalipasan niyo ang inyong first love. So gani utod ko sa Ginoo, sila niya siyon, hindi kita magpabaya, kag Ginoo naton kag dapat gid magalagad kita sa iya pagpadayon sa ministry kay ang Dios gid hindi magpabaya sa imo kag sakon. So amo na ganing humble sa ginusaton dapat gid no mga kauturan padayon kita sa pagalagad sa iya. But before that, sa ining kagahon, magapangamuyo kita. Ginoo, salamat gid sa ining kaagahon nga gihatag mo sa amon na dugang kabuhi. Salamat Lord sa imo gid mga blessing labi na gid Lord mga pagtilaw kay ikaw Ginoo ara gid. Kag we pray Lord sa imo nga pulong karon, mambasian sa imo mga alagad kag sa imo mga anak Ginoo, ma-encourage man sila through the Holy Spirit. Lord bless this message and bless this program Father God. Kay ikaw Lord God ang magapakamaayo Ginoo. Lord we pray nga ang balaan nga espiritu ang magapanghikot sa imo mga anak sa ining atinion. Amay, initanan, ginampo o gid, kaginapasalamatan sa imong ngalan, Lord Jesus Christ, nga amon nga manluluwas. Dali utod sa inyong atinon, diri ang atong verse makita sa Psalms 81:10. Okay? Kung may Bible ka mo, no, abrihan na ito ng Psalms 81:10. I am the Lord thy God, kamadri, which brought thee out of the land of Egypt. No? And I will help thee. Kagbuligan gisa sa Diyos. Sa other text naman, sila diri, I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt. Open thy mouth wide and I will fill it. So katahong no, open aton ang aton nga mouth wide kay ang Ginoo magahatag, maga-fill in no, maga-fill ang Dios sa imo mga kinalanon. Praise the Lord sa mga kauturan sa nga aga. Kag na mahibaloan aton na ang Dios gali naton hindi magpabaya sa imo. Mga feel gid Ginoo sang imo mga kakulangan. Gani utod sa nga tion, nagpalamati sa nga programa sa nga aga. God has a simple but powerful message nga ipadala niya sa imo kag saakon kag ang reminder sang Dios sa imo kag saakon. Open your mouth wide sila niya and I will fill it. God was speaking to his people, he may remind them first, no? Ina-remind kita kag ini nga bersikulo para na sa iya mga anak. Sila, I am the Lord thy God. Mga kauturan, Kristohanon ka man, no? Or hindi ka man Kristohanon, nagapamati ka sini nga tinion, sini sang Diyos sa imo kag sa akon. Before God talk about our needs, He remind us who He is. Before sa galiutod, gamaghatag, na mag-istorya kita about sang aton nga kinalanon sa iya, kabalo na sa nadaan because He is our God. Okay? So, sini niya, He is our God. He is our deliverer. He is our provider. He is our healer, no? He is our strength, and He is our hope. So before we talk our need, tandaan natin utod, kaghibaloon natin sa ingat niyon, na siya gid ang Diyos natin na mag-provide sa imo kinalanon. Amen? Siya ang Diyos natin na mag-deliver sa imo mga problema, kag sa imo mga kinalanon sa matagalong atanan. He is our provider, mag-provide sa imo nga need. No? He is our healer, siya mag-bulong sa imo, kag siya ang ato nga doktor, wala na sa gimin pa. Kag siya ang maghatag sa imo kusog sa iningation, kung if you have problems and trials sa imo kabuhi. Kag labi na gid utod, kung nawad-an ka sa paglaom, He is our hope. Maybe somebody, no? Sa iningation, pagpalamati sa ining programa, may ara ikaw na mabugat nga tagipusoon kung nagpamati ka sa ining tiyon. Maybe you have problem in your family. Maybe you are worried about the future sang imo pamilya, sang imo mga kabataan. Maybe you are worried about tomorrow. Maybe you are tired spiritually. But God is saying this morning sa imo, no? Nagambal sa imo sa ingit naon. Sila niya utod, oh, I am the Lord thy God. You see? Kung nabasani mo sa Psalms 81 verse 10, can somebody say, utod, makahambal ka bala sa ingit naon, He is my God. Siya ang akong Diyos. Makahambal ka bala kung ikaw tagpalamati sa ingit naon? Amen? Utod, sa ining aga, let us look the three simple truth nga remind naging remind sang Dios sa imo kag sa akon. Una gid cylindery. Ging remind ka sang Dios what God has done. Kung ano ging himo sang Dios sa imo, no? Psalms 81:10 says, I am the Lord thy God which brought thee out of the land of Egypt. God reminded Israel. You see? I brought you out. Ging kuha ta kamo sa Egypto, no? Tapos niya kag diri natin mga kwan, nga di, because slave ang Israelites ang Egypt, di ba? They were slave in Egypt, but God delivered them, right? They had no way out. Wala sila sang pakaladuan, wala sila sang pagwaan, but God made a way during the time. They were trapped sa Red Sea, sa Jordan River, they were trapped, but God opened the Red Sea. Amen? They were afraid, but God opened the Red Sea. During the time, but they were afraid, but God was with them during the time. Church, remember, our brothers in Christ, nagpalamati sila ng programa, never forget what God has done for you sa imo kabuhi. There was a time you prayed and God answered it, right? There was a time you were in trouble and God helped you. Amen? There was a time you were discouraged and God gave you strength. There was a time you didn't know what to do, but God made a way. If God has done something in your life, don't be ashamed to say, thank you, Lord. Makamal ka sa balasina, utod, sa inigasyon, salamat Ginoo. Okay? Like Israelites, no? When Israel crossed the Red Sea or crossed the Jordan River, Joshua told them to take 12 stone. Siling Joshua, makuha kita sa mga bato, no? And siling nila, why? Nga? So they would remember what God has done para ma-remember naton kung ano ging himo sang Diyos sa aton kabuhi. Brothers in Christ, tagpalamati sa ning ation, we also need to remember our testimony. No? When you remember what God has done yesterday, you can trust Him with your tomorrow. If God helped you before, He can help you again. Amen? Kana mi utod sa testimony sa akong nga friend, no, yung people, nakulbaan sa sang board exam. Pero ang hambal ko siya, kung ano ging himo sang Diyos sa imo sa nagliligad, amo mo na ang himoon niya, subong. Kung ging papasariya ka sang nagliligad, sang imo mga exam, no, subong, papasaro niyo man ka. Ang himoon mo lang is to trust Him. And God rebelled sa iya kabuhi. Sang naguwa ang result, wow, ang blessing. Ara, nakapasar sa. Gani mo to, if God helped you before, He can help you again. Makahambal ka bala, God is still faithful sa imo kabuhi. Utod, sa inga siyon, open your mouth, pray and believe. I-open aton ang aton ng bibig, ang aton ba, sa pagpangamuyo, kag sa pagtuo. Because the Lord says, open thy mouth wide. Amen? They speak about faith and prayer. No? God wants us to come to Him. Gusto sang Diyos utod sa ningation sa imo na magpalapit ka. Hindi ka magkahuya, i-open ang imo baba. Pray and believe. Kay isaling sa Matthew chapter 7, verse 7, nagambal, ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. Brothers in Christ, tagpalamati sa ningation, don't stop praying. Amen? When you have problem, pray. When you have a prayed, pray. When your family needs help, pray. When you don't know what to do, pray. When you need strength, pray. Talk to God about your problem. Saying it on. Brothers and sisters in Christ, don't only talk about your problem. Don't only talk about your problem, but talk to God about your problem. Talk to God. No? Pero sabi sa isa kabata ang ginagutom, then nagpungko sa lamisa. Pagpungko niya sa lamisa, no? He opened his mouth. Because when food comes, the child opened his mouth because he expected na tagaan i-feed sa sang iya nga iloy kagamay, no? I-feed sa sang iya nga parents. In the same way, God says open your mouth. In the same way utod. Amo mo nahambal sa Ginoo sa imo, sa ininga tion, open your mouth, and God will feed it to you. Amen? When your mouth wide, God wants us to come with faith. Amen? In the same way, utod, naa, nagnala ang bata. Tungod, nag-expectar sa kungitan sa sangyamay o sangyailoy kay siya ginagutom. Gani, amo mo na sa imo sa ininga tion, sometimes we pray small. Okay? Prayer because we have small expectation. But God is able to do more than we can imagine. Tanda na ton, God is able to do more than we can imagine. Because in Ephesians chapter 3 verse 20, nagambal, God is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think. Tagpalamati, isa nga programa, mga kauturan, hindi mo paglimitahan ang Diyos sa iyong kabuhi. Amen? Your situation may be difficult, but God is bigger than your situation. Your problem may be large, but God is greater than your problem. Amen? Your need may be great, but God is our provider. Amen? God is utod. So keep praying. So keep believing. So keep trusting. So keep faith and trust in Him. Somebody says, Lord, I believe. Tani, makahambal ka kung ikaw nagapamati sa buong. Lord, I believe. That's the reason why I keep praying. Lord, I believe. That's the reason why I'm trusting you. Lord, I believe. That's the reason why I keep believing in you. Utod, kanami, no? Ang Ginoo naton, hindi gigali magpabaya sa imo kag sa akon. Because He is willing to feed sa imo kag sa akon. Trust God. He will fill it. Utod, the final part of Psalms 81:10, nagahambal na riyon. And I will fill it, right? Silingya, i-fill it ko. Hungitan ta ka. This is God's promise. Promesa niya utod sa imo mo. I will give you. Amo na hambalya. No? I am the Lord your God. Therefore, I will give you. Tagaan ta ka. I will feel it. He says, I will feel it. Not, wala sa nagambal nga maybe. Wala man sa nagambal, I might. But God says, I will. No? Kanami, no? I will. Tagaan ta gid kaya. Gusto ko gidya nga hungitan ta ka. Kag gusto ko gidya nga tagaan ta ka. Tagpalamati sa ngiti on. Our God is faithful sa imo kabuhi. Because in Psalms chapter 4 verse 19 naghambal, but my God, ano ko no, shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. God knows what you need. Tandaan mo ha? God knows what you need. God knows your family. God knows your situation right now. God knows your tears. And God knows your prayer. And God knows the right time to answer. Utod pareho sang mga taga-Israelites, sang ara sila sa wilderness, wala sila kabalo kung din sila magkuha sang food. Kag wala sila kabalo kung din sila nilakwaon. But God provide manna during the time. Every morning, God showed them that He was faithful. Utod, when you wake up every morning, tandaan mo, God was faithful sa imo. Because, yung tagaan niya ka, sang kabuhi, kagwala niya kaging pabayan. Same sa mga Israelites, no, gimpakita sang Diyos during the time, God provide manna. Wala sila ging pagutuman, no? Ang ginghambal sa Ginoo sila, okay? Every morning, magkuha lang kamo sa inyo kalalanon, pero sakim ang tao, no? Damo-damo ang inkuha, damo-damo. Ang iba nagkakapanos na lang, no? Nagabalaho na lang, hindi na nila makaon. But you know what, brothers and Christ, every morning, makita naton, God showed them that He faithful sa imo kag sa akon. Amen? They'll learn. I if God brought us here, no? Siya, God will take care of us. Nung na-learn nila, sang gindala sila, sang Ginoo sila sa Egypt, hindi sila pagpawayaan sa Diyos. God will take care of us. No? Siling nila. Ganito to, maybe you don't know what tomorrow will bring. Wala sa kabalo kung anong bukas. But you know who holds tomorrow. Kagkabalo ka kung sino nag-control, kag-nag-oyat sa palabuto naton. Amo ang ating Diyos. Ganito to, sa inyong siyon, don't worry for tomorrow. Don't give up sa situation mo right now. Don't stop trusting. God is still your provider. Amen? I will say it again. We don't know for tomorrow, but you know who holds tomorrow. Therefore, kung kabalo ka, ang Diyos nag-aoyat para buwas sa imo, nagsakon, don't worry. Amen? Don't give up. Amen? Don't stop trusting. Amen? God is still your provider. Let me ask you this moment of time. Kung ikaw nagpamati isin ng itoon, magpamangkot ko sa imo. Do you still believe God? If you believe, says, yes, Lord. Ang wala sa. Yes, Lord. Kung ikaw nagpamati isubong, no, sa inyong itoon, kag pamangkoton ta ka, do you still believe God? If you believe, say, yes, Lord. Do you believe God can still answer your prayer? Sabtao ton. Yes, Lord. Do you believe can restore your family? Yes, Lord. Amen. Do you believe can restore your family? Sabtang Diyos, sinigatiyon. Yes, Lord. Do you believe God can renew your spiritual life? Sabtao ton ang Diyos, sinigatiyon. Yes, Lord. Do you believe that God is still faithful sa imo kabuhi? Yes, Lord. Amen? Therefore, don't close your heart. Don't stop praying. If you believe the Lord, don't stop praying. Don't close your heart. Don't stop worshiping. Don't stop believing. Open your mouth wide. Open your heart to God and open your life to God. Open your faith to God. And God says, I will, anong balya? Feel it. Amen? Putod, kanami, no? Kung ikaw nagapamati, silingat niyon. Ang Diyos nag-remind sa imo sa tatlo kapunto. Remember what God has done. Amen? So kung na-remember niyo, He has been faithful. Amen? Faithful ang Diyos sa imo kabuhi. Sabi niya, open your mouth and pray and believe. So, don't stop praying. Continue. Amen? Then, sabi niya, trust God. Sabi niya, He will, ano ko no? Feel it. So, God will provide according to His will. Maybe you come here empty heart right now. No? Maybe, sa inyation, empty ang imo kabuhi. Maybe you are discouraged right now. Maybe you are tired right now. Maybe wala ka na sang hope right now. But this morning, God is saying, open your heart. Open your mouth wide. Lift your hands to the Lord. Panawag ka sa iya. Hambala sa, Lord, I believe sa imong pulong, because He is still our God. Amen? In the book of Psalms 81:10, naghambal, I am the Lord thy God, open thy mouth wide, and I will fill it. Brother, sister in Christ, let's declare together, saying natin on, God is my God. Let's declare it together right now. God is my God. God is my provider. God is my strength. God is still faithful sa akon kabuhi. And finally, brothers and sisters in Christ, humble sa Lord, I open my heart to you. Fill me again. Amen. Utod ka namin, no? Ang reminder sa Diyos bala sa aton, sa inyong atiyon, at sa inyong aga, na ang Diyos kali utod, hindi kaya magpabaya sa imo kag sa akon. nagapadayon sa sampanagpanawag sa imo. Kay kung naautod ang Diyos sa ininga tinion, kabulo ka, gingpahanumdum niya kita sa nagakalatabo sa ining kalibutan. Naara sa, na hindi sa magpabaya sa imo. Gingpahanumdum niya ta kay kung nga nalipatan naton ang aton na gugma. Kaya nga aton ginatubang utod ang aton ng kagalingon, we forget God. We forget nga ginahigugmat ang Diyos. Yung kalipatan nato ng Ginoo. But God remember, ang Diyos nag-remind sa imo sa ningat, matahom nga kagahon. Siling niya sa Psalms 81, no? Kalami, no? Ang hambal niya sa Psalms 81. Basahon, tablaliwat utod. No, sa Psalms 81, nag-hambal diri, I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt, and I will give you. Or, open thy mouth wide, and I will fill it. Wow! Utod, no? Katahom. Kaganami isang promesa sa Diyos. Kay diri ta ma-prove ya gali utod, nga hindi gid siya magpabaya sa imo kag sa akon. Tandaan naton, nga ginahulat lang sa Ginoo ang imo nga ba nga maghambal siya. Ginahulat lang sa Diyos ang imo kaugalingon nga maghambal siya. Kay siya utod, naghambal siya ni nga tion, hindi ya gid ka pagpabayaan. Ako ang imo nga Diyos. Kung ang Diyos mo, gamhanan, therefore, hindi ya ka pagpabayaan. Kung ang Diyos ni mo gamhanan, saligan mo gid saya. Di ba? So, utod, kung ikaw subong nagpamati, gapamati sa ining programa, kung subong ikaw ara sa ginatawag nga discouragement sa imo kabuhi, kung ikaw subong ara sa ginatawag nga problema sa imo panimalay, sa imo kabuhi, nagbaksad ka, nagpalayo ka sa iya, ang Diyos wala amo ang aton paglaom. Ang Diyos wala utod amo ang aton provider. Ang Diyos wala utod amo ang naga. Ang Diyos wala is faithful sa imo. Kag wala sa wala nagpabaya sa imo, tandaan mo, ikaw lang wala ang nagpabaya sa Diyos. Kung nalipatan mo ang imo nga pagigugma sa iya, silingya sa ininga tion, it's not too late. No, hindi too late na magbalik ka sa iya. It's not too late to come to the Lord right now. Utod ko sa Ginoo, ang Diyos nagakilanlan sa imo nga baba nga mag-open. Kasi sila nga, I will feel it to you. Nagakilanlan sa imo nga pagsalig sa inyong siyon. Saligi sa nga siya mag-provide sa imo kilanlanon. Saligi siya nga siya maghahatag sang strength sa imo, tandaan naton. Utod ang Diyos naton, He is our good and provider. Wala gid siya nagpabaya sa imo. Gani at this moment of time, God wants you to pray. God wants you to believe. Continue prayer. Continue believing. Continue trusting. Brothers and sisters in Christ, hindi ka ni makahimo sa pagtuo kapag salig sa Diyos kung ikaw wala pa sang relasyon sa iya. Gani kung wala ka pa sang relasyon sa iya, sininga nga aga, gusto sang Diyos na makarelasyon ka sa iya. God loves you in John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. God loves you this morning and God wants you to believe in Him and trust with Him and repent your sin kay siya lang gid maka-forgive sa imo, kag siya lang gid maka-hugas ang imo mga sala. Siya lang gid yung utod kung ikaw nagapamati sa inyong programa, Christ died for you because He loves for you because of your sin. Ginglumong sa pagkatapos ng tatlo kaadlaw na banaw sa. Ginlansan sa krus, grabing pagsakripisyo siya. Gani utod sining sa Ginoo, tuuhi sa. Believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Utod kung wala ka pa, nakabatong kay Kristo, kay nakapangayo sang kapatawaran sang imo mga kasalanan. At this moment of time, God wants you to believe in Him. Trust with Him. Hambala sa Ginoo, patawara ako sang akong kasala. Kay ako isangid ka makasasala, kag nagatu ako sa imo, nga ikaw ang Diyos sa akong kabuhi. Gani utod, sa ningatiyon, ang Diyos naghihigugma, kag nagapananga sa imo. Kag diri naman, natapos ang ining programa. Kag magkita na kita sa sunod nga Friday, ini naman ang yung kubos nga alagad, Pastor Ricky Calopis ang True Life. God bless you.
0: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa mailbox.dyvs@febc.ph.
2: Sa tagsa kapag-ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
0: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo DYVS.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
5: Philippine Standard Time at 7:06 in the morning.
6: Bugtaw na!
7: Ahay, tuyo pa ko!
6: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang. Oh! Oh!
8: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
9: Oras na Pilipinas.

mga Western Visayas and Negros Island region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nagabalik ang programa, nga kaupod ninyo sa paghandong para sa pagbago. Inyang oras na, Pilipinas! At mga kabiyanan, kung gusto natin magbago, dapat magsugod sa tutagsak, mga kagulingon. Pagod yung pinaka-importante sa tanano. O gusto natin magbago ang Pilipinas, dapat magsugod sa aton tagsak, mga kabuhi. Maayang good morning sa tanan, ha? Sa tanan natin mga kaabyanan, mga kaigsuunan, mga kahiglaan, mga kapanimalay, tanan. Nga kaopo natin sa sining adlaw. Biyernes nga adlaw, kaabyanan, na Biyernes na! Kaga, kung masinita Biyernes, ito yung buwas ipaw, why naman eh? Oh, baka tulog-tulog. Ay, gali kayo may breakfast, gali kayo may buwas. Pero yung iba niya, baka tulog-tulog naman lawig eh. Oh, kung sa Baddo, dami dyan ang iligid-ligid. Gali may per breakfast, gali kayo kami buwas. Hindi lang tayo naman tulog-tulog lawig ah. So, kung gusto niyo mag-interest sa muna per breakfast, may prayer kami, may breakfast man. Ano na kami na sa Barangay Kabuga. So, may Nishe Elementary School, dira lang kami na yun ah. So, kung mga taon nyo kami da, ara lang kami da. Oh. Kag, mga tawayan wala ka mo, lapit ka mo dira sa may... Ah, lapit ka mo dyan sa may kabog. O, may kaliko-liko lang ka mo dyan gamay. Aral mo sa may bangga, sa may punta. Sa may kabog lagi sa paliko, sa bangga tomorrow. Sa may Nishe Elementary School. Lapit naman church. So, ha, again ha, kung gusto natin magbago, magliwat itong gabuhi, let's start from ourselves. O, kalinggay, kadamo sa mga problema, no? Especially sa atong panggobyerno, number one. O, ining... slot for sale sang BFP nga ginapaimbestigahan subong sang DILG ini pagit ang 20 mil nga panagtag sa scholarship nga damo man pinaimbestigahan sang DILG mga biyanan. Kagapon may nagwa nga balita, nabatian kuno ni nga balita eh ang sa Punta Taytay na bla. Batian kuno ni nagligad nga may mga may ara nga na include sa panagtagay. Nagguwa kagapon sa headlines yung mga balitaan eh. Nagguwa kagapon sa headlines. Siko, ati, chak, tugid. Why ko nagligad siyang gintopic ta ni. Siko, nabatian ko na ni eh. Galing kay ti. Siyempre, wala ta bala verified information. Balahaw. Nga, wala pa na ito nakita ang listahan. Ti kagapon, nagguwa gid ang listahan. Nga, ang bata ni Barangay Secretary, ara ginagali sa listahan, 20 mil. Galing kay Dasig ang kambyo sang barangay Dasig mangambya blahaw pagkagwa sa headlines pa kambya din si kapitan o islan tining pangalan ning ginpakakas mga kabiyanan sa DILG actually okay ara gina sa guidelines eh ha ara sa guidelines sing nakabutang gin explain to nato nagligan ng guidelines eh no ara sa guidelines nga dapat ya free from nepotism kag free from mga amo na balahaw ha ng mga amo na nga mga klase nga lapitan ay sa luwag. Okay kay dapat ya baka benepisyo sina iya ang mga deserving nga mga ha nga mga wala-wala

Kamusta kami kay daw lapit mo kami sa imo pero daw hindi man namon matyaga ng luwagaw. Kapitana daw hindi namon matyaga ng luwag kapitana ano man. Si mga kagawa din nagahulat lang sa luwag. Kagawa Jigoy, kagawa Joe, kag si kagawa Bunard. Anyway, omenan. Oh, ini nga mga bagay sa pungsod Pilipinas daw daw kadamo gid sini nga mga kadamo sini mga kaso eh. Hindi lang man actually ang punta taita yung mga ara, ang iban daw wala man na balita, ang iban pero may ara iban nga mga barangay eh. Oh. May ara iban nga mga barangay mga biyanan galing kay daw maayo lang sila guro magnum. So, subong yagin require. Yan require sa DILG nga i-post nila na sa social media. I-post nila sa social media kung sino itong mga beneficiaries. Kay para makita kag babalaan kung ang apelyido mo ya, Hinilya, kag si Hinilya Kagawad. Tapos gid. Baliskan kagid. Baliskan kagid. Manawag na yun ang DILG. Oh, this is DILG. Remove your name. Oh, na lahaw. Oh, kung si Hinilya Kagawad, baliskan gid si Hinilya eh. Oh, kanang kay... Una mabiyana, no? But anyway, Friday. Friday, mabiyana. Daw ka chill ang dalan. Buta nung tabo. Anong... Hindi ko gani. Daw kita ang obra sa radyo. Kita pa mamangkot kung anong araw. Okay? Got chill ang dalan. Ah, damo subo mga intrams. Ah, amo nagali. O, tapos exam, no? Intrams. Tingala ko man nga daw katawahay sang dalan, how? Daw katawahay sang dalan. Mga intrams, gali, mga kaskwilahanan. Kumain kay may araw. Si partner Bunard, may ma-update. Nga lang ko kagino, ikaw tawahay siyang dalan, how? May klase man, wala man holiday, ikaw tawahay. Gali, kay intrams, gali. Intrams, wala, ilam lang mag-intra-intra ka sa mga sports, o, mga intrams. Mano ka mo? May intrams. Ano nang intrams? Ang intra-intra na bla. Intramurals. O, ma-intra ka sa murals. But anyway, mabiyanan, City 14 na. Antis na magbura yun, mati kita na sa isa kamano. Malagatong ngayon, mabalik pang oras na, Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nagabalik ang oras na Pilipinas sa 7:19 mga kabiyanan. Kamusta nga aton dra nga mga ginahikotar sa balay? Anong aton nga mga ginaluto dra? Ginagisa? Oh, speaking of ginisa. Kung gusto naton nga daw kanamit, permis aton sudan, magisa. baho palang sudana, oh. Bilang ginisa, babuk ka na hamit kita no. Basta may ginisa, blaho. Nagligan nga dlaw. Obra ko sang akon nga mga ulubrahon, bulatanan. Dasun, lapit na ugtumong. Tulog si Inday. Kahamot, gid kayang piyak balay, nagluto na. O, nagdigamo na, blaho. Naggisa na. Budo ka, gulpe lang ko nagutom, baka simhot ko. Wala na sikreto, mabinan sa namit nga sudan. Gisa! But anyway, antes na magpadayon sa storya sa ginisa mga biyanan, ara si Sir Melvin Piero sa piyakan ninya sa ating weather update. Good morning, Sir Melvin. Kumusta?
2: Yes, Sir Jiggs, good morning. Kag sa tarantag pala mati-update na itong sa pinakauling lakas sa ating panahon na September 4, kita ito 2026, Biyernes nga adlaw. Southwest monsoon ko na bagat ang nag-apekto ya sa Luzon kag Visayas. Sa gyapon maka-experience sa maulanon nga panahon nga dulot ya sa bagat nga nag-apekto sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Pangasinan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas kag Occidental Mindoro. Ang Negros Island region lakip na Negros Occidental ug Bacolod City, sa gyapon maka-experience kita sa fair weather o kung kasarangan ng panahon magluwas lamang sa mga isolated nga mapangulan kag pagpangilat magpapanag-uob nga dulot man niya sa mga localized thunderstorms kag habagat. Mahinay tugtog sa kasarangan nga uyop sang hangin gikan sa nabagat na nakatundan ang naga-impluwensya sa kabusan nga banya sa aton nga probinsya. Kang kadagatan sa aton nga probinsya may kasarangan tugtog mabulo-balod. Ang adlaw na butlak alas 5:38 kay nakabagatunod alas 5:56 karon naman niya sa hapon. Ang aton temperatura nagsugod kita 26 magalabot kita 32 degrees Celsius. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Madamang salamat kag mayong aga sa liwat.
1: Madamang salamat Sir Melvin Piero sa mga updates sa siningaga. Madamang yan ang aton nga adlagan sa aton nga panahon. Kag kung gusto niyo magnami inyo kabuhi mga biyanan, patipan mo kanding. Kanding mga biyanan kay hindi baho. Kun baboy, okay man. Okay man kun baboy. Galing kay ayawan kasi baboy mga biyanan. Baho ang baboy. Ang kanding mga biyanan. No? Siligon mula na ilang ipot. Nga pareho bala kabilog sa akong nga tingog blaw. Grabe si ring sang kilala ko bug grabe bilog-bilog imong tingog ba do ipot kanding. Kanding mga biyanan nami buhi unang kanding. Oh, tapin pa kon sagad kasi mga muna nga mga bagay bla. Sunda mo ihlamunan sa inyo nga palibot. Tira mo lang na ibutang kanding wala ka gasto. No? Oh, basta kayo sigurado, siguraduhon mo lang kung mag-ulan, pumpunon mo yung kanding. Pumpunon daw, daw hinalive lahaw. Daw linabahan mo lang, pumpunon ang kanding kung mag-ulan. Kay kontra-kontra na sa kanding ang tubig. Mula ganit, kung wala kang kapaligo, ang tawag sa imo, kandingon. Juta na lang, wala kang kapaligo, haw. Gasabato na yun, meh. Kaya wala kang kaligo, haw. Meh. Ate, amun na gali. Kanding yun, gali. Oh, kita ko, mayanan ako nga abya, no? Nga nag-atipan ba sang kanding. O damo rin sa nabalaan ng mga bridge ang kanding. O may mga kanding nga laba bulbul. May mga kanding nga dagkuan. O grabe ng mga kanding ba. Siling niya nagsugod lamang ko sa mga kanding normal. O ibang kanding kaya abnormal. Ang mga kanding nga makita pala sa libot. O sa amon to nga subdivision mga yan. Ano, malingaw ang amon niya nga gamay. Kaya may kanding da nga ginalantaw kami. Permiro, isa lang to kabilog ya kanding nga lalaki. Oh, na witness ko gid wala ang pagamat-amat damo siya kanding law. Dason sang dugay-dugay nagbaka naman sa isa ka babae nga kanding. Oh. Ti ginaupo di na damo to hilamunan eh may mga balay to nga wala-bala tao blaw. Kag may mga lute nga wala pa mga tindog sa balay. Well, I mean, wala pa napatindogan balay. Dira sa East Hills for kada, tika kanapon galagaw kami ni Inday. Dasyon, nagbusong ang babae nga kanding. Pero tingala ko, kaysa nagbata, ang lalaki itom, ang babae itom. Pero sanggin ba, nagbata ang kanding, isa brown, isa puti. Nalusaw ang kolor. si Inday, basta makakita ang goat, ginasundog yun na iya. Anyway, so kung gusto nyo mag-support kwarta, tipan kanding, wala ka na gasto sa pins eh, tubig lang. Imo ha, pa ibutang mo lang na sa hilamunan, kapakaunon mo lang sa hilamun. So kung mag-ulan, punpunon mo. Kung maghapon, punpunon mo. Wala na blahaw. Oh, bisa siguro doon mo lang, sa inyo lugar ya, wala may gapangwa damang. Oh. Kay kun may gapangwa damang sumangil lang nagli kanding nagli ginakwa. No? Nagapangwa damang dugay-dugay ang bitbit niya puli hindi damang kanding li. Sigurado niya lang ha. Kay ang kanding niya kun nakahigot kung guyuro na maupod lang ng kanding kapit pa kun gabi maupod lang ng kanding. So dapat secure niyo man yung kanding butangan niyo trangka kun gabi. Ah, wala mamiyan na. Kaga si Sirigaga, palakpakan natin si Sir John Huatas. No? Aton nga first honor sa Gabon, Sir John Huatas, may aga. Sir Vibo Tumbion, good morning kay Sir Ray Ramos, maayong aga. O kag sa bilog nga panimalay Ramos, kay Ma'am May, kay Rin Rin, kay Catherine, kay Ron Ron, kay RJ, kag sa tanan nga BMOCF Church Family and Win Youth on the Rock Family, kag sa CHMSU BSCE Faculty and Staff, maayong aga dira sa inyo, amyanan. Kay Nanay Linda Capindo sa Sipalay, good morning. Kag kay Ellen Capindo, oh, maayong happy birthday sa imo sa Suning Adlaw. Oh, kay Ma'am Ellen Capindo, happy birthday. Birthday. Kay Sir Gideon Capindo, o nga dira man sa aton yung mga kaupod sa mga coffee farmers sa Kamindangan. Good morning dira sa inyo. Kagato ng mga coffee farmers sa Kamindangan, no? Mayong aga dira sa inyo. May cooperative na sila da, eh, nga gabuligay sila blaw. From the word itself, cooperative. Ha, di ba? But silingon, nag-cooperate. Cooperation. Nag-abuligay. Amo na nami, mga biyanan, no? Nag-abuligay. Hindi pareho sa ibang mga lugar nga nag-tudlanay. By the way, mga biyanan, ari pa ginang isa gali ka nakita ko sa mga headlights. Gin kambya, no? Gin bawi sa DSWD, siling sa DSWD. Hindi to yung 1.5 ya ang amon yung food packs ya. 700 lang to ya. Aragali, o. No? Kaya nag-trending eh. Nag-trending. Ito pala ginambal ko sa inyo nagligan. Nag-trending eh. Nga, ang ilang isa ka karton sang relief goods, 1.5. Pero sang gin-audit na, private individual, ang guwa gali 600 plus lang base sa SRP. No? Standard retail pricing, oh, 600 plus lang. So ang DSWD, tungkol kayo nag-trending sila, siling sang DSWD, hindi 700 lang niya. 700 lang niya ang amon niyang ano, kay ginpabidding ni namo, no? Ari ang nagdaog sa bidding, ho. Kagamon niyang iyang bid, ho. Ginpakita nila mga binan, no? 700 lang ko, no? Okay, ah. So, kung amon na, sige, ah. Kung amon ang inyong inambal, okay. Bring ko. Lakpakan na ang DSWD. Kay Sir Alberto Norbing Lorino sa Talisay City Zone 15, mayong aga. Kay Ma'am Roslyn Pantonyal, mayong good morning gid. Kay Ma'am Grace GV, mayong hapon dira sa inyo, ma'am. Kay Sir Bibot, good morning liwat, sir. Kay Brother Randy, Preacher Randy, Preacher Chad, Preacher Jonathan sa Talisay City, good morning dira sa aton. Kay Sir Robert Tisulgon, good morning. O kay Sir Jules Divina Gracia, maayong aga, sir. Kay sa bilog man nga mga kauturan naton dira sa kaupod nato, no? dira sa Bible Center Church. Good morning dira sa internet. Sa bilog nga Primalay TV, Nagracia, Balyo, Zamora, Moran, Azercon. Morning dira sa inyo mga kabiyan natin sa City Prince. May nga kay Brother Rio, no? Kay Pastor Rio Escobar sa dira sa so may dumagiti na yun. Mayong buntag na, Pastor. Aton nga mga abyan na sa Oriental, no? So may bakong, bakong nalipat ako sa mga lugar. So may bakong na good morning kay Pastor Rio. O kag sa aton mga kapastoran ka, sidra sa NOFFBC sa Negros Oriental. Good morning rin sa inyo. Kay Sir Ricky Olimpo. Good morning. Watching from 34th floor Century Diamond Tower, Makati City. Bo, grabe ba? Oh, good morning. Hindi kagida mabahaan, sir, sa 34th floor. Pero kung magbaha ng 34th floor, delikado ng bilog ng Pilipinas. Kasi wala na tayo. Okay. Ma'am Duresa. Ma'am Eleanor Duresa. Good morning. Please greet happy birthday today to Tita Melrose Piscadera.
3: Happy birthday,
1: no, Tita Melrose Piscadera. Kay Ma'am Melanie Aison, maayong aga. Kay Ma'am Teresita Juliesa, good morning. Kay Ma'am Roslyn Pantunyal, kay Sibilog ng Panimalay Pantunyal, maayong aga din sa inyo, no? Kay Pastor Benji Alfonso and family. Kay Ma'am Annie ng Suping, kag Daddy sa Kawayan Baptist Church. Good morning. Kay Sibilog ng Panimalay Teresa sa Haniway, Iloilo. Kay Nanay Connie, Tatay Benny, Doc Gracia, kay Daniel Benedict, kay Daryl, kay Diana, sa tanan nga mga members sa City of God, kay Pastor Enin and Biden family, kay Mami Kling and Daddy Sammy Cascalia, kay Tito Jimmy, Joanne, Jason, Jana Piscadera, mayong aga dira sa inyo tanan. O kay Ma'am Eva Teves, mayong good morning. Ma'am Ida, Ma'am Eda Conroy, mayong aga gid. Kay Ma'am Elizabeth Amantoy Himoto, good morning. Tatlugid ka, ino? Eva, Eda, Elizabeth. Marabwa, perti ang mga pangalan, no? So, pwede nyo na pilian kung may mga bata ka po. Dason, pilakadlo. Mayang aga kay Sir Tristan Gulay, good morning. Mayong buntag. Kay Ma'am Bilgera Balayo Marski, good morning. Kay Ma'am Corazon Estrioso, mayong aga gid sa inyo tanan. And din to nadula. kay Ma'am siling ni Ma'am Eleanor, condolensya tanan nga Doresa kag Piscadera family. Kay wala na si Lola Lucing Piscadera. Oh, nagpuli na siya sa Ginoo sa edad nga 95 years old. Bu, grabe nga edad ba. 95 years old. Ako nga lula, subong 96 years old. Kag nagakaon pa sing mais. Si Ma'am Ayaleya Amante Banting, uy, mayong aga. Kag sa kay Ma'am Grace GV, siling ni Pastor, siling ni Ma'am Grace, Pastor Ari, kapoy na, pahuway na while listening to DYVS. So, maayuman nga pagpahuway, ah. O, kagakon nakapoy, pahuway gid. Amo gina pinaka-importante sa tanan. Good morning man kay Jasmine Cortez Pelor sa Bacolod City. Greetings from Ma'am Eda Conroy. Good morning dira sa inyo tanan. Anyway, amyanan. Sa ato amyanan dira sa EB Magalona, no? Sa EB Magalona Evangelical Church. Good morning dira sa inyo. Kay Ma'am Itchel Opson and family. Kay Nana Elsa Casanueva and family. Kay Ma'am Sonia Aguilar and family. Kag good morning, kag shout out sa tanan nga mga members sa Sumag Evangelical Church, kay Pastor Noel Zulweta and family, kay Pastor Edsel Carriedo, kay Tita Mary Alarcon, kay Tito Bibbs, kay Congressman Joey Pereira Kitakits, kagawad Joel Gin Aguntalidad and family sa taga Punta Taytay, Team Carmona, bugtaw na. Oh, tulong pagali ang Team Carmona. Oh, bugtaw na, bugtaw. Oh. Kay Sir Justado Flores, mayong aga gid. Anyway, mga biyanan, alas 8:34. O kag sa itong pagpadayon, kadto kita na sa itong nga pabaon sa siningaga. Matthew chapter 14, verse 30, siling mga biyanan sa pulong sa Ginoo. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, Lord, save me. Matthew chapter 14, 22 to 33, mga binan. This was the story of a storm. Ang mga disipulo, ara sila sa baroto, baskog ang hangin, ang balod, grabe kadlag ko, and Jesus wasn't with them in the boat. Kaya mga binan, earlier in the afternoon, siling ni Jesus Christ, una nakamuto, tabok sa piyak, Sea of Galilee. This was the setting of the story. Siling Jesus Christ, una nakamuto, tabok sa piyak, kay may himuon ko. And they were wondering, siguro may baruto na ni si Jesus Christ nga na okupar o kung ano man, kung sino ni Obdan niya. So they went without Jesus. Then in the middle of the night, grabe ang bagyo mga pyanan, grabe ang hangin, grabe ang balod. Dugangan pa ilagakulba, kaysa tunga sang gabi, may nakita sila nga tao o kung ano nga nagalakat sa ibabaw sang tubig. The description was, they were terrified. Ang ilang paminsir, murto na ni, ghost na ni. Normally, physics would tell you nga hindi kaya makalakat sa babaw sa dagat, di ba? Sa babaw sa tubig. Tungod kay malunod ka. Kay if you calculate the buoyancy, the mass, and the surface tension, mga biyanan, may mga muna nga calculation . Malutaw kaya, pero hindi nakatindog, nakahigda, muna blahaw. But this one, was walking on the water. Kulbaan sila. Pero ining tao nga nagalakat sang tubig, nagsinggit kag nagsiling, "Take heart, it is I. Do not be afraid." Pabakura nyo tagipusoon. Hindi ka mo maghadlok. Ako ni. And then this guy, ining pirti ka impulsive nga tao nga si Pedro, he was impulsive. Nagsabat, "Lord, kung ikaw na, sugo ako nga maglakat sa babaw sa tubig." Kanami muntani na sa tigipusoon ni Peter. Makita natin ang faith, kag makita natin ang trust. Pagtuo, kag pagsalig. Okay? Sinya, "Kung ikaw na, sugo ako nga magkadto sa imo." Grabe pagtuo yan, kay kung suguon siya ni Jesus Christ, kung mahamal si Jesus Christ today, but silingon makalakat siya sa tubig. Pero naghulat siya na yung suguon siya ni Jesus Christ. This is what trust is about. Kanami man tanong isang statement ni Peter. Faith and trust. Kung anong isugo sa Ginoo sa imo, salig lang. Kagupda na yung sila pirmi ang pagtuo kag pagsalig. Karami sa ginaman niya, "If it is you, command me, sugo ako nga magkadto dira sa imo on the water." Don't forget that specific detail. "Command me to come to you on the water." Sugo ako nga magkadto ko na sa imo nga nagalakat sa babaw sa tubig. Karami sa iyang ginambal, no? And Jesus Christ simply said, "Okay, come." So si Pedro, sa tunga sang bagyo, sa tunga sang hangin, sa tunga sang balod, nanaog sa baruto. And amazingly, mga biyanan, he walked on the water toward Jesus. This is what faith and trust could do sa imo kabuhi. Kanami, tani, no? Kanami, gidya. May pagtuo ka, may pagsalig ka. Kalakat si Pedro sa tubig, ha? He was the only person, aside from the Lord Jesus Christ, nga nakalakat sa tubig, sa babaw sang tubig, mga biyanan. Okay? So he walked on the water pagkadto kay Jesus Christ, and for a moment, everything was going well. For a moment, nakapakadto sa kay Jesus Christ. Mind you this, mga biyanan, ha? Peter was doing something impossible. Tungod kay nagatulok siya sa kay Jesus, who is greater than the impossible. Okay? Okay, kada amunin kanami sa sining party sang story mamayon. We always forget this part of the story. The faith, the trust of Peter, his focus, oh, his willingness, ha. Kis amalipatan nato ni sang party sang storya kay dito ta naka-focus permi sang bad ending, but the start was good. Ha? Kag kalabanan mga benan amuni kabuhi naton permi. No? But something happened. No? As he was walking on the water mga benan, nagtulok siya sa palibot niya. Nabat siya ganyang hangin. Nakita niyang lagko ng mga balud. Na-picture out niya ang bagyo sa palibot niya. And suddenly, this person who had been walking on the water began to sink. Amat-amat siya. Nalunod, amat-amat siya. Nagpadalong. Nga man, because he took his eyes off Jesus and focused on the storm. Hindi na ito mag-criticize si Peter actually. Nga silinta, wala agad pagtuo si Peter. Wala agad pagtuo. No! Peter has faith. Peter has trust. Ha? In fact, he did the impossible eh. Ha? But then, sometimes bala sa kabuhi natin, ang realidad bala, mas ginatagaan natin sing dako nga pagtulok kaysa sa aton pagtulok kay Jesus Christ. Kaya kamo ni kakratabo sa aton permi eh. We begin the day nga nagasalig sa Dios. Then we look at the bills. Nagalantaw kita sa mga blayran, nagalantaw kita sa mga problema, nagalantaw kita sa balita. Makita natin ito mga responsibilidad. Makita natin ang answer. We think about the uncertainty of tomorrow. And suddenly, amat-amat, doon na batsyaga natin ang mga problema sa palibot natin. Nung kadakugid, doon natabunan na ta. Doon madepress na ta. Di ba? We begin to think that the problems are bigger than the God who is with us. Gagamin na ng tabo kay Peter. Ha? No, ang problema ni Peter hindi ang bagyo. Kaya ang bagyo ara na. When he said to Jesus Christ, "Lord, command me to come into you," may bagyo na. Ha? May hangin na, lago ng balod. Okay? Ara ng bagyo, present. Ha? Anong nagliwat, gali mga minan? Ang nagliwat, mga minan, ang focus. Ang nagliwat, among akundiin, nagatulok at nagalantaw, si Peter. Okay? Now, may mga lessons kitang makuha sini. Una sa tanan. Ang aton kahadlok bala, nagadako when we focus more on the storm. The waves were real. The wind was real. The danger was real. Pero ang pagtuo mga benan, butsilingon, wala kita nagapretend. Ngayon nga mga problema, wala nag-exist. Ara na. But then faith means recognizing na si Jesus mas dako kaysa mga problema nga makita natin. Okay? Hindi natin makontrol ang hangin, hindi natin mapauntat ang balod. Hindi natin maliwat aton, simply, hindi natin maliwat aton circumstances agad-agad. But we can choose kung diin natin ibutang aton focus kagaton attention. Ikaduha mga minan. This is where the story became a happy ending. Okay? Kay biskan bala sa tiun, nagsugod kita sa pagtuo, di ba? Nakalakat kita. Like Peter, nakalakat siya sa babaw sang tubig. But then, nadula yung focus. He failed. Right? We can say that he failed. He became afraid. He began to sink. Pero notice ko na natabo afterwards. Sang amat-amat na sa kalunod, nagsinggit si Peter, Lord, save me. Okay? Lapit na sa kay Jesus Christ. Kaya nga man, immediately after pagsinggit ni Peter, si Jesus Christ nag-reach out sa yakamot. Taginluwas siya. Notice this, mga biyanan. Ang failure ni Peter, wala naghatag lisensya or wala naghatag, wala rason kay Jesus nga i-abandonar siya. Amo ni nga aton nga Ginoo eh. Even though we fail, He will not abandon us. Siguro after trusting si Ginoo sa sining adlaw, you become, you shifted your attention pagkadto sa realidad naton. Siguro amat-amat ka nakalunod subong. Discouraged ka, nag-doubt ka, may mga mistakes ka na imo. Batya ganin mo nga imo pagtuo daw hindi gid mo nakabakod. Dumduma si Peter when he cried out si Jesus Christ ara. Hindi mo kinanglan sing perfect nga prayer nga 5 ka oras o 5 ka minuto sa 10 minutos, no. Ang ginambal ni Peter, Lord, save me. And that's enough to turn our eyes back toward Jesus. So, kanami mga binano. Even though we fail, He is there. Muna nga nang siling sa Old Testament, though he fall, he will not be utterly cast down, for the Lord upholds him with his hand. Siguro hindi naton kontrolado aton kabuhi si sining mga tinion. Pero kontrolado naton kun diin ta matulog. If you keep staring at the problems, if you keep staring at the storm, kahadlok ang magtubo sa kabuhi nimo. But if you keep looking toward Jesus, yes, the storm still real. Pero hindi na naamo ang imong master. Biskan katudos ang hangin, kadlagko sang balod, Jesus is still there. And if you begin to sink, don't be ashamed to cry out, Lord, save me. Kasi si Jesus Christ mas lapit pa kaysa gina-imagine natin sa aton kabuhi. Alas 7:46 mga kamyanan, ang tisa magbarayan, mati kita na sa pipila ka mga panumdom. Di malakati malin, ibabalik pang oras na, Pilipinas.
4: Anak, tara na, bilisan mo kumain at ihahatid na kita sa school.
5: Dad, hello, alas 7 pa lang. 9 o'clock pa ang pasok ko.
4: Ay, oo nga, kasi madami pa akong dadaanan. Paghatid ko sa'yo, pupunta pa ako sa palengke, bibili ako ng kalahating sa akong bigas. Tapos, ihahatid ko pa lang ang mami mo. Tapos, magbabayad ako ng bills. Then, dun pa lang makakapasok sa office ang daddy.
5: Bakit naman kasi sabay-sabay? Hindi ba pwedeng balikan mo na lang uli ako? Naantok pa kasi ko eh. Saka dad, mabagal akong kumilos, remember?
4: Alam ko kaya. Kaya nga pinagmamadali kita eh. At saka by that time, traffic na. Baka man late ng daddy. Tapos tamad ka pang mag-commute.
5: Eh ano ba kasing meron?
4: Gusto ko kasing mag-take part sa Clean Air Act.
5: Duh, anong connect?
4: Anak, ang sabi kasi sa campaign ng DENR, kapag pinlano mo ang biyahe mo everyday, aba, makakatipid ka sa oras, sa gas, at makakatipid ka rin sa energy. Pag nagawa mo yun, laking tulong sa kalikasan.
5: Pero dad, sleepy pa ako.
4: Ay nako, halika na, sa kotse ka na lang matulog. Tara na. Balang araw maintindihan mo rin kung bakit ko ginagawa ito. Para rin to sa'yo at sa kinabukasan mo. Come on, tingin na.
6: Isang paalala mula sa DENR Environmental Management Bureau at ng Far East Broadcasting Company.

0: masama ang mangarap kung sa iyong pagnanais na kamtan ng tagumpay ay wala kang nasasapawan o taong natatapakan. Alamin kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. Dapat may mabuting dahilan ang iyong pinagpapagalan. Sa simula ay maaring mabagal ang iyong pag-angat. Ngunit kung hindi ka patitinag sa mga pagsubok na sasalubong sa iyo, magiging mabilis ang pag-asenso mo.
1: Ito ang Far East Broadcasting Company. Agapay nyo tungo sa tagumpay.
2: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips!
3: Anong mangyayari kapag sumubok ka ng pagkaing higit sa kaya mong nguyain at lunukin? Malamang ikaw ay matsyok. In the same way, overcommitment at work and in your business is not healthy. Sasabihin mo sa iyong kliyente na makapagbibigay ka ng order niya, pagkatapos kalahati lang pala nito ang kaya mong iproduce. Nangako ka na darating sa isang meeting, pagkatapos ay bigla ka nalang tatawag at sasabihin hindi ka na matutuloy dahil may kailangan ka pang tapusin. How do you avoid making too many commitments which you cannot fulfill? Magandang araw. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Hindi lahat ng oportunidad ay dapat mong tanggapin. Hindi lahat ng imbitasyon ay iyong kailangang puntahan. Hindi lahat ng trabaho ay dapat mong akuin. When you stretch yourself too thinly, palaging may masasakripisyo at tiyak na may magsasuffer. Tatlong bagay ang tandaan mo para maiwasan ang overcommitment. Unang-una, less is more. Kadalasan, ang ending ng overcommitment ay mediocrity o kaya naman ay poor performance. Dahil kalat ang iyong atensyon sa maraming gawain, marami ang maaaring di matapos at kung matapos man, hindi gaanong kaganda ang kalidad nito. You will accomplish more if you have less to focus on. Pangalawa, know and accept your limitations. Bago ka mag-commit sa isang project o trabaho, alamin mo muna kung bagay ka nga dito. May oras ka pa ba? May energy ka pa ba para tumanggap ng isa pang trabaho? Mas mabuti nang tanggihan ang isang project kaysa tanggapin ito pero hindi mo naman pala magagawa. At pangatlo, tandaan mo, your worth is not defined by how busy you are. May mga taong pupunuin ang kung ano-anong gawain ang kalendaryo nila dahil dito nila ibinabase ang kanilang halaga. Ang motto nila ay, important people are busy people. Pero wala sa dami ng trabaho mo ang iyong halaga. Tignan mo ang isang sanggol. Wala siyang masyadong kayang gawin kundi matulog, umiyak kapag gutom na, uminom ng gatas. Pero kahit wala siyang gawin, giliw sa kanya at mahal na mahal pa rin siya ng kanyang mga magulang. You are a person of worth not because of your busyness but because you are loved by God. Tignan mo nga ang iyong schedule, punong-puno na ba? Hanggat maaari, iwasang mag-overcommit. Ang sabi nga sa Ecclesiastes chapter 5 verse 5, it is better not to vow than to make a vow and not fulfill it. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Pro Tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office, si Jam Isipto, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Nga to nga, 4 o'clock habit, hindi na itong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung naminin aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the seek early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fog and spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati, sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue.